ngilale ngikhathazekile ngayizolo kodwa uma ngabe ngivuka ekuseni ngivuka nginokuhleka bengilokhu ngiyibuza ukuthi yini eyenza ukuthi la bantu bethi baqedile ngami kodwa ngivuka ekuseni nginenjabulo besebeyitshela ukuthi angeke ize ngivuke yibona abangibona kuqala wayintroduce ujesu ofika ekuseni eletha injabulo bayekela abantu liyekela usizo inkuhle ebusuku ziyekela iy'nhlungu yikuhle ebusuku kodwa ekuseni uzoyithola injabulo ujesu wethu uyinjabulo

mamela bathi noma bekuthuka bekubiza ngamagama bethu umumbi bekhuluma kabi befuna umshado wakho ubhidlike befuna uxoshisa emsebenzini behleba ngegama lakho bekhuluma ngazo zonke izinto ezingasile ngegama lakho kodwa uthi inkosi uma ngabe uyabazi wena labantu mangabe labantu abenza nje uyabasa amagama abo

eyiplakiwe ezidla amandla kagesi. Mawubona ukuthi ukuhlala nontaba kayikhonjwa kwenza ukuba uhlala uthetha unomsindo njalo. Ntanami yazi kwesikhathi akubona bonke abantu esibayeka ngoba kuwukuthi asibathandi. Abanye kuwukubathanda kwakona ukuthi sibayeke. Ngoba awukho umehluko abawenzayo kithina ngaphandle kokuthi basiphe.

Ethini ke bafowethu niyarenta abanye bena abanye basemqashweni nje baqashe emzini yabantu toni ntoni nani bafowethu bami ngiyanamukela kulolu hlelo ngethembe lilodwa ukuthi ngesikhathi esifanele nani niyowathola amakhaya angaweni nonke senithenge amasayithi okwakha uNkulunkulu akaqali lutho engaqedanga ningizwile noma ngiphume kunini Angeka kunikeza isayithi bese ngakunikeza amandla ukuthi ukwazi ukwakha. He's a faithful God. Akaqali engaqedanga niyangizwa, akaqali engaqedanga. Akaqali engaqedanga. Ayiki nda kunika yona aphinda kuphuce yona. Nake bafowethu bami eningamukela ke nise ibhedlela ngiyanincenga ngobubele bukaNkulunkulu ukuba nizame bafowethu ukulandela ke uma sewube nenhlanhla odokotela bakwazi ukusho ukuthi uphethwe yini landela lawo maphilisi akulula akumnandi makuyinto ongayijwayele kodwa ngiyakucela ngoba impilo seyithathe yakubeka lapho wancenge lamaphilisi ngenze ngasekuqaleni ungaboni esheshe ekusebenzela nayo yonke imijovo nokunye namadrip nani kodwa bekezela uloku nje uyithatha lezi zinto onesi nabodokotela abakunikeza zona esikhathini esingeside nje uyoqala ubone umzimba wakho sewubuya futhi sewuqala sewuphila futhi akhohlwa ke noma ke uyithatha leyo treatment oyithathayo ungakhohlwa ukuthi phela ngaphambi kokuba uyithathe uthandaze ngoba baningi beyidla abanye bayidla bafa noma yayi i-treatment yokuba ibasize kodwa wena ikhulekela ukuthi ma ugwinya kufika ngaphakathi kuwena kusheshe kuwenze umehluko akumnandi ukuba sesibhedlela ungalokhu ubelesela ngokuthi uzophuma nini lalela uyagula hlala esibhedlela manje ungalokhu uyisicefana nje kodokotela ubuza ukuthi uzophuma nini bakuhlalise ngoba kubonakala ukuthi awukabi right ngiyazi ukuthi impilo ikulindile ngale ney'ngane zikukhumbule nawe ningi into ofuna ngabe uyazenza ubona ngathi ukuba sesibhedlela kuyakubambezela nale nto engaphandle kwesibhedlela ekulindile ngicela ukukwazisa lokhu mhlawumbe awukwaze ukunaka ayikudinga ugula ikudinga uphila lokhu ubuyela esibhedlela njalo ngenxa yale nto yokulokhu ukuthi ufuna ukuphuma ufuna ukuphuma ufuna ukuphuma ufuna ukuphuma okwamanje impilo ikubeke lapho Lokhu buza ukuthi uzokhishwa nini? Dokotela owazi kangcono kunawe. Nalabantu obajahlile ngaphandle abamdingi umuntu ogulayo. Ozohlala kancane futhi usekuthiwa futhi usewile. Useyajuluka akusaphefumuleki futhi. Sekufanele futhi kuphinde kushale i-ambulance abuyele ngaphakathi hayi. Hayi khona ungazohlala ngayo. Hlala nje manje yabona manje hlala nje lapho ngesikhathi esifanele uzophuma. Ubonge nje ukuthi batholile ukuthi yini ekuphethe esincenga kancane nina enivele nikuhlelo oluthile lwamaphilisi eniwadlayo nithembeke nangey'khathi eniwaphuza ngazo nenze umsebenzi wabezempilo ube lula wena-ke ocabanga ukuthi uphonsa ithawula la usebenza khona ngoba uthi hayi ngeke awuhlezi kahle mhlawumbe abakuphethe kahle bayakuhlukumeza nani nani umuntu nje akawuyeka umsebenzi engayi kongena komunye aningizwanga ngizoniyekayo akekho nje umuntu ongavele alahle phansi umsebenzi kungekho aya koqala kuwona ngale kwaloko uma uthola ithuba ufike ngikhona nanamhlanje ehhovisi ngikukhulekela ukuphatha iy'nto zakho siyibeka izandla uhambe uyofuna umsebenzi ngeke kuphela iy'nsuku eziwu-31 owami uNkulunkulu engakunikile lowo msebenzi ungayiyeki nje umsebenzi uhambe uyohlala ekhaya ufuna ukuba yinkinga kabani nale nto yokuba nenhliziyo encane usheshe udube nani nani umuntu akadube kukhona la eya koqala khona noma kunebhizinisi elithile aya kolwenza hayi umuntu ozoduba umsebenzi aphinde azoba umthwalo kwabanye abantu bekezela emsebenzini akukhona kini bacabanga ukuthi bazokunesa lapha bakukhona kusemsebenzini umphathi ufuna iprofit

izwi lenkosi ke likhona noma kanjani ngo 5 o'clock. Wakhohlwa ukuthi ke mina ke uba nami njalo ngolesithathu nangolwesine ngalo ke ihora lesithathu kuya kwelesithupha eyintatha kanjalo nangesonto ngo 6 kuya ku 9. Mayizibi ke le olokuyizwa ngaphakathi kuwena yokuthi asizokhuleka nawe ngikhona lapha ehhovisi uma usunesikhathi eside nje wagcina ukubonana nomprofethi kaNkulunkulu lisebenzele lithuba ngikhona namhlanje kusasa ngizosebenza ngendlela engijwayele ukusebenza ngayo makuwama weekend kusho ukuthi kusasa ngizoqala ngo 9 ngiyobeke sengivala ngo 12 o'clock niyangizwa.

njengobufakazi engifuna ukushera ngoNkulunkulu wami. Nakulesi sizukulwane uJesu usayinkosi uyabusa. Nakuba siyahlabelela simile kungenxa yakhe. Awu bengamemezela nakomunye umuntu omusha onjengami ohamba.

Kanti ke lawa amagama amakhulu kakhulu lawa athi ngokuba izwi likaJehova lilungile zonke izenzo zakhe ziyakholeka. Zonke izenzo zakhe ziyakholeka. Kwenzeka ke mawulalele namhlanje kukhona isimo esithile esibhekene nawe esenza ungabaze ukuthembeka kaNkuluNkulu. Ngiyenganitshela ngesikhathi esedlule ukuthi enye izinto bafowethu eyangilekelela kulendlela ukuba noma yini engiyibona ingahambi ngendlela engifisa ngayo empilweni kungabi khona noyedwa umuntu engimsolayo ngaloko. Ngazifundisa ukuba ngikholwe ukuthi konke okungehlelayo inkosi isuke ivumile yazi yona ukuthi ngase kugcineni kwakho konke yini inkosi yona ezokwenza. Lokhu ke bafowethu kungenze ngangaba khona kwangaba khona noyedwa umuntu engimsolayo ukuthi okungahambi kahle kube ngenxa kabani. Ngakholwa ukuthi kuningi uNkulunkulu akuvikile obekungaqeda.

ngempilo yami okuyinhlupheko noma okugula noma okuyingozi kodwa konke lokho wakuvimba lokhu inkosi engakuvimbanga ingoba iyazi yona ukuthi konke kuzosebenzelana kube ngokuhle. Manje ke lendlela yokucabanga ingenze ngangaba naye umuntu engimsolayo noma engimzonda noma engithi ukube ubana kenzanga kanje noma ukuba ubana ngihlangananga naye ngabe akunje. Ngaba nento ethi kukhona lokhu inkosi ekuvimbile ukuba kungaqedi ngami bese kuba khona lokhu inkosi ekudedelile ngabuzwa ubuhlungu bakhe. Asengilikholwa icebo likaNkuluNkulu nakuloko engikubone inkosi kuvumele noma ngabe bekubhlungu kangakanani. Sonke siyazi ukuthi izwi kaNkuluNkulu lithi akayikuvuma yena uNkuluNkulu kuba mina nawe silingwe ngokungaphezu kwamandla ethu. Manje ke laphana ke bafuthi ku verse 4 makhulu lamazwi athi ngokuba izwi kaJehova lilungile zonke izenzo zakhe ziyakholeka. Ezinye ke izenzo zakhe azimnandi. Mind you lokhu ke bafuthi angikukhulumi ngoba kuwukuthi angazi ukuthi kukhona usathane la. Namadimoni akhe uyagadla nsuku zonke. Kodwa angikwazi ukuba ngimunikeze udumo usathane. Ngoba ngazinikela enkosini ukuba udumo luye kuNkulunkulu kuphela. Ningilalele ningizwile ukuthi ngitheni. Akukho nesisodwa isikhathi lapho udumo luyoya kusathane. La ngifuna ukuba abone usathane ukuthi ugadle kwagadleka. Ngoba uyedwa umuntu olumfanele udumo. Akukho ngisho umthakathi ongazibonga ngokuthi ngagadla kwagadleka. Ngoba konke ngami kusentandweni kaNkuluNkulu. Noma ethuli okwamanje kodwa maduzane impendulo izovela. Ngokuba izwi likaJehova lilungile zonke izenzo zakhe ziyakholeka. Noma kwesinye isikhathi ziba buhlungu. Kwesinye isikhathi izenzo zakhe zishiya izibazi. Kwesinye isikhathi izenzo zakhe zenza ukuba kube nabantu abaze babuze ukuthi uphi uNkulunkulu owathi uyamkhonza. Uma ube khona kungani wehlelwe yilobo? Kodwa makabongwe uNkulunkulu osifundisile ukuba izindlebe zethu zivaleke ekulaleleni iphimbo likaSathane namadimoni akhe nalabo abasentshenziswa huye uSathane. Kodwa kube nephimbo elilodwa esililalelayo lelo likaJesu okuyilona elinamandla okuba lisikhulule. Libe namandla futhi okudala okusha ezimpilweni zethu. Kuyeni namandla kuba lokho kuwe kwasilahlekela kubuye kubuye. Bafowethu ningakhohlwa ukuthi konke lokho esinako manje akukho esizalwe nako. Ningizwile ngithini? Ngithi konke esinako manje besivele singenako. Kodwa sagcina sesinako. Ngamanye amazwi nalokhu esingakabi nako. Sisanethuba lokuba sibe nako ngoba kwakona lokhu okukhona manje sasivele singenako sakunikezwa yiyona inkosi. Manje asinyakaziswa ukungabi nako manje futhi asiyeki inkosi ngenxa yokuba kukhona esingenako manje. Ngoba siyazi ukuthi nako lokhu esingenako manje ngenxa yalokhu esinako sinobufakazi bokuthi lokhu esinako sasingenako kodwa inkosi ekuhlakanipheni kwayo nasemandleni ayo
sagcina sinako ngoba izwi lika Jehova lilungile sonke izenzo zakhe ziyakholeka manje ke uma usathane esiphuca lokho ebesikade sinako sihleli entweni eyodwa ukuthi naloko esinako sasingenako kodwa inkosi yenza ukuba sibe nako abanye bafowethu ngisho umama wami uNtomzonke mayingavuka manje athole ukuba sengakwazi ukuba ngakhe umuzi noma imizi angamangala ngoba wayingenako ukuthi kungenzeka even ubaba wami uSoso waze wadlula emhlabeni engenalo ikhaya noma umuzi kodwa uma kungathiwa uyavuka manje emathuneni abone loko inkosi engenzele kona baningi bafowethu abaningi bethu abazali babo bahambile bangazibona izinto ezinhle inkosi egcine isenzele zona emva kokubekezela kwethu okukhulu ngoba bafowethu sihlalele inkosi sayilinda inkosi manje siyazi ukuthi naloko esingenako sinethuba lokuba sibe nako ngoba kwakona loku esimi kukho sikhala ngaloko esingenako sasingenako kodwa inkosi ngalezo zingalo zayo yenza ukuba sibe nako ngokuba izenzo zikaJesu ziyakholeka manje ke bafundi njengoba sazi ukuthi ke ngezwi likaJehova izulu lenziwa maye nake uNkulunkulu wethu wakwazi ukuba alenze izulu angahluleka yini ukuba enze ukuba wena uthole umsebenzi ngoba yena walenza izulu elithi zikaNkulunkulu umhlaba ngokaJehova nokugcwala kwawo bese lithi izwe nabakhileyo kulo weba fowethu lo mhlaba ungowakhe uJehova angenza noma yini ukuba afeze okwakhe ngathi ukuba ngezwi likaJehova izulu lenziwa ngamabandla onke ngomoya womlomo wakhe uma ke yena akwazi ukuba abuthele ndawonye amanzi olwandle njengenqwaba wawabeka ezinqolobaneni ezijulileyo angahlulwa yini ukuba loku esingenako sibe nako as long simkholwa simbiza sibambelela kuye silindele kuyena kuphela singazami ukukhompitha nabanye abantu kodwa sibhekile yena athi umphostoli Pawuli ongumqalisi nomphelelisi wokholo lwethu bafowethu labo abalindele enkosini abazifaki kwikhompethishini engenasidingo ngoba bayamazi loyo abazinikele kuyena abathi ngoba bebona abanye abantu beba nezinto bese beyazifuna bathi inkosi mina ngibheke wena naleso sabelo wena ongabele sona ngitheki nina abalindele enkosini abakhompithi namuntu abazinikele enkosini abazami ukuba babe nezinto ngoba bezibone zikhona kwabanye abantu ngoba bayalu-understanda uhambo lwabo nenkosi ngoba bayaqonda ukuthi ukuthula kwayo akusho ukuthi inkosi balahlile kodwa banento eyodwa ukuba ibalungiselela okungcono kunaloko kade bekuthandazela ngitheki nina ma ngiqala la ngizifundisile ukuba kungabi khona lapho ngisola khona ukuthi usathane ushaye kwazwela ngoba alukho udumo olumfanele yena uyedwa omele ukuba adunyiswe abatshazwe manje ke nawe bengithi ke ungamjabulisi loya mntwana mhlawumbe obona ngazuthi leya ntombazane iyona eyenza ukuba kuze kube nje emshadweni wakho
susa amehlo akho kuyona ungayijabulisi noma ngabe uyabona ukuthi ubani ongaba isizathu sokuba kuze kube nje empilweni yakho dlula

Wizaka 19 Uverse 21 wakhona uthi kukhona amacebo amaningi enhlizweni yomuntu. Kepha isiluleko sika Jehova siyakuma. Amanye amazwi kuyokwenzeka lokhu okushiwo uJehova. Hayi lokho okushiwo izitha zakho. Hamba sengathi awuboni ukuthi baya kugadla. Hamba sengathi awuzwanga. Ngoba uhlezi ecebene lilodwa likaNkuluNkulunkulu ukuthi inkosi yazi ezokwenza. Qaphela indlela olwa ngayo izimpi zakho. Zibone izimpi okufanele uzilwe nezimpi okufanele uze ungazifaki ngisho kuzona. That is why izwi kaNkuluNkulunkulu encwadini yezenzo, encwadini yezaga 20 uverse 18 wakhona uthi, ingakho ngithi khetha kahle izimpi zakho. Izaga 20 uverse 18 wakhona, amacebo onke ayaqiniswa ngokululekana, yilwa impi ngamaso. Ngamanye amazwi, hlakanipha ezimpini zakho. Khona izimpi mntanami engenasicoco engafuna nokuthi uzuchithe energy yakho kuzona. Yilwa impi ngamasu. Izaga 20 verse 18 wakhona.

Upholisa imbetho ingoma ethi umusa ngilangi khona kungenxa yomusa isithupha kemzuzu sasele ngaphambi kokuba libumbane ihora futhi lesithupha yebo malibumbana ke ihora uzusiphe kadidi uzosinikeza ke izindaba ngale kwaloko uDr. Stressless nembizo nangale kwaloko mina ke zosihlangane nami ke kusasa kuseni philani mbamba.

0: ama video kanga. And on top of that, ingane lena 16 kuthiwa ingane yomuntu oclose naye, shothi ingane namngani wakhe.
1: Oh no.
0: Yabona?
1: Yeah.
0: Now kule kule cala ke leli ke le rape la 8 lo muntu nemyaka u 18 ke lona.
1: Mhm.
0: Kuthiwa noma kunentsolo zokuthi uwaqale kwaphuzwa, yabona? Mm-hmm. Uphuzo lidakayo.
1: Mhm.
0: Kuyona le ndawo le yaboshelwe kuyona.
1: Mhm.
0: Uyabona?
1: Mm-hmm.
0: Le ndawo kuthiwa indawo edansa abangambethe.
1: Yeah, yes.
0: Uyabona? So indawo edansa konje sikuthiwa ngesiZulu. Okay, yang vele ngisho kanjalo
1: sikho. Yazi ufuna
0: ukuthi nje. No, kwale igama ebengilifuna. Uyabona?
1: Mm-hmm.
0: So kuthiwa basuka ke lapho ke basebeye hotela. Right? Mm-hmm. And then kuthiwa wafike ke wagila lo mkhubake.
1: Mhm.
0: Kuthiwa wathi uma eseqedile. Ah, kuthiwa waphuma eqholosha. Etshela umngani wakhe ukuthi yabo noma etshela umngani we victim. Mhm. Wa ukuthi awumngani wakhe hey ya. Uyabona encoma.
1: Mhm.
0: Ezesho nanokuthi hayi ubesa intombi into.
1: Hawe ma.
0: Uyabona?
1: Mhm.
0: Yeah. So ke ilona ke leli ke le rape ke leli and then le linye ke le grooming nami ngizamile bakwethu ukuchaza ukuthi kanjani yabona akalalanga naye
1: bayiheha
0: yebo uyabona so ube ilungiselela a prepare
1: uyaluta
0: shanjani hayi mina vethu lutha
1: Ugluta.

0: kuqedele izinto nje nezinto zokubulela umuntu angabathi abathola oselashaya iy'gozo zakho ayiqeda kakhula nomuthi ubulele nomuntu lwengulile. Naloko sekuyinkinga futhi noma-ke kwandisa iy'gwebo futhi mhlawumbe ngesithi uma ngabe umuntu beku-20 years uma ngabe ebulele mhlawumbe 250 years ngiyalinganisa ngaloku kwami kokungathi
1: ayibona. Ya okay, angithi kweyami eNingizimu Afrika.
0: Yes.
1: Now isigwebo sentamba sinaso uyabona, because eNingizimu Afrika si against leyo ukuthi umuntu akabulawe mesuke enze icala, kodwa kuye kuthi umuntu akahlumuleliswe ke isimilo sakhe, that is why kuthiwa i-correctional services, and lokho kuze kufakazelwe na ukuthi uma umuntu eziphethe kahle kubonakala ukuthi isimilo sakhe siyashintsha kushuthi uyafunda, then lo muntu uya applyele noshwele uyabona, abanye uze kuthiwa uboshelwe ngaphandle ngenxa yokuyiphatha kanjalo kanjalo. So ku umuntu uyakhiwa kahle kahle
0: inakale lapho ke maqedama yilapho ke enakale khona isikhathi kuthi uneboshiwe wathiwe. Ngoba ngizocala nje la ngiye ngizwe mina ngibazele ngenhlahlana ngikaze ngibose ngiye ngizwe kuthiwa kunanemtheshwana eshawazi iyibose. Angayutshena umuntu ukuthi uyokwakhiwa esayofunda indaba zoku-28 noku-26 noku-2010 mengabe kukhona.
1: No, kweyama angithi-ke angithi kweyama-ke manje usuyayiphambanisa. Ngithe mina i-correctional service, right? Umuntu usuke eyohlumeleliswa isimilo. Of course akusibona bonke abantu othola ukuthi ba i-program le iyakwazi ukubasiza. Bakhona abanye abantu othola ukuthi bavele kubhekele. So ke wena usukhuluma ngalabo bantu othola ukuthi abayiphethe kahle nani vele labo bantu labo angeke baze basondele nangase sekutheni bawocela ushwele nani. Ingako ngifaka ushwele sekutheni abanye baze ba-applyela ushwele, and kwezinye izinto ezibhekwayo sekutheni uziphethe kanjani lo muntu, isimilo sakhe siyakwazi nesekutheni sishintshe noma sihlume.
0: Yebo maqedana, bengizama mina kuwena ukuphikisana nabo loko phela ukuthi akwazi umuntu ethi wona ameseyaboshwa umsekuthiwa uyohlunyeleliswa isimilo. Mina ngazi ukuthi umuntu uma ngabe ejeziswa akukazi ukuthi umuntu ujeziselwe ukuthi akabe right. Umuntu usuke ejeziswa nje uveza ubuhlungu ngale nto ayenzile. Yingako bengithi-ke mina kuthiwa uma ngabe lo eyolungisa kuthiwa ngalo amonile yena yile eyenziwayo lo amonile angithi akwenziwayo lutho-kele nangu umuntu ozelwayo lo oboshiwe. Yingako ngithi mina ukube mina bengizenze la mina ngilinganisa ngami nekwembono yami ukuthi bengingathi mina uma 250 years nje aboshwe awudonse uphele 50 years. Ningathi uma kuthiwa uboshwa ngikhona le nto eyayiyenza ukuthi umuntu ugwetshwe mhlawumbe amacala amakhe kuthiwa lelu-30 kuthiwa lelu-20 bese kuthi uzoyigweba uzoyidonsa kanye kanye iyiboshwa. Igweba yikho lo nto eyibona into engekho leyo. Sengabe umuntu udonsa isigweba sisese aphinde aqale phansi ukuze bezwe abantu ngiyabonga ngiyabonga amakhedamu ngiyabonga
1: kakhulu. Kulungile sesi, siyabonga kakhulu. Thank you so much. All right, eminye imibono ke leyo uletha ke ngaphambili. Now sikunikeza ithuba ku 0604807164 siyokhuluma ke indaba yokwa-social housing. Yes, kakhulukazi ke lapho kwezokuhlaliswa kwabantu zike sizokhuluma ke nabo until 8:30, but asiqale ke kuzona izindaba as kungu 8:00.
2: Bethile insimbi yesipho kwindaba zezi

0: senza kwenzeke njalo ngomsombuluko kuyakuhlala
1: ngabani inqwele yalelisondo sabona
2: abona ntombi kwafenoni kani
1: siyaphila njani nina
2: ngiyaphila ukhuluma noemo kaqhaba la emlazi hayi ngithi ngiyamkhipha usustela ngento ngengoma kanontando ethu Jesa kahlulile
1: Wemonywe sengithi ke cha impela mangabe asikutholi shothi kofuna sithatha omunye.
3: Ngazi izinto zabelungu ngesicofa.
1: Into zabelungu.
3: Ngiyabuya ngisabuya ngengoma kaMthabile le ethi uThixo akaloxoxo.
1: Paningwele lesonto molo.
3: Izinto makhasa manje.

sikwazi nokubona ithelo zosuku namhlanje. Lushakelo lusuku izinto ziyenzeka bakithi. Kodwa nje kwe singe isikhathi ufuna siidedele zidlule ukuze sikwazi ukuqhubeka nempilo. Ubona ukuthi akuvumi ukukhulekele lokucela enkosini ukuthi ayikusize ukuthi ukwazi ukudlula kuleso simo. Nakuba ke namhlanje singena nje ekseni sivuka nezindaba ezimbi kakhulu ezibuhlungu esizizwa yezenzeke ngapha emphakathini kwamakhutha. Ubakithi abantu abaningi kangaka abangenele osukwini la izolo balinyazwa kabuhlungu kangaka. Okukhulu kakhulu ngalesi sikhathi ingqondo isashaqekile, inhliziyo zinemibuzo eminingi zidabukile nemibuzo eminingi ekhona efika noxokozela okugcwele enhliziyweni emndenini yonke ethintekayo ngalesi sigameko okufaka phakathi ke umndeni kuyiwona okwenzeke lesi simo egcekeni lawo ekhaya labo la kade kwenziwe khona lo mcimbi noma iphathi ebikhona. Sidlulisa nje amazwi ukuthi inkosi iphinduduzo kubona bonke abathintekana bezwa lobuhlungu ezinhlizweni zabo. Indaba eshaqisayo ebuhlungu kangaka. Inkosi inamandla yona siyethembile nasemoni la sihlulwa khona ukukhuluma sihlulwa khona futhi ukucabanga. Bese sethemba inkosi ukuthi yona siyopholisa enhlungwini esithe yazwakala ibophe ibhandishe ngoba uyenothe uyalimaza bese bophe uyazisa ubuhlungu bese pholisa.

0: Sikishima kamnandi kanjalo ke emsakazweni wakho izilomzansi ku 98.0 FM uyaphila kodwa. Uyaphila nje?
1: Hayi uyaphila mhlobo wami unjani?
0: Ngiphilile nami mhlobo wami.
1: Hayi uyaphila ukhanda mayezwa nohlungu bakho thiso. Ngiyakhombela ukuthi ngikwazi ngisizele ukukwamla. Ukhanda zini wabafumane.
0: Ukhathazilwa kanzimande.
1: Ah, ukhathazilwa kanzimande ntokazi yakithi.
0: Ehhe. Kulungile ke baba ngiyakuzwa.
1: Sanda maye kuhlumba khothiso umkhonzelana.
0: Danki sikhanda mayeza uphile baba. Ngitha ngimbambe bakithi sikhanda mayeza kade zama bakithi kanti sike sathi ukunqamukelana. Kulungile ke sikhanda mayeza ngicabanga ukuthi ke uzwile lapha na ke udadewenu ukuthi umfisela usuku oluhle sivala kanjalo ke lapha kwa ma birthdays emsakazweni wakho izilomzansi. Njengamanje mlaleli ngicela ke sigijima siyobhekana nanti udabe kuyilona esiliphethe ngalolu suku lwanamhlanje. Sizwe ukuthi ke khamba kanjani na njengoba ke umlaleli ubekile udaba lakhe sithebeni ufisa kakhulu ukuthi ayitholele imbono qhamuka kuwena njengomlaleli wezilomzansi. Ufisa usizo ngoba ukhathazekile usebonile ukuthi le ndaba ukuthula nayo angeke iyamlimaza kakhulu. Akakayithathe manje avulele kayibeke sithebeni ukuthi nansi into engihluphayo kodwa yini ningakwazi ukuthi ningisize ngayo. Ingakho ke namhlanje siliphethe lolu daba mlaleli ngicela ukuba ungiphe kahle indlebe ebese ke ubuya ke nomyalezo mangabe nje libumbene ihora. Ngiyakumema ke mlaleli ukuthi ngiyacela ubuye ke nomnyalezo uzositshela ukuthi ubona ukuthi ikupha ngasakwenze lo mlaleli kulesi simo ngoba nasi simo sithanda kubanzima usibhalele ngoba naki ebona ukuthi uyacabanga kodwa kuphela wonomcabango sini nabalaleli.

ngahlukumezeka yile nto. Ngowesifazane oshadile sina 17 years sashada nobaba wasekhaya kodwa sina 20 years sazana. Sabe sesibusiswa ke ngabantwana abathathu mamantombazane. Umyeni wami ke uqale nje ukushintsha mangiqede ukubeletha umntwana wami uSibili waqala ke nje wangihlukumeza esenoqonywa ke nje into akade engayenzi. Saphazamiseka nje kakhulu kwaba kube ekhaya ngoba wake wathi nokuhamba iy'nyanga ezine. Futhi ke uthema ngabe buya ngamamukela futhi ethathwe ikhona futhi lokho ayekade kwenza kodwa futhi ngaphinde ngavula izandla ngamamukela saqhubeka nempilo sebuyile kwabe ngathi ke unoshintsho saqhubeka nempilo ngakhulelwa ingane yesithathu emva kokuthola nje ingane yesithathu waphinda futhi waqala phansi okungiphethe kabi kakhulu uvele ke nje muva waqona la komakhelwane Ngithi mangiphuma bangisho ngenhlamba babhinqe ngithule lude sisilo ludaba kodwa ngizocela ukukha phezulu ubebeneke ayiphika le ndaba yakhe yanamantombazane nalentombazane yaka makhelwane muva nje ubuyile wazongitshela ukuthi ufuna ukuyilobola ngoba ikhulelwe ingane yakhe umfana ngathi mangibuza ngoneni azangizwisa ubuhlungu bunje wavele wathi uma nginenkinga ngalokho noma kungehlula lokho ngingamdivosa akangivimbile ayibo makhosikazi ngaze ngadideka emqondweni kulesi simo kuye kwenziwe njani ngoba ukwenzile ngabekezeli ikhathe eningi kodwa njengamanje angikwazi kumele ngikwenze ngizamela ukutshela ubaba omncane wasemzini wakhuluma naye maqede wasibiza sobabili wathi kodwa ayikho into embi makoti ngoba ufuna ukumlobola kunokuthi ingane zikhale ezintabeni ngivele ngahamba ngamshiya kwakhe ngayekhaya nomntwana wami omncane angazi nekumele ngiyenze mashezi ngicela nje ningisize nabalaleli akufiki ngisho ubuthongo injalo indaba namhlanje mlaleli umlaleli asibhalele yona inkinga ke abhekene nayo athi akufiki ngisho ubuthongo uthi ke udaba lakhe lude kakhulu kodwa wasikhela ke phezulu ngendlela ukuthi sikwazi ukuza sima abhekene naso lo wesifazane othi kade kumnandi kuhle konke nomyeni wakhe sebazane for 20 years bana 17 years besemshadweni banabantwana abathathu abantombazane kuphela abantwana babo abanabo uthi nje emva kokuthola ingane yesibili waqala umyeni wakhe washintsha ke emvene kokubade yonke into ihamba kahle kungekho inkinga ndawo washintsha ke manje umyeni waqala ukwenza izenzo kade engazenzi ezamethusa kakhulu kodwa waqhubeka wahlala emveni kwaloko waze wahamba umyeni wahamba inyanga ezine engekho ekhaya uthi kodwa futhi uthema ibuya nakhona lapho kavula izandla ngamamukela umyeni wami saqhubeka nempilo sahlala nithe nje sesiqhubeke nempilo ngakhulelwa ingane yesithathu emva kokukhulelwa nje ingane yesithathu waphinde futhi wabuyela entweni yakhe kade yenza bayithola nje ukuthola ingane yesithathu waqhubeka nento yakhe ekade yenza Alright, uqhubeka inento yakhe kade yenza emveni kwalokho kwacaca ukuthi manje akasagcini ngokuyenza le kubuthi usenza la komakhelwane na njengoba ke kugcineni evele wamzela nendaba ethi ufuna ukumlobola usiso kamakhelwane ngoba ukhulelwe khulela ingane yakhe uthi kade lento ayibuza kusho ukuthi ezwa ukuthi khona into eyenzakalayo mayithi ukhuluma naye ebuza ngalolu daba aliphike kodwa nangoke sebuye sezoyikhuluma indaba ukuthi uhlele ukuthi amlobole usiso kamakhelwane Uthi ngibekezelela inhlamba ngibekezela ukuthukwa mangiphuma ngibhinqi ngishiyo yonke into kodwa konke lapho ngibekezela egcineni sezotshelwa lezi ndaba ukuthi ufuna ukumlobola umntwana kamakhelwane ngoba ukhulela ingane yakhe umfana Aze kwanzima uthi njengamanje ngizamile ukubiza ubaba omncane kuyena okhona ekhaya sakhuluma ambikela ngalo lonke udaba wakhuluma naye emveni kwaloko wasibiza sobabili wasitshela ukuthi cha kodwa makoti ayikho into embi afuna ukuyenza ngoba ufuna phela ukumqoqa kunokuthi ingane zakhe ikhale ezintabeni ufuna nje ukumlobola thambisa nje inhliziyo ukwamukele lokho kwangihlula ngathatha imithwalo yami ngahamba ngayekhaya nengane yami leyokugcina ngikhuluma nani nje nginibhalela
zisekhaya usho njalo umlaleli Laleli ke ilona daba loli esifisa ukuthi uthini wakho umbono ongakwazi ukuthi umsize ngawo ngoba uthi ngiyahluleka na ucabanga njengamanje ubuthonga ufike ebusuku Sizocela ukuthi umlaleli ukhulume nathi usitshele usazise enomolweni yethu ka WhatsApp mawufisa ukuphawula ngalolu daba utshele lo mlaleli onalesi simo ukuthi yini angasayenze simene sifuzelisi kumele enze njani ngoba uthi njengamanje kwakho ucabanga ubone ngazo ukuthi kuphelile ingakho eTland iyangihlupa lento ngicela ningisize inombolo 0638208448 bese kuzothi mawufuna ukushayela bukhoma uthi 0604807164 kodwa ke incingo zakho nemiyalezo sizoqala ukuyithatha emva kokubumbana kwehora leshumi sesitholile indaba nohlobisilo kalishows so bese siqala ke masibuya endabeni ukuthatha ke ukuphawula kwakho kamanje sise nje ukuthi kulibheka lolu daba ubheke ukuthi lo mlaleli singamsiza ngani singamsiza kanjani

0: Ngifisa usitshele uphinde usisizela iziphi indlela engasiza owesilisa ukuthi akwazi ukukhetha akhethe umuntu wesifazane.
1: Bantu besiza ngicela nikwazi lokhu ukufaka emqondweni wakho udodiseke ngakho ukuthi ukhona umuntu wesifazane ophilayo. Impi yempilo ozoba nayo emshadweni inqobe ekukhetheni. Sebe nomkhuba abantu besiza manje ukushada inkali meva zocansi. Lowo muntu akayena umfazi ngoba sekuzwa ukuthi usebenza msebenzi muni, usebenza kanjani, usebenza ngaziphi ikhati. Ngesikhathi ongekho ngaso lo muntu oyinkali meva yocansi owamthatha vele sebukhali. Uma uphumile kuzokhona ozongena. Yingakho ke emshadweni igcina isidivosile ngoba wamshadela ukuthi wenza imigilungwane eminingi ekujabulisayo wena. Musani bantu abasha ngesizwe ngesifazane. Ukushadela ukuthi wenziwe kanjani, kwenziwe kanjani. Akwakhiwe amakhaya. Bantu besilisa yakhekani ngokomqondo. Nisho nezimpawu okuyizona odetermine ngazi umuphi umuntu okumele uvele abe umfazi. Angabi eyiphelele enjabulweni. Futhi akungabi ezenjabulo akhambe iqiniselo zobufazi kuqala.
2: Shala intombi kamfino. Intombi ya English. Ungasuki kuleyo ndawo. Yizwa umehluko. Sindi nabalaleli iyangihlupha lento.
0: Sini nabalaleli iyangihlupha lento. Mina nomnyeni wami sesishadile, sihlala isikhathi eside singamtholi umntwana. Kwaze kwaba muncu nje. Mina nginayo umntwana. Kuye ngokuya nje sabasi bisime ekhaya lami, wafika umamezala wami ngolunye usuku. Wabeke esengicela ukuthi akube ubhuti omncane ozonginika umntwana. Kodwa umnyeni wami angazi lutho. Ngathuka. Ngicine sengivuma amashezi. Umamezala wami akasekho emhlabeni, ushone umntwana eno 11 years. Useyangiblackmail ubhuti omncane. Uthi angimzalele umfana. Ngale kwaloko uzotshela umfo wabo ukuthi ingane yakhe le. Manje kumele ngidansele isiginci sabhuti. Icela ningisize balaleli. Akufiki ngisho ubuthongo manje.
3: Uma engalikhulumi iqiniso akakulindele ukuthi uyoba yisigcina sikabhuti omncane impilo yakhe yonke. Umfazi lo akathi naye azayofa. Into endala yayenzeka uma ungazali umfaba umfundi wayebuzayela ingane mhlawumbe ngiyabot 5 wonke.
4: Hayi mina ngizange ngisavuma. Sengamalaye phela ayibeke ethebeni phela ubhuti omncane. Akanqambela nje, akanqabe, angabe savuma.
5: Uma kodwa ubuyirisk even if yena angayisho yena futhi nabo abantu abaxoxela mhlawumbe ukuthi ake bayisho labafinda bangasaba. Kuzomunye umuntu omanye akhoshisana.
2: Shala lento ngiyambini.

0: eyoke u-063-820-8448. Efonelekayo 060-480-7164. Soqala ngakuphi ke sizoqala ngapha emiyalezweni ka WhatsApp abalalela sebeyithumele ikhona sikhona asiqale nje sithathe sicaphune nanga ama voice note siqale ngawo sizo ukuthi bathina abalaleli ngalobudaba
1: Ngiyabingelela amadlaba ngibingelele nabalaleli ngibingelele nodadewethu lapho elalele Nkosi yami xa sithando sedadewethu kakhulu hayi into ezokusiza nje ikona nje ukuthi uhlale ubekezele ayikho into ongayenza ikona nje ukubekezela makusavuma nje kakhulukazi kuwena ubekezela nje akukho okunye ngoba akukho lawo yakhona mawushadile nje kuyakuphoqa ukuthi ubekezele ayikho into ongayenza bonke nje abantu bayefana vele manje bekhalela abantu abantu besilisa bakhonze kakhulu ingane zabafana monge naye nje vele usuke nje efuna yena wena bekezela nje kuphela mayingakushayi nje bekezela nje kuze kube sekupheleni kunzima impela kona kodwa bekezela ube right isithando nibe right balaleli kanye nawe madlaba siyabonga
0: siyabonga kakhulu mlaleli asambe sithathe omunye umlaleli futhi
2: Angibingelele masindi nabalaleli bezwi lomzansi. Mina ngithi udadewethu akamvumela mthathi lo wesibili. Yena angawushiyi umuzi wakhe, ahlale phansi nengane zakhe. Makuwukuthi njoba efuna ukumthatha amakhelo wakhe umuzi kude. Bangabi nje ndawonye. Ngoba akusizi ukuthi ashiye umuzi wakhe wakhe. Yebo kubhlungu. Kepha umuntu ngeke umenzele ukuthi uma sesithathele isinqumo. Uyayibona yonto. Kodwa umuzi nje ngithi akangawushiyi. Kuzodlula ubuhlungu enhliziyweni. Buzodlula. Kuyodlula nje. Akabuyele emzini wakhe ahlale phansi nengane zakhe. Akabuyele nje emzini wakhe. Ayikho into azoyenza umyeni wakhe. Maye lento ayiyona uyiyona akamvumeli sekwenzekile kwenzekile kodwa nje ngithi umuzi wakhe akangawushiyi ngiyabonga masindi uMamshezi eShestaville extension 3
0: siyabonga mamshezi angithatha le voice note bese soqala soqalazana ngapha eyincingweni ukuthi bathina abalaleli abasithintayo angithatha le voice note bese siphinda sibuya sibheka ucingo lwakho
3: Shey sabona amadlaba Ayibo kwaze kwanzima kodwa ke hayi mama bonzini nako sisi buhlale phansi hlala phansi endlini umzini wakho neingane zakho ungabaleki ubanezithuba buye uhlale ekhaya qine edolweni umtshele ukuthi amakhelo umuzi wakhe ke lo ukuthi amthanda umzini kanofana hamba amakhelo wakho umuzi nawohlala emzini wakho ubuthule ubheke ubukele ungabaleki sisi Buyazi uhlalisa kumnanda kuligi. Kuyababa kodwa kubaba kunjalo buhlale phansi. Ungabaliki nje. Akhothi umuntu la uyibalekela wena. Ukwakho sibuzo uhlala phansi. Ungaxoshwe nje umuntu isifazana omunye kalula kanjalo nje lutho. Buhlale phansi. Buye.
0: All right. Asithawele phambili ke sithathe sithi ukubheka ucingo lakho mlaleli ukuthi uthini umlaleli wezilomzansi ngaphe ngcingweni. Nabo ke befisa ukuba badlulise imbono yabo ngalolu daba olusesithebeni namhlanje okwizwi sabona

0: Asimcaphune ngoba nange sekhona sawbona.
1: Yebo sawbona mashezi ngiyaphila.
0: Siphilile babu njani wena?
1: Ngizodaba mama mashezi lolalo sesimongoba sekimdala mina noma ngathi ingane yami uyayingane yami.
0: Yes ma.
1: Lo mkhwenyana okuthiwa uyakhala. Mina ngesingane mama wala mashezi. Ngombono wami angifuni ukuhamba nomunye umuntu kodwa ngowami umbono uthi ithinto kungcono ngoba lona umtshela iqiniso futhi ekubeni singajaja thina la mina bengingajabula ukuthi ngelinye ilanga noma inini uma ngabe kunendaba ezifana nalezi angathi abantu bangabizwa bobabili ngoba sifike sikhulume sithi kuronko usuthi uyamthola lo nomunye usulalela inkulumo kanti kube nesizathu yonke into nesizathu angisho ukuthi uright umfowethu ngoba lento ayizile kodwa engathi mashezi sizime ezifana nalezi ngathi uma kukhulunywa bekwazi abantu ukuthola bobabili ngisho enkantolo la imgwebe umuntu mashezi engcono thina fanele sithi uma engabe ukwenzile kuwrong kodwa manje sihlonke khona ngithatha isinqumo ukuthi athathe umntwana ahambe usuthi uyalandela inkulumo awu hayi bekufanele ngantela ubaba mhlambe enze le nto angisho ukuthi ngiyavuna ngoba mhlambe ngiyindoda kodwa ngelilela ngathi ngafunda ukuthi izinto ezifana nalezi angathi abantu bangalethwa bobabili khona sizokwazi ukujaja kahle ngoba manje uma ujaja ngizojaja ngendlela kufana nengane uma ifika ekhaya ishawa ikhali ibe ngisandla ekhanda uthathe imkhonto ugwazi umakhelwane kanti ingane eyonile angisho ukuthi usesiwonile noma uright kodwa nje mina ngesinami ngethu usisabi yahlala ekhaya ngeke akubalekele ngoba ukwakhela umuza kuyona into encane ngoba sina isuka lapho uzohamba uhlale emtsondolo adlale osikhotheni akabuyele ekhaya lakhe ahlale indoda ithatha isinqumo iyona ethatha isinqumo ngomuzi wayo ngoba imondla ingamshayi akahlale ekhaya kodwa nje kufanele sifunde ukuthi ezinye izinto singayithathi ngemizwa abantu kufunde ukuthi nje abe bebizwe bobabili bebekwela
0: ngoba bese ngiphendula baba kule ndawana besithanda ukuthi ubaba silithola iside lakhe kodwa umama akathandanga uthe uyena nenkinga obhalele thina akathandi ngoba uyena ofisa ukuthola imbono kubantu ukuthi enze njani
1: akenze njena ke mama engcono ngicabanga nje babe beshadile kunomkhongi kunobaba kunomalume kunoba ake behlangane ekhaya bewumndeni bebonke ngiyezwa ngizwela ukuthi uyile kubaba ubaba oyibeka kanje elami lithi sizoyijaja thina mama angisho ukuthi sizoyijaja thina kanti kukhulu okukhona njengoba ethe nawe uyikha phezulu kanti into efana nalo ungayikhi phezulu ngoba simthola umkhonyana uyikha phezulu engathi nje ngaba nethuba ayikhe kahle ayiqale phansi ngoba ungathi uma usutholele kamkhonyana isayidi hey uvele ubambe ongezathi angisho ukuthi ngiyamvuna umkhonyana kurongo uma ngabe kuwukuthi uyakwenza lo cela nje ukuma lapho mama umashini.
0: Siyabonga kakhulu. Imizamo ukuthi sikwazi ukukhuluma nobaba. Sizamile kanjalo. Sicela imvumo kuyena umama asinikeze nama contact ababa. Kodwa akazange azakuthande lokho. Uthe uyena obhalele thina ngenxa yenkinga yena anayo. Afisa ukuthi kuboniswe yena kuyona ukuthi simene sinje enze njani. So sagcina sike singakwazanga ukufinyelela kubaba ingale yondlela. Izwi sabona?
2: Sawubona ntombi wami.
0: Yes, baba ninjani?
2: Yaphela mashezi
0: hla. Siphilile baba, siphilile ubani lo?
2: Hayi, ukhuluma le exekhuluphele sisi.
0: Exekhuluphele.
2: Angithi uthi uzoyilalela i-rest makho.
0: Ulalele noma kanjani baba?
2: Mina mashezi ngicela ukuthi ingane ayithathe, ihlale naye. Ingane lesi izela ayithathe ahlale naye. Isizathu esidala ngisho njalo mashezi ngizokutshela ukuthi ngishizo yini lokho.
0: Angithi ubaba uzwile kodwa ukuthi umyeni ufuna ukumlobola lo okhulelwe ingane yomfana. Ukuzwile lokho?
2: Sengisho ngoba ngikuzwile, sengisho ngoba umakoti njengoba elethele emsakazweni nje unenkinga manje ukuthi engathi umkhwenyana ufuna ukwenza into angayithandi umakoti asithi.
0: Yes.
2: Ingakho-ke ngithi kumakoti uma engathandi ukuthi kulotsholwe lo omunye usisi kuyongile kodwa ingane. Ngicela ukuthi kayithathe umakoti nginesizathu esidala ngisho njalo into edala ngisho njalo ngithi ingane akayithathe umakoti khona kuwutshalo ngiya ngenkulumo ekhona mashezi le South Africa ethi ingane isibusiso sesivela kumdala namanje-ke lokho akusebenze ngoba yinto esiphila ngayo leyo esihlale sikhuluma ngayo ukuthi isingane isibusiso sesivela kumdala akasithatheke le sibusiso sesivela kumdala kuye ngamagama esihlale siwakhuluma akayithathe ingane ahlale nayo noma ngabe unina wayo kulungile kangelo tsholwe kodwa ingane ngicela ukuthi ayithathe ngoba uma sikhuluma sihlale sithi isibusiso sesivela kumdala izingane akube njalo-ke namanje mahlezi ngicela ayithathe ingane ngala magama esihlale siwakhuluma thina.

0: Right, ex sekhuluphele sikisi baba. All right ke. Usho njalo ku ex uthi akayithathi ingane ahlale nayo. Anginikelele ke Masindi nabalaleli eyaze ke yanzima indaba kasisi kunzima ukwakha ngoba kunzima okwakhe ngoba ushadile. Nami kuye kwenzeka kumina okufana nokwakhe. Kodwa ke kwakungcono kumina ngoba kwakubaba wengane. Umbono wami uthi usisi akabuye kwakhe athi ekhala ebehlezi kodwa kwakhe abe umama okhulekayo uNkulunkulu uyomsiza ngiyazi khona kubuhlungu kodwa ke akabekezele inkosi izophendula nami kwaba kanjalo nje ngaze ke ngakuzwela sisi kodwa ke kuzudlula utoduma kwa BM Lazi ngasezitolo ngiyakuza wethu lapho ke ngasezitolo kwa B unjani Masindi siyaluzwa ke udaba lika sisi kubuhlungu kodwa ngithi akacela uNkulunkulu amphamandla okubhekana nalesimo aphilele ingane zakhe angavumi ukufela umuntu ongasamdingi amadoda nje kodwa yasihlukumeza akashiye phansi sengathi ke angayigcina nendawo yakhe bakithi. All right. Nangomunye morning sindi nabalaleli awuNkosi yami. Unjalo ke uSathane uyathanda ukungena emshadweni. Kwabuhlungu uNkosi yami. Akakhuleke akhulume noJehova. Lempi idinga yena uThixo. Aguqa khuleke angaphezi kusho ke uThobile Nyembe lapha kwaManchinza eNtuzuma. Umunye futhi obhalile naye uthi ngokubona kwami lo baba akasenalo uthando luka nkosikazi wakhe. Umakoti akamshiye njengoba esho nje lo baba ukuthi akamdivorce. Asithatheke ama voice notes futhi nakhona siyoqalaza sobe sibuye sizobheka ingcingo zakho ukuthi uthini umlaleli.
1: Ngibengelele ntombi kaMfino. Uhlahla samabhenca lo ngqobo seluganda. Ntombi kaMfino kulolu daba luka mama. Hey. Sekulele kuyo mama njengoba esho ethi njengoba ebeka lolu daba kasekho ngisho eduze kwakhe lo baba. Yonke action yakhe mangiyibheka sesidoti umashezi yaxolisa. Ikhombisa ukuthi lo mama kade vele yena aphuma empilweni yakhe lo baba. Ukuthi lo mama usena lolo thando kodwa manje amagama futhi ayasho ukuthi mabe ngamsana nalokho vela kasamfuni. So sekulele kuyena umama ngoba mangibheka nje angathi usethandana nani nomsamo wakubo kwalo baba nje ngoba beshadile ngingazike noma bashade ngokwesintu yini. Kodwa bengizothi mina kake hlale lahle likhona thula thitu ngiyabonga.
2: Ngiyabingelela Masindi. Ngibingelele bonke abalaleli. Bengizothi mina Masindi usisa kabuye eze emzini wakhe ngoba uzosizakala usisi lo uzolotsholwa. Umembone ehambile engekho nakuba kubuhlungu kodwa kabuye eze kwakhe. Naye kodwa babomncane akakhulumanga kahle. Akakhulumanga kahle impilo babomncane. Kodwa sisike banozemizini wakho ngiyacabanga ukuthi ususebenzele lo muzi uma uzowushiya nje. Ngeke sisise uMadlamini KK.
0: Asibele ngcingweni zakho siyobheka ukuthi uthini umlaleli izwi leli sawubona. Molo.
3: Hello.
0: Yes, manjani?
3: Ngiyaphila, uthetha nebungwantaka kase benganaka ngibathani bandini.
0: Yes, sanda samshanyiza.
3: Ngiyabonga kudaba, oh hey, friend. Ngiyavelana nosisi. Kodwa ke ithinto ishisa sokuqala, sibone ziadvocate. Ngoba lokuthatha inyamezelana nezinto yena engizanga kuzo kuzophinde kube nje. Akakayisayinela indaba esithembe zele siqhamuke ngesizathu esithi uzele umfana, akazi organizela abantwana. Uthixo wedwa organizer isimo somshado. Ko uba ngaba kanelifikanga kasela godiwe ngoba ngithi igama noba ungalidivorce. Ithetha into ethi kwako ayisekho le nto ayithe uyayithandana ngoku. Istress esizoba naso azoba naso uzalifumana komphugqirha ke iphilisi lestress ngoba lixo. Izobe ibeke kanjani. Phuma mntakwethu ngoba uzodla ipoisive. kulantu organizer ngomini wakho uzana ngerongo even naye kwamilo othi wakho urongo wayini.

0: ilizwi lomzansi.
1: Right game sakazweni silomzansi mlaleli kushintileke ukwenza njengamanje sasinayo Mr. Tembe sikhuluma ngeindaba la sithi khona sikhele imbizeni indaba eyithinta isinto esuke siqukethe eingalesi sikhathi sisuke sibuka nje izinto eziningi ezahlukahlukene eyithinta isinto ngokujwayelekile luba khona udaba suke siphathele lona eqonda ukufundisa ngalo ngalolu suku bese ke ngokuqhubeka kohlelo sekunikezela nawe ithuba mlaleli lokuba uthole ukuzibuzela kumnomzana uTembe bese ke yakuphendula ngabe uqala kuyithumela imiyalezo yakho la uyothanda ukuba umnomzana uTembe akusize khona acacisele makukuthi unokudideka noma uyafisa ulwazi olungcono ngalolu dabo ngafisa ukuba ulubuze kuyena umnomzana uTembe kodwa njengamanje sizo yakuyena ngoba khona udaba liphethe. Mnumzane uTembe siyakubingelela ohlelweni njani?
2: Ngiyakubingelela mashezi, ngibingelela abalaleli bethu isilomzansi.
1: Asithokoze kakhulu sibonge futhi ukuthi ukhona namhlanje kulesithathu.
2: Ngiyabonga kakhulu mashezi.
1: Ngiyabona ukuthi isikhathi somkhuhlana. Ngiyabona ukuthi isikhathi somkhuhlane kodwa ke sengizwile ukuthi uzokhahlela ngani.
2: Yebo. Lula lokho kakhulu. Ayikho inkinga kuloko.
1: Ayikho inkinga kuloko.
2: Asinaki nanokunaka ukuthi sihlaselwa yini.
1: Yebo
2: singayinaki nje le.
1: Into enganako.
2: Yebo.
1: Uzokhahlela

0: Phela.
1: Yebo.
0: Kulungile. Iyayilapha ngonjinyanga.
1: Hey, isisho sithi inyanga yilapha ngoba singabuye sichaze ngolunyuso ukuthi konje kusho ukuthini lokho.
0: Alright, alright.
1: Yebo, ngoba kuyenzeka ingayilaphi kodwa futhi kuyenzeka futhi ikwazi ilapha yena.
0: Hayi kulungile, silibeke lo lunyuso. Lo lodaba ngoba impela sikhule kusho njalo. Nomzana uTembe kule nyanga yamagugu sikuyona. Kusasa umhla ka 24
1: yebo
0: September ngibonile ukuthi emlandweni osukwini la izolo usuku la khona inkosi yakwaZulu uShaka
1: yebo
0: ilembe la khona agwazwa ngalo umhla ka 22 ngokomlando ngiyazi ukuthi lo mlando uqukethe uphethe wonke noma singeze ungena kakhulu kuona namhlanje kodwa singadlula nje kancane kafushane
1: yebo kunjalo impela ilembe lakhothama emva kokuphila liphila ngalokho lalukuphilele kwakuyimibono yokuthi izizwe mazibumbane izizwe mazibezinye yebo ke kwasebenza ke ihlwa ukuthi izizwe zilumbane uya usithola isifundo lapho ukuthi kanti kwesinye isikhathi into kuye kufaneke ukuthi yenzeke ngendlela enga enesithombe noma enomfanekiso osuke ungamukelekile kubantu ebese ke bethi abantu abadala ayikho into eyenzeka singekho isizathu sokuthi yenzeke noma ngabe kuthiwa ibukeka iyimbi kangakanani isona lesisikhathi ke lesike sokugqugquzeleka kwethu thina abantu abanje ngosulu ukufunda empilweni kaShaka kuze kufike esikhathini la khona ilembe likhotha makhona sikwazi ukubona umthwalo esiwethweswe ukukhotha makwelembe ngoba ukuphela kwempilo yomuntu noma ukufa komuntu kusuke kukunikezela umthwalo kulabo abasele ukuthi kulokho ayekumele noma kulokho ayeyinikele khona thina singakwazi kanjani ukuqhubezela phambili ngoba umuntu uyafa kodwa umbono awufi
0: Nomzana uTembe siyabonga kakhulu. Sinezinto ezamagugu esinazo. Sikhathini esiningi noma izinto esikholela kuzo. Njengendle mnyama ukuthi mangenze lokho. Cishe kukhona into engizoyizwa yenzeka noma umthwalo engizowuzwa wehla. Ake ngenze nje isibonene njengokuthi umuntu mehambe ufike emalibeni, afika khole lokuthi afika khulume lapho. Like cha khona kunamaliba afika khulume khona lapho usuke nayo into akholelwa kuyona ukuthi izokwenzeka mangabe ifike wakhuluma lapho uma ngabe mnomzana uTembe kuthiwa umuntu uyabuyiswa sisuke sikuphi isidingo sokuthi kuyiwe noma sokuyokhuluma lapho ethuneni lakhe
1: ngiyabonga kakhulu mashezi khona into ongewayithinta la othinte khona ukuthi ukukhona into ayizwayo mhlambe umthwalo kuyiqiniso abuka yena masithi ke abuka yena ngake ngachaza nga phambelini ngathi ukucabanga ngoba lento esiyibiza ngokuthi ukubuka singabuye futhi sise kwincazelo ngokukhulukazi ngokolwebu lwesiZulu ukuthi mhlambe ecabange noma ebuke noma ebone ukuthi engathi ngingaya Nama ibe nomuzwa konke lokho kokucabanga. Ngathi ke mina ke ukucabanga kungukulinda impendulo evela ekujuleni kwelamathongo. Okuthi uma ngabe umuntu ezimisele ukulinda uye ebe nomuzwa ukuthi uma ngilinda ngizolinda kuphi okokuqala lokho. Noma uma ngilinda ngizolinda ngikusiphi isimo ukuzilungiselela ngendlela yokuthi ithongo ngithi ngiyalemukela noma ukulikhulula ukuthi likwazi ukuxhumana nami ngempilo yethu yebo ke siyakwazi ke ukukwenza lokho ake ngiphendule ke kahle ngokuthi masikhuluma ngesidingo ngokucwaningo lwama

isiko kukhona igama eke lisebenze leli lokuthi umuntu izinsalela zakhe uma esehambile emhlabeni emva kokuba thina sithatha umoya angithi sikebe sithi kukhona okusela kuyisidumbu ngamathambo okuye kubukeke noma kwakhe isithombe sento mhlambe engenamsebenzi kodwa igama elisetshenziswayo uma kusuke kwenziwa lokho kuyakukhomba noma liyakulayela noma igama liyakutshela ukuthi lezi zinto ezisuke ziyinsalela zinawo umsebenzi uma sithi masibeka umuntu sibeka isidumbu sakhe sibeka amathambo akhe uzwa kuthiwa noma ngabe kuthiwa uFelipe kodwa sikhalela nje ukuthi ithambo lakhe uma sitholile ebese sizolondoloza into ke oyilondolozayo uyilondolozela ukuthi kusasa ukwazi ukuthi uyithole uma ngabe sekunesidingo sokwenza lokho lokho ke usuku unomqondo wokuthi impilo ingumjikelezo bathi ke ngesingisi living is a cycled process yabona emqondweni wami mina sengiya sekunakho ukuthi ngikholelwe ukuthi ayikho into engabalulekile kuphela ukuthi umuntu uma engakabi nalo ulwazi laleyo nto uma nje singabheka la ukuthi kunonkulunkulu loNkulunkulu ngikhulumile ngayo ngesonto edlule ngiyafisa futhi ukuthi ke ngiphinde futhi ngikhulume ngicizelele ngaloNkulunkulu ikakhulukazi ngoba baningi abangibuze ngaye loNkulunkulu ukuthi loNkulunkulu uqhamukapi Tembe ngoba siyaqala ukuzwa ngawe thina ke asimazi ngithi mina ke hayi nani niyombuleleka loNkulunkulu engikhuluma ngaye engithi uNkulunkulu obizwa kuthiwa uNcama yabona loNkulunkulu obizwa kuthiwa uNcama uNkulunkulu owesekele umhlaba zonke izinto zomhlaba zonke izinto zemvelo ziqhamuka kuloNkulunkulu Ngoba omunye umlaleli uze wathi awungehlukanisela tembe phakathi kukancama nonomkhubulwane uma usuthinta ngemvelo angizongena ke kunomkhubulwane kodwa ngifuna ukugxila kakhulukazi kuncama ngoba uncama uNkulunkulu womhlaba bathi is an underworld and an underworld god ungaphansi komhlaba uphila khona ngaphansi komhlaba njengoba sike sizwe nje ukuthi umhlaba ukufana nento ayiphete noma mhlambe ufana nento ayithwele ngamahlombe kodwa kunezinto uNkulunkulu axhumana ngazo ngemvelo ngichazileke ngesonto edlule ngathi lezi zinto zibizwa kuthiwa amachwe lezi zinto zibizwa kuthiwa imizwayi ngesikhathi ungibuza umbuzo uke wakhuluma ngokuthi umuntu ebe nomuzwa kuqhamuka ke kule kulolu hlobo olwembathwe uNkulunkulu obizwa kuthiwa uNkulunkulu womhlaba ombethe lento esiyibiza ngokuthiwa imatter eyakhiwe ilezi zinto engikhuluma ngazo amachwa imizwayi bese kuba nezinelisi nokweneliseka kuwumuzwa nezinzuba zizinto ke lezi okuyizona loNkulunkulu axhumana ngazo nomhlaba ekufanele sikonde kahle ke manje ukuthi lezi zinto zikhona kuyo yonke impilo ngaphandle kwama limitations nama exceptions okusho ukuthi akukho loNkulunkulu ongathi ukhona endaweni ethize ebese uthi ngaphandle kwendawo ethize la angekho khona angisho siyathola ke manje ukuthi ispirit somuntu ebese kuba isidumbu somuntu lezi lemizwa uma loNkulunkulu axhumana ngayo nathi uxhumana nayo ngathi ngomphefumulo ebese futhi exhumana nathi futhi ngani na ngokohlelo lwesidumbu usuthi kuyo yonke indawo manje sesifuna manje ngokwesimo ukubuyisela ukuthi uma umuntu esuka manje ngalokhu okuthiwa umuzwa wakhe ngalomoya esithi isoul

0: eseya endaweni ye spirit ngesidumbu sakhe sekufuna manje ukubuyisela yonke impilo. Uyabona ke uma ngabe umuntu eshonile kunokushuwoyo ukuthi cha uyalondolozwa okumncwabo ebese kukhulunywa futhi ngokuthi ke ukumbuyisa okuwuhlelo olulandelayo. Kodwa sike sizwe futhi sesikhona emsamo ebese kuba nezinto esizizwa noma ezisikhomba ukuthi kufanele kubuyelwe emuva. Ikwephike lapho na ilapho khona sisuke sesine inkinga. Ilapho khona sesuke sesihlangene khona nongcingetshe. Uma ke usu unomuzwa wokuthi engathi ungaya kulawa mathambo axhumane nawe kusuka kulowa uNkulunkulu nemizwa nemizwayi nezinzuba eziyenza zaxhumanisa simo okusho ukuthi kukhona ukumemeza kukhona okushoyo kuwena. Noma lento engikhuluma ngayo ingenzeki ngaso sonke isikhathi ukuthi uzwe ngathi ngaye emathuneni. Ake ngilinganise nesangoma esiyothwasa uma sinomuzwa noma sibizwa kuphi sibizwa emanzini sike siyothwasa ngathi lokho akwenzeki kunombani. Lokhu ke uma kusuke kwenzeka kusuke kunomuzwa ukuthi nemiyalelo ethi iya emathuneni nalokho futhi kuseyintwaso. Intwaso yakhona ke ikephi na? Intwaso yakhona isekuthini? Manje uma sibuyela emalibeni sesidontswa impilo lomuntu ayiphila, sidontswe imisebenzi yakhe athi uma ephila eyenze. Athi ephila wayenza sesithi ke manje ke uma lemizwa ivuka okusho ukuthi kuqondakale ukuthini kuqondakale ukuthi kunintwaso yokufunakala ukuba abaphilayo bekwazi ukuqhubeka nomsebenzi wakhe. Ingakho ngithe kukuye ngamanye amazwi imisebenzi yomuntu noma umbono awufi kodwa umzimba uyafa. Umbono ke uye uqhutshwe yilabo abantu abaphilayo abangizong lemimoya othi uma ibabiza lemimoya ibabizele ukuthi beye entwaseni ebese beyothola lokhu esikubiza ngokuthi amandla. Ingakho kuye kuthiwe Viva Spirit of Mandela Viva. Ingenxa yokuthi kusuke intwaso yakhona ikhomba ukuthi ake kuyiwe lapho abalele khona ukuze sikurigine lo moya uMandela ayewuphethe noma afa wawushiya. Kanjalo ke nasekhaya kini kunama missions akhona kunenselolo zakhona eyifuna ukuqhubekela phambili kunokuqokwa noma kokhetho kwalowo muntu ukuthi umsebenzi uthise sokubeka lo usubizwa ubizo ke uma unomuzwa ukuthi kiwa emalibeni.
1: Uma ngabe ngikulalele ngabe usho ukuthi ukuyedlinzeni lelembe esizweni samaZulu kunawo umthelelo othile kwenzayo.
0: Ngiyabonga mashesi. Ilembe laba nombono wokuthi isizwe sibumbane. Ilembe laba nombono wokugcina amasiko esizwe samaZulu. Ilembe laba nembono wokuhlalisana kwezizwe zinamasiko ahlukahlukene isizwe sifunde kwesinye indlela yokusithuthukisa. Siyakhumbula ukuthi ilembe labamukela bamhlophe laba futhi nobudlelwano obuhle nabo kwaba nezivumelwano zokuthi kukhona ulwazi okufanele liyo blandwa kwabamhlophe ukuze uzokwazi ukuphiliswa uZulu. Uma ke kuyiwa edlinzeni lelembe usuke uyabona uma ngabe kuyiwa ungena noma ungena endaweni esiyibiza ngokuthi indawo yabantu abalele lapho uma unyathela baye bathi unyakazisa amathambo alapho ongena khona ebese ekubheka akubheka ke ukuthi usufikile ngenxa yobizo noma usufikile ngesizathu sokuthi kukhona okuthwele ehlizweni yakho lasemahlombe akho ukukhathazeka. Uma ke uya kuyi

0: wakithimpela kodwa umbuzo mfowethu angiyitholi ukuthi makucushwa ingoba kusuke kucushelwane
1: Mnomzane kulungile akasambe siyobheka nangomunye umlaleli sizwe ukuthi uthini
2: ngibingelele Sindi Half Pine Shizi ngibingelele uDokotela uTembe nomlaleli cela ukubuza babuTembe ngizoxolisa mangibuza mhlawumbe senadlula kukho uma kuyiqiniso ukuthi usomtsewu kweumlungu uyo wakhepha le nkomo ezu 11 mengabe uyolobola nomama ulobola thina njengendle impesholo sabe sasingena kanjani ekuthenini sithathe into esho umlungu ekubeni umlungu engaceli engaloboli ingekho lento ethi sehlamthini kungekho ukuthelwa ngenyongo engazenzi zonke lezi zinto thina esenza njengendle impesholo sangena kanjani bese kuba ile ibizo ebizwayo ifridge elikhulu elinamanzi elinompompi TV engangesicapha umshini wokwasha ama microwave lento ayenzeka nesikhathi singaphambili noma into engenzeki ngiyabonga
0: ngiyabonga mlaleli sangena phela ngokwehlulwa ebese kuba khona isakhiwe esibizwa ukuthi uhulumeni esingaphezulu kwesakhiwo sethu somdabu la sazi khona ukuthi izwe liphethwe amakhosi usomtsewuke lo uye omunye oyiphakanyiswa ngalo hulumeni owaba owalandela uMr. Manmod ungqongqoshe wokuqala weindaba zabantu la khona kwakuyena owayephethe umthetho owawuqondene nabantu lo mthetho owawubizwa kuthiwa ibantu law manje ke lo mthetho uma ushawa ushayelwa abantu okuyibona abaphila impilo yakubantu abelungu bona awuzobathinta ngenxa okokuqala yobuzo ngokamasiko abo njoba usho ukuthi mhlambe lo labagcini lelusiko esinye isizathu kwaba ke ubandlululo uma ke uhulumeni ezoshaya umthetho ngokujwayelekile usuke ushaya umthetho ngoba kunenkinga kulokhu ke kukasomtsewu ke noma ngengene khona kakhulu ukuthi yini inkinga eyenza ukuthi kushaya umthetho kodwa siyathola ukuthi kwakuyimbango eyayivela kubona futhi abantu la khona kwakukhulunywa ngendaba yenkomo ukuthi zingaka nje abantu abathi siphikisana waseshaya umthetho kusomtsewu kodwa singabangasaba nazwi kulomthetho
1: washawayo
0: yebo kodwa thina ngokwethu ke thina Zulu umu alikho inani lenkomo zokulobona ilani kuphela lube ukuthi amandla onawo kuphela bese kuya nangokuthi lawo mandla noma lezo inkomo ezihlanu uyamukeleka yini enanini umukhwe ayibekele lona
1: kanti la microwave swafakayo nemishini ukwasha umlaleli ubuzile
0: okay endulo isibizo kwakuye ukuthi uma ngabe umukhwe nizocela ihlobo esihle ebese khala ngokuthi ingane yami isencane seuzinyobulala angaka lungeli ukuthi ngihambe ngiyoyiganisa ebese nithi nina umukhwe akabize noma yini ayithandayo ngamanye amazwi isibizo asisuki kulaba bantu abalotsholwelwayo Siphakamiso esuke siqhamuka kulabo abantu abasuke bencenga ukuthi ingane iyogana. Kwakuvameke ukuthi abanumzana ngaleso sikhathi bebize nje ihashi nesihlalusalo kuphela ebese kuthi onina beyintombi babevame ukubiza inkomo ebizwa kuthiwa uchathi. Okusho ukuthi kwakungasona sonke isikhathi uma kuganiselwana. La kuphuma khona ibizo.
1: Ngicabanga ukuthi umlaleli usephendulekile. Sambe soqala zomunye umlaleli sanibona emsakazweni babuTembe noSisi. Ngicela ukubuza uma ngabe nashonelwa umzali ningawenza yini umsebenzi ningakagezi njengomnini?
0: Yebo cha kufanele uqale kugezwe ngoba ngeke nikwenze kwenza umsebenzi eniseseyibini.
1: Akwenzeki kanjalo. Yep. Madlaba angibingelele nakubabuTembe ngiyacela uye emashezi kuye ngiphume nje ehlokweni kancane ngicela ukubuza la kubabuTembe ukuthi mawufisa ukuyogeza empophomeni ugeze ukuthi nje kugezeke igazi

0: izumehluko.
1: Kumana nimengamelo wayo da iyosa mnumzano spedo wakwa pengo. Na gula, statement sense mwana nigena skipa. Iti nindo, ngalene nkara ngaguti senze na palela undu na kolo nubuholi bwa mnyango semfondi.
2: Mswagazi asiona ii union eteme meze politiki. Saatu kwa neche mba makutuwa uzu kumenu tangene, IGPU. Kwa njoka mchela mswagazi, sisuwe mkele mba sayi mbazo. Mnyango weze mkundu, shalu kala mnyaga yonke ni budget, utauna hii budget. Baisele mswagazi. Uyothathake manje labantwana bakithi abamnyama bafakele zinganaza yiza ngama intern umsakazi labantwana baholeliwe kuma manje kude contract ekhona abayisayini yini ukuthola okwenziwa uMC Shomuka uHOD nathi ngoba kweshe kushone phansi ngoba kune GPU yakhona siyalekana uyaqala ngapha akungiphazamisi ngoba nami ngiyaqala ngapha ngoba asazi kusasa lisiphathelini
1: azona into lenziwe manje lezo obanuka ngazo zoganga
2: angisho nje ngingahlonisi uma bethi bona lezi into lenzenzayo zinzima abangithathe ngisekhona yohlangana khona angiphela mina ngibasabe kweni angibasabe mini angibasabe ngamama bayazi lapha and kuyobe ngingaqali ukuthi mina nabo siyohlangana ekhona bona they know ukukhohlakala abakwenzayo
0: njalo ngifuna ukukela ehlalo ikusasa lethu nosithombe sesele.
1: Sibonga kakhulu kuyena kwehlabusele umtakar shozi osinikeze indaba zokugamanqa kwalo kwihora lokuqala kentambama ngo 28:02 kuhleli kusasa lethu emsazweni wakhe izomzansi 98.0 FM. Yaqhubeka ke la kakhulukazi ukuqula kwecala ke libhekene naloyo wengusomlomo wephalamende nkosikazi nosiveke kwamapisa Nqakula khulula ngobudlelwane bakhe nosonkontileka kunombala abo hayibo angimazi ke lo muntu engumeongongongena ngapha. Kulungile ngoba ngento zami sathanda ukuthi ke zibumadida.
0: Teta noSawuti sifuna ukusebenza.
1: Ukuze makuthiwa zibumadida. Sawubona.
3: Sawubona Thembe labalaleli ninjani?
1: Siyaphila njani nena?
3: Siyaphila, ukhuluma nomhlatsi wabuthelezi.
1: Sokwalesa.
3: Angiqale nje ngiclarifyele noma ngicacise. Yabona uma ngikhuluma mina. Ngisuke ngikhuluma iposition ePRM. Ngoba khona abantu abangazi ukuthi sithini thina ngoPRM izinto ezenzekayo. Uma kukhona izinto ezikhulunywa esimatheni esiyakhuluma kuzona. Njengomngamelwe PRM thina njengePRM sike sisho lokho. Bengasho ke abantu ukuthi ngikhuluma nini okwenhlangano yami. Kusuke kuyikona lokho. Ukuthi phela inhlangano yethu ngeke uyithole kuzo zonke lezi zinto lezi ezikhulunywayo. Manje ikhuluma ngalezi zinto ukuthi yona ibuya kanjani bese sibamba iqhaza wena mawuzokhuluma umuntu nomuntu nomuntu nenhlangano yakhe sisimthathe ngokuthi oh lo okhulumela inhlangano yakhe usho ukuthi inhlangano yabo ibuka kanje
1: khona umbendayo
3: khona esengenile wangangisho ngegama kodwa inkulumo yakhe ngabothi iqonde kumina kodwa ke ayikho inkinga kuhleke lokho ngoba uyabona ukuthi sisuke sikhuluma kodwa akafuni ukusho ukuthi akavumelani nathi ungcono lothe ngiyaphikisana ake ngiphikisane namhlanje nokushiwo shenge no ayikho inkinga yokuphikisana vele siyakhuluma la siyaxoxa siyalungisana siyabonisana senzele ukuthi sicishe sibone ngendlela efanayo sixabane.
1: Okay,
3: yabona njengalo mlaleli engimlandelayo uqinisile Action SA EFF MK party bayafana mase kuza kubantu bokufika kodwa ukuthi asizukuthemba inhlangano iPRM ibe yaphumela obala kuqala. Okay, yebo phela asiyona inhlangano yezepolitiki ukuthi siyalibamba iqhaza kuipolitiki mase kuvota si social movement, social revolutionary movement ethi izozivotela yona ongcono ngoba ngeke ivotele lezi inhlangano zepolitiki ukuthi hayi ukuthi asiyazi ipolitiki uyabona ududuzile noduduzali uma beya kumalume baye eMozambique angeke uzume ilahle ubaba uzume ilahle ingane zakhe wathi uyathanda noma awuthandi uyabona nami mangiya kumalume ngiyokubuka ma kagogo uma kama so nabo mabethi baya kumalume baye eMozambique ngoba abase eMozambique ngokuqa mama yes abase South Africa ngokuqa baba. So uzoshwa kanjani ubaba uZuma ukuthi sobaxosha abantu ingakho ezothi ubaba uZuma angale sixoshe umuntu ngoba phela manje uxosha wonke umuntu kufanele

Le kulungile ke siyabonga ke mfatho liphezulu ngoba uliphansi labafokazana sikhuluma naye emzuzwini emthathu kusukela manje siyabonga kakhulu mfoka Sithombe nohlelo lwakho hleze lilumnande ngaso sonke isikhathi ethi nje ke ikusasa akulona eka nombani kodwa lethu la ku 98.0 FM kusho ukuthi ngamafuphi uma umlaleli walomsakazi ikusasa elakho you got a bright future ikusasa liqhakazile lingi lakho mawuhleli ku 98.0 FM ngihambe yedwa ke hamba nentokazi lapha uMr Sithombe wathi masijekula sobathi kulungile ke awu madoda yazi ngize ngiyibone le ntokazi ngasijekula ngilungise ikhuluma lemsakazweni hayi ngibonile namhlanje sengingafakaza kulungile ke noma kanjani ke uhlale nje eduze kwerodo yakho ngoba amabombo kuzowe ngiwathathe ngiwabhekise le phansi ebhalitho ezimbali la khona ke sokhuluma ke noNosipho sizwe ukuthi ke qhubekane emsakazweni wethu lomzansi 98.0 FM. Asenze kanje, siyabuya emzuzwini embili.

emsakazweni yesilomzansi 98.0 FM. Zakhubeka inhlelo zamnandi ngendlela emangalisayo. Ekuseni sivuke kamnandi lapha yangensizwa yakwaGantsheni. Ah, uGantsheni Gantsheni buya benyathi. Bathi bopha busombuluke. Bathi ke wakwabonapha bani boya benyathi. Siyabonga kakhulu. Umfana kaSoso lo uzisho yena bakwethu cha ngibiza umuntu omdala ngegama. Kodwa uyena uyayazisha athi yena umfana kaSoso. Siyabonga kakhulu ke umfundisi awuconsi phansi futhi ke awushaye eceleni bishopi mangike ngakulalela hayi ungishiya ngidlingi dlamaningi esakeni. Siyabonga kakhulu ke bishopi usivuse kamnandi kuseni ngohlelo ke umphongolo wesivumelwane. Right, umhlaka 23 ke namhlanje inyanga ke uyu mandulo inyanga yamagugu le njengoba ubona abantu abaningi ke bahlobile ngishe indaweni zokusebenza namhlanje bafike bagqoka into zabo bayigqaja ngobugugu babo ngoba bathi sizwe esingenamagugu aso isizwe singazazi ukuthi siyapi futhi sibheke phi. Khona umtolo khona udlanga amandla esayidini lezindaba maliga manxihori yena ozosipha ke indaba aphinde futhi agcwalise noma selibumbani ihora ubumnandi into engabuzwa kulomsakazo ngoba asibuzwa sodwa thina njengabasakazi kodwa nawe ngasekhaya wena umgogodla walomsakazo imi ngawe lento ngiye ngithi mawulalela lomsakazo umuntu okufanele uyishaye isifuba uthi lento injenje ngawe kube kwange wena ngabe sasala endleleni namanje simile nje simi ngenxa ukuthi wena ukhona umlaleli lapho ngasekhaya. Khumbula ukuthi ke uzube nanje siyaxhumana ku 0604807164 yona nombolo yethu leyo esoxhumana ngayo kodwa ke ngizosho mase ngithi ngithinte noma kanjani emzuzwini engemkaki sobe sesixhumana nje sixoxa ngikunika ithuba na ukhulume ubeke la uthanda khona usho lezi ezikushisayo sisizwe nje ukwenzakalani ngoba ziningi kodwa ke masibuya nje kunosipha ke ngiphinde ngimzana.

0: FM.
1: Yeah, izo ingxoxo lezi sixoxa nawe mlaleli ku 0604807164. Sawubona.
2: Sawubona baba.
1: Baba.
2: Ngiyabonga futhi ukungibamba but yathi ngizama la izolo ngibize bathenga uhlelo kumangubane ngangeni.
1: Ah, unxese, hayi. Bebe uNkulunkulu bazi kunamhlanje lo shona ungenile.
2: Hayi uvele wena uyangibamba wena wathi unginike nethikithi yadona ngalilandanga ekhumbula ingobe lo unkulunkulu kwimpolompolo.
1: Ngiyabonga, ngiyabonga ukukhuluma iqiniso lokuthi wavalela abantu okwakufanele baye egroundini wena wagcina ungayo.
2: Yo bemagayo be abahlale phezu kodaba ake ngiyahlale phezu kodaba.
1: Thank
2: you. Cha magayo mfowethu ngizokhuluma njengomuntu oseke waboshwa yabo.
1: Yes.
2: Uphuma futhi eminyakeni eminingi engamashumi amathathu. Kodwa uNkulunkulu uyangigcina sengiphinde ngabuya futhi.
1: Yes.
2: Ngizokhuluma bhuti omkhulu ngezinto ezimbili, indaba yesigwebo sentambo nendaba yama-drugs. Magaye bhuti omkhulu, ngazi noma lo mlazo ungawufaka noma akhadi yakho wadlulisele abantu abase ngoba ngicela ukuthi bangawudinga ukuthi usebenze mase kubuya isigwebo sentambo. Siyacela ukuthi eSouth Africa isigwebo sentambo sibuye. Yebo, siyazi ukuthi kunezibe khona abanye abantu bathi kuzofela uba abantu bazofela ubala kodwa umuthi uyabheka bhuti omkhulu indlela abantu ababulawa ngayo manje inzima kakhulu. Kanti wonke amanye amazwe mfowethu nalabantu abagcwele e-South Africa basuka emazweni anazo izigwebo zentambo. Okay, na umbono wami ke mina ngumfo kaNgoba ukuthi isigwebo sentambo kumele sisebenze kanjani. Lana magaya sobala uhlaka lenkantolo khona i-small claim court, khona i-regional court, khona i-high court, khona i-supreme court of appeal, khona i-constitutional court, right? Naku sengibulala umuntu mina, naku sengibulala umuntu ngiyagwetjwa mina. Ngigwetjwa mhlaphe i-regional noma i-high court lapha ngasengasolwandle. Ngigweba mhlaphe isigwebo sentambo. Ngoba siyazi ukuthi ama-judge nawo sinakho ukwenza amaphutha. Ungaba khona abantu abangagcina sebelahlela imphefumulo bengenzanga lokho.
1: Yes, yes.
2: So it is othi lento manje uma kwenza labe besikepe lemanti asisebenza kufuna ukuthi inkantolo umuntu imgwebe isigwebo sentambo kodwa lowo muntu angaqale ahambe bayombulala icala lakhe lingadluliswanga ku Supreme Court of Appeal eBloemfontein whereby kuzohlala aba umuntu modern ijudge elimodern elodwa noma amathathu noma awu-5 ngoba lapha eBloemfontein awu-5 amajaji azophinde futhi ahlale magaya aphinde acobelele le ndaba ukuthi lo muntu ugonyeke kahle kanjani. Uma lo muntu lowo lamajaji more than one athole ukuthi lo muntu yena ugonyeke kahle then sezingaduma-ke futhi kungabi ukuthi kuyogotshwa inkantolo eyodwa then usehamba usolo ngoba kungenzeka ukuthi futhi isinqumo sejaji elilodwa kube khona into ezosibhekisisa njengeSupreme Court of Appeal eBloemfontein esebenza vele ukubheka vele izinto esezithathwe amanye amajaji. Then uma kuthi iSupreme Court of Appeal eBloemfontein iyavuma konke kuhambe kahle lowo muntu lowo bhuti omkhulu ahambe ngoba futhi bayafa abantu emakhaya endoda.
1: Kusho ukuthi ngamanye amazwi ukuthi akungabi inkantolo eyodwa nje ezothi iguquguqu ebesigweba adlulela udaba luthathe igaba ngeyigaba kuyimaka uthathe isinqumo sokuthi umuntu anqunywe. Ma ukuthi kufanele usho njalo. Baba, usekhona? Hawu walahleka. Kulungileke kodwa ke simzwile. Ngeke ngayizwa kancane le sigwebo sentambo kuphikiswana ngayo izolo la emsakazweni. Kodwa ke kulungile. Ake sizona ngomunye umlaleli ukuthi uthini? Usemoyeni sawubona ntambama?
3: Yebo sawubona ntambama yathini?
1: Hayi sikhona bhuti singezwa kuwena.
3: Ngikhona nama. Elama lithi magaya hayi. Impela uthi kufanele kuhonjani umuntu wantongena kuze umbusazo mhlawumbe ungahola ise.
1: Yes.
3: Ithinto mina ngicabangela ngowami akusho lomzali.
1: Yes, yes.
3: Usho mina nje. Yabona magaye la emhlabeni esiphila kuwona. Iy'ndawo ey'hlukene khona umaphumulo ube khona onkhandla kanjalo kanjalo khona kulezo ndawo bese bakhona iy'guli. Manje ithi into kuminake uma la ula esigodini esithile ungenye uwaziwa uneqhaza elithile noma usukela nje umncane kube lezinto ozenzayo ivele ezikelele emphakathini kuze kuqaphakele ekutheni yonke indawo yonke isifundazwe.

0: kumuntu yabo ngingingani sihlawumpe nakho kade kunezivula ezakhukhula isikole ukhona ekhaya lapha yabo mhlawumpe uyawabamba la umadoko kodwa busuzeze iqhaza lakho ibe likhulu usuke ukuthi angizazi iy'ndawo zakwamaphulu zakwamaphulo kahlodwa khona ndawo kuthiwa kusemambedweni usuke emambedweni mhlawumpe le nto yenzekele ngabobhi muzi sengisikhohliwe isigodi
1: sakhona. No, it's fine ngoba wenza nje isibonelo yes qhubeka baba yena
0: yebo uhambele uye khona sesekuthiwa kusuke uKhumalo lapha wafika uKhumalo la isikole ngoba kade sephukelwe sephukelwe uphahla uKhumalo ufika wakhipha nakho uKhumalo umuphi yena bemchaza abantu ngoba yamazi umuntu osaziwa nje usaziwa emphakathini kuyondawo ihambe leyo nto izipheleleke kwezinye iy'ndawo ukuthi kunomuntu othile njengoba njena kubhekwe ukhethweni nagaye udaba lwami noma ngeke ngebusikhathi ngisibonile sesiyangishaza uyabona mama sewaziwa ukuthi uneqhaza olenzayo libambeke ngoba uzovela nala kuma-TV
1: nasemaradio ngiyayizwa le qhaza ngenxa yesikhathi ushilo wathi siyakushaya uthini-ke uthi uthi umuntu-ke usengangena-ke abe umholi ngenxa yokuthi nje ubonakale lula isandla emphakathini usho njalo
0: uma efanele ukuthi lo muholi ikhona le nto ukuthi engahola nabantu besemakhansoleni kakhulu yabo uthole ukuthi abantu bayamthanda endaweni noma bayamthanda kuleyo ndawo akakuyona engasiphamisi isandla kodwa enike ukunika ngalelo qembu lakhe akathile ngoba abantu nabantu la banawo amaqembu abo abakuwona
1: singayibuki imfundo yakhe ukuthi mase ihlangene lapha kuma boardroom emameetingini kudumupo
0: yebo kodwa ke uma engayanganhlobo nhlobo esikoleni kulukhuni kodwa mayile esikoleni ngingafilanga kuyingobuyesithu kodwa uqeda umatric wakwazi ukukhuluma lolu limi olujwayelekile e-South Africa nomhlaba wonke isilungu esikhuluma ngokuphelele ngibona ukuthi inkinga ayikho ngoba abantu baphamisa izandla nje ngoba sebenedumile abanye ubazi ngeke ngithi ngaziwa ngoba bangazi abantu ngithi ngingahola abantu ukuthi hayi nya ya bangithathe la kuhlanganweni ethile hhayi ngiqoqa abangani bami laba abangaziyo bona bebodwa sekuthiwa hayi nangisambhotela ngeke kwenzeka impela ngoba faneke bekwazi ewadini yonke le kuyona abantu
1: kulungile
0: zonke iy'nhlangano zikwazi kwemakhaya
1: but
0: ngiyavalelisa inhlanhla nje ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngikwazi ukukuthola ngicela noma ngiphume eceleni kuhle kwendle umxhazo ngicela ungisize emakhaya ngiyacela ngiyicelela nje yabo ungiphi ihloko sengoma kaqhosha ngiyayicelela makhaya lelithi waqomi ikhansela ngoba liyikhehla lishintshwa
1: sethi liyakunukela ngizokuchekela ngoba nakho ungibambe nami of kanjena ngingazelele lutho ngikubhekela mfowethu
0: isihloko nje saleyo ngoma ungipha yona
1: bhuti kulungile hheyi ungathi ufuna ukugadla ngale ngoma ema ngikulalela ungathi khona lo ufuna ukugadla khona ngayo sibheka nje-ke iy'ngane zakwethu ukuthi ngempela ngingengezwe ngathi kuhlongozwa nomthetho ukuthi bengingakuhle ukuthi umuntu ngaphambi kuthi angene kwesobukhansela at least awube khona phela umatric singasebenzisi nje ukuthi hhayi ngoba umfundisi owaziwayo lo endaweni hhayi ubaba ushoba ngoba la indoda yonke iyamazi ushoba hhayi sesizothi shoba iba yikhansela kanti ushoba mayesehlangene onke amakhansela lapha ya emameetingini sekuqhumisa ingisi hhayi kushoba kuduma upoti yani abuye ushoba uzositshelani ushoba mesebuya emeetingini kanti ushoba-ke zwanga nothi kuthiwani emeetingini samkhetha nje ngoba sibone ukuthi hhayi ubabone iy'moto la endaweni hhayi lo baba uhloniphekile asimfake samfaka ekugcineni ubaba akazi nokuthi qalephi kuyiwephi abamba amameeting angawazi nokuthi kufike kwathiwani uyabona ukuthi kahle kahle yona le nto uma uyibheke engathi ayihambisani nodumo ngempela ayihambisani nokwaziwa akuthi noma waziwa-ke kodwa nakho phela u-inki ubona uma

0: lakalani emgwaqweni. Kulungile, ngithuma umntwana esitolo, siyabuye siqhubeka nohlelo.
1: Ithemba lokuphila umuthi osusiza abantu abaningi abahlushwa izidakamiswa. Iwunga, insango, ugwayi, isinemfu, ikhuphe, kanye notshwala. Ithemba lokuphila livula inhliziyo, liphinde linyusa amasosha omzimba. Ithemba lokuphila litholakala kuwo wonke ama-pharmacy nama-cosmetic shops aseduze nawe. Buhle bemvelo eMlazi eMega City, Isiphingo Pharmacy, Manhattan, Joli West Street, Scala Pharmacy, Aero Umngeni, nasema Beauty Zone eNanda nakwaMashu. Sivakashele kwikhasi lethu lika-Facebook Ithemba lokuphila, okanye usinte kule nombolo
2: 083 714 0529.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni. Downloada i-app Izwi 98 FM. Izwi loMzansi, isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
0: Right, isiteshi esikhuluma indaba ebalulekile. Asikhulumi sodwa, sikhuluma nawe. Awubheke nje ngoba sengiyakuthatha usemthakazweni, sawubona.
3: Sawubona baba kaGcebo, uyaphela.
0: Hayi, sikhona bhuti, singezwa kuwe man.
3: Hayi, wazwahlonipha namhlanje, engabe kwenze njani lokho lezulu engalikhuqhubela izulu. Hayi, nami ngiyaphila futhi omdala, wayaphila futhi omdala.
0: Ya, singezwa kuwe futhi, hami, uyahlonipha namhlanje, yawolelela namhlanje.
3: Hayi, ngizwa abantu baGcebo, hayi, uyaphilayo baGcebo umthetha endabeni underclip.
0: Yes. BaGcebo,
3: ngabe wakhonka la ngibethele abanye abafethu, akenze ngiqale nje magaye. Ngibonge la ngiqhamukela eTorhweni Magaya, ngifica amanzi aseyaphuma. Kodwa ke Magaya angeke ngufihle lokumagaya lo mbuzo enginawo njengamanje, ngoba ngithintekile Magaya mangabe ngizwa uqhiliza umphuthu, ngoba nayo khona la enala Magaya ethi indaba yamanzi. Umbuzo wami Magaya, njengoba mina ekumthethandaba ngiyela eGlipo Magaya amanzi esebuyile, ingabe Magaya kulamanye ama-area asebuyile yini na? Nakho Magaya umbuzo wami Magaya. Sengenkama ngeke Magaya ngize ngijabule ezinto, ngoba nakho la eGlipo amanzi asekhona, kodwa ngiyazi Magaya ukuthi kwezinye iy'ndawo awekho. Phathe njengamanje eVictor nje ngenhliziyo ebuhlungu Magaya, ngiyafisa ukwazi Magaya ukuthi kulezi Magaya ezinye iy'ndawo Magaya, komadendeni Magaya, komadampane, kolindelane Magaya, ngenkathi phathi ingabe khona asebuyile nina noma Magaya abantu bakuthi Magaya basafide ngamavatelikani ngeqamba manga. Uyabona Victor, ngiyafisa Magaya kube khona ukuguquka Magaya kulo masipala wala lento eThekwini, ngoba i-corruption ime ngenyawo Magaya. La Magaya kugenzula ngey'mpilo zabantu. Laba bakaGcebo, kunabantu baGcebo manje sebephila ukuthenga amanzi kodwa bengasebenzi. Kunabantu laba baGcebo abangakwazi ukuhamba, abahamba ngama-wheelchair esebecela abantu Magaya bakhiphe othenga kanjani. Ngicela ngalani ongenali maqhamanti ilento ivatelikali, ungene manje isikhuphelo uma nje ukuthi kwenze amaphilisi ilale ngiphila, ngoba angathwena kahle le mpilo. Mhlawumbe wena nje uhlithela kufanele ashone Magaya abulawa ukuthi amanzi akanawo. And Magaya ubuhlungu Magaya, ibulawa Victor abantu abasebenza kahle abahola itshe Magaya le lento le mali Magaya banama-benefit kona Magaya bacindezela abantu Magaya abanye Magaya abakubo abamnyama abangathathi ntweni. Ngibuhlungu Magaya, ngiba Magaya khuluma nje ngoba ngiyazi Magaya ngiba nekhuluma nje Magaya zikhona Magaya iy'ndawo la amanzi khona angazange abuye ukuthi le clip Magaya abuye. So Magaya ngesithi Magaya njengathi bandla ifonja sekuvota Magaya kanti Magaya ngiyojabula Magaya ifu kuwaphuma Magaya yonke Magaya lezi gebenge gcwela Magaya emkhandlini kweTheku ey'gembula Magaya labantu basaThekwini ngenxani Magaya yamanzi nogesi. Angibona Magaya mthethandaba lokhu khathazekile.
0: Thank you very much. Sonke sikhathazekile, siyabonga kakhulu mfanitheto. Kulungile, ake sigwinyamathe siyabuya noma kanjani. Masigwinyamathe siyabuya ke sofunda nababhalile sizwe ukuthi ngabe ke babhala bathini na. Ake sithole la iqembu leli libizwa kuthiwa ke indawonde le kuthiwa bakwandawonde ndawonde what you call ndawonde Christ okanye Christ ambassadors or worshippers bathi nje ke kwakukuningi ake sibeswe.

0: asuke sibona engathi kuzofakwa nje ubuso buka Msholozi kuwo wonke amabhodi lawa ayegcwala imigwaqo la sibona khona izithombe zamakhansela engathi cha bahlongoza ukuthi singabibiki izithombe zamakhansela kube isithombe nje sika Msholozi angazi ke noma kugcina kunjalo yini na kodwa ke umlaleli lo engimphethe njengamanje uthi
1: magayizwe lo mzazi hey la bethi yazi nginenkinga mhlawumbe okwazi angitshela
0: yes
1: azu kusayina kwabo basayinela ukuthi njoba beku GNU for life bazoba ku GNU whoever ongaphatha still bazoqhubeka ne GNU ngokubambisana kwabo noma mase sengenile omunye okukhansela yonke le I want and mabe qhubeka kanje lo GNU babo engathi bangaqedela into emasapho hayi asibulala magaya emalokishini yabo ngiyindaba amasapho hayi bayasibulala ngoba phela bafuna umsebenzi nawo laba bamanzi ozivalela amanzi ngoba befuna umsebenzi baqhumise ngoba bokufulala ukuthi kuyazi uvela abasubhu abagesi bazokusicishela ugesi ngoba kuthiwa bayasebenza bafuna ukuthi iy'nsuku zibe zinde yabo ney'nsuku selimala thina emakhaya amagaya selimala ukudla kuyabola emafrijini akubonga ufaka seZimbabwe lo
0: amen no mfana waseZimbabwe with my general knowledge nje ngicabanga ukuthi into yasibeka kule unit lo government of national unity lo kwabathi GNU it's because alikho iqembu eladla umhlanganiso laba above 50% okusho ukuthi onke amaqembu aba below 50 okwabiza ukuthi ke angabibikho umuntu okuzothiwa ke uye ke lo ohamba phambili okwabiza ukuthi che akusaleke sekubanjiswana ngoba akekho owine above 50 cabanga kanjalo right
2: nangumuntu ubeka le magayi we TV uliwadwe kamaqomela endle wa 10
0: yes but
2: babamagayi ngiyanizwa redweni niyakhala nethi hayi abantu besifazane bayaphela hayi mina magayi angeke ngikhale ngoba ngalaki ngakuyithendwedwe bonke abantu besifazane basalalela umthetho wabazali balalela umthetho kamama nobaba ukuthi ebusuka kuhanjwe mathaveni ngesikhathi esithile ibasendlini ngasekhaya isaba njengomthetho wenhlonipho ayibanjiwe ngomthetho kahulumeni ukuthi nombana akazenzela ingakho ngasekhaya kungafi muntu ngibuye ngiye la komauti lezi ingane lezi edutshulwa amaphoyisa hayi lezi ayingane magayi mina ngiyikhalela idayisa ama-drugs zincane enye insukwini ngathi mnayo yini mfana ngoba uphatha ama-drugs ngesandla kanje uzoboshwa yathi webaba uyabotha ukhuluma nobani ubheke ukuthi ukhuluma nobani manje akakho umuntu engizomkhalela mangithi awufile kanje uma usalalela abazali ubaba nomakho bekuyala bethe enza ukuthi ngeke kube nankinga umuntu owahlula abazali mina ngimkhaleli magayi ngiyabonga magayi
0: yes kulungile siyakuzwa baba right asiphinde ke futhi sicizelele lokho ukuthi ke imbono ke ingiyabalaleli it has nothing to do with umsakazo asibaba siyabathethela nje abalaleli bayikhulumele ngendlela yabo kodwa akunakwenza lutho nezilo mzansi FM nangomunye umlaleli uthi
3: ngibingelele mvuka magayi umthwalo ugamenxa lo ngwakhanyile ngilaphe sho wegcinhliziyo cha ayingithusanga mina eyalabaholi abathi akudokumentwe abantu bakwamanye amazwe abangena kulelizwe ngokungekho emthethweni nabe phula umthetho ngalokho kodwa ebese kuthiwa badokumentwe esikhundleni angabe kuthiwa abantu abajeze ngesenzo sabo abasenza sokungena ngokungekho emthethweni ezweni lethu kodwa ke hayi kulungile sekubona abantu ngoba bayezwa ukuthi ngampela lento abathi bona bacabanga ukuthi laba bantu ibona bazobasiza ngeke beze bebasize ngalutho kulena ke ukubulawa kwabantu ngicabanga ukuthi ngampela angazi ukuthi isukaphi lento futhi izokwenziwa njani ngoba kubukeka nezinhlaka nje zomthetho wethu zisoft ngalendlela kubalwa nawe indaba yamajele njoba sebawaqeda nje benza lezi zinto zabo
0: yeah yes usho njalo kumlaleli uthi cha le ama documentation hayi impela ya akayizwa kahle kulungile nangomunye umlaleli
4: makhaya labalaleli bezomzansi
0: yes ma'am
4: sibona kanjani yaphika
0: sikhona ndo
4: awu hayi wazangithinta ke lo baba kusho ukuthi namolo abangithinta kusho kanjani bethi naleli dimone lifikile lokuthwala imfucuza umntwana wabo nomgaqweni lo mfucuza yona isiphila ngasithanga impupho songe bonu par, kukuzi twala itimis.

0: ilizwi lomzansi.
1: Right, sibheke noma kanjani ke kumfundisi uBaba uZondi unondaba asiqoqele usuku njoba sazi ukuthi yonke into siyivala ngumkhuleko. Mhlawumbe singakayi kumfundisi ngiphinde ngikhumbuze ukuthi kwangqa izivele bazobe bekhona kusasa njoba kuyiholiday nje avuliwe wonke amahhovisi abo abantu abaphuthume ngoba abanye abantu kuye ukuthi mangamaholiday izona insuku abathola ngazi ithuba lokuthi umlandi hulukuqu ake ngobheka kulokho ekade ngangizwa ngakhe eredweni. Lelo bhodlele elundaba mlonyeni elivusa umuntu eselele phansi likhona kusasa, hamba nawe itholele lakho. Leli bhodlele kuthiwa inqaba seze kakhulu abantu mhlawumbe ubungakazi uhlangabezane nalo uzwe nje ngaleli ibhodlela. Hayi mntaka ma unomhlobo wakho ongaphilile kusasa ekuseni ake uvuke nje uye kulezi ndawo zokubalela zona ufike ucele bakunikeze ibhodlela eli 1 liter liyaphuzwa kuthiwa inqaba. Hayi ligili imanga, angikhathali unesilumo, angikhathali lu unesifo ekade sakubamba, abanye beshawa inzululwana athi umuntu hey seqala ihlobo nje sesiyavuka ke lesifo esijwayele ukungiphatha likhona ke ibhodlela la ngayizivele lundaba mlonyini eselisiza inkulungwane zabantu liyaphuzwa leli ibhodlela. Hayi uthi ngaphuza impilo yakhe ayiphindi fane mawuhlushwa isilumo umuntu wesifazane thana babhayi esilumeni ngoba kuphinde sikuphathe. Mawumuntu othi cha mina magaye nginomuntu omdala ekhaya osephila nje ngobuthaka leli ibhodlela kithi matter of must alihleze likhona ekhaya likwazi ukuthi limsize alilodwa ke leli ibhodlela kuningi ngendlela esimangaliso izinto ozoyithola lapha yakwangqayizivele health and beauty. Kumbula ukuthi ke njoba bevula kwiholiday nje bazosheshe bevale ingqayingqayi ke yofika kuqala nalo othi magaye mina ngifuna into zami ngihambe kahle nje empilweni ngifuna ukubuyela emsebenzini sengicwebezela. Lalela hamba ufike ucele bakunikeze ikhombo okuthiwa ikhombo yokugeza yokususa amathunzi yokususa isinyama yokuqaca into zakho noma ngabe ufungelwe noma ngabe kwakuthiwa siyoke sibone ukuthi uyolungelwa yini bazobona ngempela ngoba izinto zakho izolunga ubtaptap uma ngabe uqeda nje ukugeza ngale khombo yakwangqayi izivele uhlushwa imoya izitha akulaleki abantu bayakuzonda bakukhulumisa uxabana nabantu ungathi woneni hamba ucele bakunikeze intambo yezitha ozoyifaka okhalo uvala umlomo into zakho iqaqeke. Uhlushwa imizwa imizwa yakho iyakhathala ngisho ngathiwa kuyajatshulwa ekamerweni wena uyazizwa ukuthi usumdamfemfe. Lalela hamba kangqa izivele health and beauty ufike ucele bakunikeze uvukume nogeqa zimbili phaqa lezimbiza izokusiza kakhulu kulo seyibasizile abantu nawe izokusiza. Lalela ngikutshela ukuthi labantu uzobathola kuphi mphakathi wako tshela iminyama konde ngezi kompola ko Hillcrest ko Russia ko phansi le ha ungabala ngithini mtaka mangane uyabona nje ukuthi ngisho ngapha ko dozen hook bonke labo bantu abaye lapha e Pine Town kunebility okuthiwa iUniland Center uzobafica lapho ka bakwangqezi vele ubuye uze la eThekwini lapha kwejwayelani kunojwayelani omncanyanyana olapha ama bridge nje khoneni emakethe ngiyasala ekhoneni emakethe mawehla nje uthi qathatha na ujwayelani nesikhumulo samabhasi ngala ujwayelani ngala abakwangqayizivele zobafica lapho phezulu nje okhakhayini lwejwayelani second floor office number 33 ngale kwalokho gijimiye lapho othongathi ohlawe uzobafica othongathi balapha ngemva kwenew shop nakhona banehovisi labo abakwangqayizivele hamba uyestenga lapha eShaka Mall uzobafica futhi abakwangqayizivele health and beauty banehhovisi labo lapha unebhizinisi lakhe alihambi kahle khona iy'bunge bazokusiza. Lalela-ke kungenzeka mina sengikhulumile kodwa wena hhayi uyalahleka kusasa ngenxa yokucakeka uyaduka uyiboni le ndawo mhlawumbe nje angifikanga kule nto ecabanga ukuthi umagayo bengithi uzokaphakule nangokuthi umuntu ozalwe embethu uyasizakala yini vele uyasizakala kodwa ngeke ngingene into details thatha nayo inombolo yokubafonela abakwangqayizivele iyona ezokwazi ukuthi kusize ixhumanise nabo ngqo ngisho ungabafonela manje zokuphendula manje njengoba sikhuluma inombolo yakwangqayizivele ilula ngendlela esimangaliso u 073 kube u 53 kube u 67 bese kuba u 332. Lalela ngikuphindele ngoba ngiyazi ukuthi omunye hayi uyibambe yangabambeka u 073 kube u 53 kube u 67 bese kuba u 332 iyona nombolo ke leyo ozobathola kuyo ke abakwangqayizivele health and beauty. Kusasa ke iholiday abantu abajabule kahle njabuleni ibheke nabaya le emkhosini welembe leqamanya amalembe ngokhalipha ndlela enhle nifike ndumise ngendlela enhle nigubhe ningalimazani sekudala ngalo mthetho ukuthi abantu bashayane ngiyacela aniye ke lento sijabule nje sibuye sonke siphelele nangu nondaba nangu gagashe nangu mancinza umfundisi wethu esigoqela usuku uyazi konke la ikhasi kwenza ngomkhuleko ake ngithi nje ke mina sengiphuma kanje Nosipho is up next ne Thegu Talks
0: lakho ke mangubana sikubingelele ntambama siphinde futhi sithokoze sibonge futhi ukuthola ithuba lokukhulumisana nawe sibonge ithuba lokukhulumisana nabalaleli bonke bomsakazo wethu izwi lomzansi sinibingelele ke nonke balaleli bomsakazo wethu yonke indawo lana silalela nikhona intokozo ke futhi ukukhulumisana nani siphinde sibonge uNkulunkulu ngokupheka ukuthi siphetha uhlelo lwethu kahle ngokubuka izwi likaNkulunkulu namuhla ke masiphetha uhlelo lwethu umlayezo wami lo othi yiphile impilo yakho ngokuhlakanipha yiphile impilo ngokuhlakanipha kuba bengabeka ngelesilungu bengizathi live your life wisely qikelela ukuthi umphila kwakho ukuphila ngokuhlakanipha noma uqikelela ukuthi ukuhlakanipha kubusa impilo noma kulawula impilo yakho kunelinye ivesi la umphostoli Paul amekhuluma namakholwa ebhala lapha encwadini yabase Efesu chapter 5 uverse 15 kuya ku 17 ekhuluma nje ngokuphila kubo uthi kubo ngakho ke qaphelani kakhulu indlela eniphila ngayo ningabi njengabangenangqondo kodwa njengabahlakaniphile nisebenzisa isikhathi kahle ngoba izinsuku zimbi athi ngakho ningabi ziwula kodwa qondani intando kaNkuluNkulu ivesi lele kumele silikhumbule njalo nengithanda njalo ukukhuluma ngalo nokuthi ngikhumbuze thina sonke lokhu uNkulunkulu asifundisa kona uthi qaphelani kakhulu indlela eniphila ngayo ningabi njengabangenangqondo kodwa njengabahlakaniphile nisebenzise isikhathi kahle ngoba izinsuku zimbi ngakho ningabi ziwula kodwa qondani intando kaNkuluNkulu Lezo ke wami namuhla yilo othi qikelela ukuphila impilo ngokuhlakanipha. Kushuthi ngamanye amazwi kukhona ukuthi uphile impilo ngaphandle kokuhlakanipha uphile impilo ukuhlakanipha ukushiye ngemuva. Kodwa lithi izwi lenkosi qikelela ukuthi uphila ngokuhlakanipha. Mhlambe ke amaphuza ambalwa engifisa ukwabeka akhulunywa umphostoli Paul kuleli vesi engicabanga ukuthi yonke indawo la sikhona asithinta futhi asemqoko kokuqala uthi qaphelani indlela eniziphatha ngayo uthi ngakho qaphelani kakhulu indlela eniphila ngayo kusho ukuthi kumsebenzi wami kumsebenzi wakho kumsebenzi wethu sonke uqaphela indlela esiziphatha ngayo bakhona abantu abaphila noma kanjani abenza noma kanjani abaphila engazi ukuthi bakushiya ngemuva ukuhlakanipha uthi qaphelani indlela eniziphatha ngayo qaphelani indlela eniphila ngayo phela ke ukuphila ngokuhlakanipha kuqala eqaphelisiseni indlela ophila ngayo qaphela kakhulu kusho izwi lenkosi kusho ukuthi phila ngenhloso kusho ukuthi ukuphile ngenhloso ungaphili nje haphazardly uyabona ukuphila ngendlela engahlelekile indlela engacatshangelwanga nongacatshangwanga uthi qaphela indlela ophila ngalendlela oziphatha ngabe ngizothi namuhla sonke sinalo msebenzi sonke sine responsibility empilweni yokuqaphela indlela esiziphatha ngayo nendlela esiphila ngayo indlela oziphatha ngayo nendlela ophila ngayo yona eshoyo nesitshela ukuthi unako yini ukuhlakanipha noma cha uhlakaniphile noma uyisiwula na qaphelani kakhulu kusho izwi lenkosi ithi ngakho qaphelani kakhulu indlela eniphile kusho ngamamazwi kuningi ongaqaphela empilweni kuningi oqashelwayo empilo kodwa qaphelisisa kakhulu indlela ophila ngayo kusho ukuthi ngamamazwi indlela ophila ngayo ibindlela enokuqaphela nokucophelela athi ngoba insuku esiphila kuzo zimbi ngoba insuku zokuphila komuntu aziphindaphindwa zonke zibalekile usuku nosuku oluphilayo angeke yabona nje usuku lanamhlanje ngeke libuye kusasa nolwa kusasa ngeke libuye phambi kwakusasa njengalokho nolwa izolo belingabuyanga namuhla insuku zokuphila zomuntu aziphindaphindwa ingakho umuntu nomuntu kumele aqaphele indlela aphila ngayo nendlela aziphatha ngazonke insuku zokuphila zisemqoka zibalekile kodwa okusemqoka ukuqaphela indlela ophila ngayo mlayezo lo mphostoli Paul awudlulisela ebandleni namuhla engudlulisela kuwe usangilalela that is why incwadi yamahubo 90 uverse 2 khona umbhalo wamahubo athi sifundise ukubala izinsuku zethu ukuze sifumane inhliziyo ehlakaniphile ngoba umuntu ongaqapheli usuka ukuphila kwakhe usuku nosuku umuntu onhliziyo yakhe ingakufumananga ukuhlakanipha umuntu ongqondo yakhe engakufumananga ukuhlakani sifundise ukubala izinsuku zethu ukuze sifumane inhliziyo ehlakaniphileyo kusho ihubo 90 uverse 12 sifundise ukubala izinsuku zethu ukuze sifumane inhliziyo uyabona ukuthi liyabuye lelagama lokuhlakanipha laba abakade bengekho mangiqala sithi phila impilo yakho uyiphile ngokuhlakanipha sifundise ukubala izinsuku zethu ukuze sifumane inhliziyo ehlakaniphile usho njalo umphostoli Paul ake la kwabaseFesu yena uthi qaphelisisa niqaphele kakhulu indlela eniphila ngayo kusho ukuthi ngamazwi ubese liqhubela lithi ungabi ngongazi kodwa ube ngohlakaniphileyo lithi ke lapha kuverse 15 wakhona kwabaseEfeso uthi mayiqhubeka athi ningabi njengabangela ngqondo kodwa nibe njengabahlakaniphileyo ngoba kukhona ukuthi umuntu aphile engathi ingqondo akanayo kukhona ukuthi umuntu impilo yakhe uthi mawuyibheka kungabonakala ukuthi ingqondo unayo kodwa uNkulunkulu ebemphile ingqondo ingakho iBhayibheli lithi niphile ngokuhlakanipha lithi ningabi njengabangela ngqondo kodwa nibe njengabahlakaniphileyo indlela nje siphila ngayo lithi izwi lenkosi singabi njengabangela ngqondo umuntu ongenangqondo umuntu ongenalwazi umuntu ongenangqondo umuntu ongenalo ulwazi nongenakuhlakanipha kodwa izwi lenkosi lithi kumele ukuphila kwethu kukhombise ukuhlakanipha abahlakaniphile baphila ngenhloso abangenangqondo baphila ngokungaqondile kusho ukuthi ngamazwi bayaphila nje they live without any calculations without any thinking kwenza ukuthi ukwenza kwabo kungakhombisi ukuthi kukhona ukucabanga abakufakile ekuphileni ukuhlakanipha ukwazi okuqondile nokwazi ukwenza okuhlakaniphile okuhlakaniphile nokwazi ukwenza into enobuhlakani kusho ukuthi ngamazwi izinqumo ozithathayo you know ukhetha kwakhe empilweni izenzo zakho ukukhuluma kwakho ukunyathela kwakho kumele kukhombise ukuthi ungohlakaniphileyo awuphili njengongenangqondo lithi iBhayibheli singenzi njengabangenangqondo kepha siyenze njengabantu abahlakaniphile kusho ukuthi ngamazwi siphila ukuphila okukhombisa inhloso nokuhlakanipha phela siyokhumbula futhi masikhumbusana ukuthi yilona izwi

0: kuye kushiwe impela ukuthi hey ikhathi lezo siya sibenzima mhlawumbe ngokama tensions injalo njalo mhlawumbe bangabe sayikhuluma leyo ukuthi sibheke kulona ukhetho kanjalo amaqembe enhlangano eseqalile yakhankasa nabantu sebeyaqala bayazibuza baba nengxoxo ezahlukahlukene mhlawumbe imiphi imbandela ebalekile okufaneleke mhlawumbe inhlangano zezepolitiki kanjalo nabo abavoti okufaneleke bayazi nokuthi ke futhi bayilandele njengoba sibheke kulona ukhetho
1: into ebalulekile emsakazi njengoba sesabona nje namhlanje abaholi beyinhlangano kunationally beyozivuka yozifunga ukubambisana njengenhlangano encintisanayo njengoba sikuyintando yeningi okwenza ukuthi wonke umuntu akwazi ukuthi angakhankasa akwazi ukuthi angalobhisha abantu ngokukhululeka so inhlangano naziye zibophezele ekutheni ukukhankasa kwethu nokusebenzisana sizokwenza ngaphakathi kwemigomo ebekiwe i-code of conduct ukuze wonke umuntu akwazi ukuthi anga-exercise ilungelo lakhe ngendlela efanele neyamukekile nengenako ukusabisa ukuze wonke umuntu akwazi ukuthi noma besefika ilanga lokuyovota abavoti bakwazi ukuthi bangenza ukuvota kwabo kukhululeke nokuthi bangazitholi bengaphansi kwey'ndundezi ethizeni. So iy'nhlangano-ke ziye zihlangane-ke ziyibophezele-ke ukuthi nathi-ke njengabantu abancintisanayo sizokubambisana ngendlela eyakhayo ngoba sisezweni lentando yeningi. So kufanele ukuthi wonke umuntu akwazi ukuthi ukuqhubeka kwezinhlelo zokuvota kube free kuphinde kube fair kungabi nabo ukuthi kube khona ukusabisana.
0: Cha, siyabonga nje kakhulu. Kanti ke futhi mhlawumbe umlaleli ngasekhaya uyaqala manje uyazibuza besabuza namaqembu ezombusazwe njalo njalo. Mhlawumbe simbeke umlaleli esithombeni lamagumede ukuthi mangakanani namaqembu akhona kahle hle kuyona ke-ballot paper njengoba sibheke kulona lolu khetho.
1: Esifundeni sethu eThekwini amaqembu azoba khona ngoba sinamabhalothi nazoba namabhalothi amabili. Zoba namabhalothi ewadi lasuke sikhetha khona ama-ward councillors bese siba khona ibhalothi le ye-local PR proportional representative yamakhansela lasuke sesivotela khona iy'nhlangano esifisa ukuthi kube yizo ezangamela umkhandlu wethu weTheku. So njengamanje iy'nhlangano ezingenele-ke i-contestation ye-PR umkhandlu ziwu-69 uma zizonke ezingenele ebese-ke kuthi ngokusuka-ke ngamawadi-ke ezinye zingenela wonke amawadi njengoba 112 ezinye ziyayikhetha amawadi siphinde sibe nabantu abazongenela ukhetho emawadini ngokuzimele abangekho ngaphansi kwey'nhlangano. So sithola kamaphepha amabili kuba yileyo le wadi yakho ohlala kuyona bese kuba khona le PR. So lawa-ke awewadi msakazi ahlukana ngama-numbers ngoba iy'nhlangano ezinye azingeneli ukhetho kuwona wonke amawadi kepha ziyakhetha-khetha kuphinde kuzoba khona emawadini kube nalaba-ke abangenela ukhetho ngokuzimela esibabiza ngama-independent candidates.
0: Cha, kuyezwakala. Ngithemba ukuthi-ke nomlaleli ngasekhaya uyakwazi ukuthi-ke acaciseleke kakhulukazi-ke ngazo-ke lezi nhlelo. Mhlawumbe-ke la phakathi wayo umlaleli uma ngabe safisa ukuqhubeka athole-ke ulwazi mhlawumbe-ke olugcwele mayelana nazo-ke lezi nhlelo ey'hlobene-ke nokuvota mhlawumbe-ke likhona indlela angaxhumana-ke ngayo nani?
1: Yebo msakazi, ikhona indlela angaxhumana nathi msakazi, sikhona nakwi-social media. Abalaleli bangasilandela ephejini lakwa-IEC South Africa, siyatholakala ku-Facebook, siyatholakala ku-X, siyatholakala naku-Instagram. Kanti siyatholakala nakona u-WhatsApp ku-0600880000. Kanti nakhona ku-WhatsApp sinayo lento ebizwa ngo-WhatsApp channel ethi IEC South Africa. Uphinde futhi ungavakashela iwebsite yethu www.elections.org.za. uma futhi unolwazi obona ukuthi awulitholi kahle uyakwazi ukuthumelela i-email ku-info@elections.org.za okanye ungayifonela i-toll free number yakwa-IEC ewu-0800 11 8000. So siyakwazi ukutholakala nanoma ngayiphi indlela esondelene nomlaleli comfortable ngayo.
0: Yeah. Mhlawumbe ke la ukukhumbuza nakumlaleli.

0: eminye imikhuba mihle eminye mibi ukuze umuntu mayethi unomkhwa ombi umkhwa ombi usho uba ke lo mkhubo wenzayo akuyonto enhle now sibheka ke into yenza ukuthi sibuke le topic yanamhlanje sibuka into yokuqala ethi kunabantu abantu emindenini kuyashonwa umuntu umcacine nje kusukela eshonile akavile emaphuphini bayashona nje abantu ekhaya akubuye umuntu nobuwayo akakhulumi njalo njalo so ke kufuneka sibheke ezinye zezinto ezinomthelela mhlawumbe ezinye sizenzayo thina ngokungazi nanezinkulumo zikhona izinto ayo zibona ukuthi khumbula kudala ngokwesintu umuntu uthi mayishona and abantu bebeshonela ekhaya umuntu uthi mayishona abekwe lapha nje elokhuzini
1: egumbini
0: kumbozwe ngaleyo nto kumbezwa ngayo ukuhlonipha isidumbu sakhe bese ke mase kumnyama abese eyombelwa kufihlwe isidumbu even ekudala even ekudala abantu bengakahlali ezindlini wesidumbu bethi mayishonile umuntu isidumbu sibese siyathathwa sifihlwe ematsheni bola manje njengoba wafica okanye emaweni manje wafica kunamagebe umuntu afika afihlwe kanjalo egoqo nesikhumba nje senkomo mawubona nje kwemizini makushoniwe ukuthi umuntu uphelezelwa ngenkomo akulona iqiniso umuntu ayaphelezelwa ngenkomo inhloso ukuthola isikhumba azogoqwa ngase kwengubo azombathiswa yona ukuze angalahlwe inqulo because umuntu akafani nesilwane umuntu uyahlonishwa unobuNkulunkulu kuyena phakathi inyama ke besiyadliwa ingakho ubona namanje inyama yenkomo yomngcwabo ayishiselwa mpepha akufani noba kuzoba nomsebenzi la kuthiwa akuyiwe esibayeni
1: kushiswa mpepha
0: enambandela because inhloso
1: and kuyenzeka yonke ziki exactly
0: ifinance inyama yenkomo yomngcwabo ifinance nembuzi yembeleko makwenziwe imbeleko because imbeleko kwakufuneka isikhumba sokubeletha umntwana hayi ukuthi lisiko
1: okay
0: yes kwakudinga nje ukuthi umntwana uzobelethwa ngani bese kuhlinzwa imbuzi kuphuma isikhumba that is why ubona sikhishwa nemikhono nemilenze kwenzela ukuboshwa kuboshwa ngazo isikhumba lesimilenze kanjalo so imbeleko ayikazi belisiko nayo but isiko kuba yila umntwana eyobikwa emsamu nakhona umntwana omncane akavele athi eqeda ukuzalwa nje abeyobikwa emsamu uyalindwa aqala ahlambuluke kubonakale nokuthi ngoyala ekhaya ngempela yini izinto ezithize zikhombise abeseke eyabiwa lana-ke namhlanje ngithi ake sibuke umuntu masephumile enyameni kwasala isidumbu
1: okay
0: right khumbula ukuthi umuntu abantu abefani nangokwemisamo akufani izimo zemisamo zibuye zingefani ukhona umuntu othi mayeshona ingawo ke kudabukise nje lento othi umuntu athi eshona manje kube kufonela uma singcwabisane kuthiwa makasizolanda isidumbu ngazathi siyabanukela abantu layika indoda nje ayikwazi nokunikwa ithuba lokuthi mhlawumbe akalali usuku olulodwa nomuntu eshonile la ekhaya kuqinisekiswe nokuthi ushone ngempela uyakhishwayo thatha umzimba uhanjiswe usuke emakhazini emakhazini uzobekwa njengoba ukubone abanye kuya ngabantu inhliziyo zabantu abanye izidumbu
1: ziyakhonswa
0: noma kanjani ngaye ngabona kwenye indawo ziwashwa ngekosipayipi yabo ngabona ukuthi inkinga le so sibuka ke namhlanje ukuthi ke sebuyile ke manje usekunini usukile kulabo abasemakhazeni ababaphatha noma kanjani usekunini nethi niyamthanda uma ephuma la ekhaya umzimba eseyongcwatshwa
1: osemadlakeni
0: okay umzimba ngithi umzimba womuntu umoya masuphumile umoya wesinye isikhathi awukaqinisiki ukuthi kwenzakalani. Usenethemba lokuthi ngoba umoya awufi. Mhlamba siqale si-emphasize
1: nje
0: ukuthi umoya umuntu ungumoya lelizwi olizwayo nelikhulumayo.
1: Yeah.
0: Yimina lo.
1: Yeah.
0: Lo mzimba ubonayo kumina. Yindlu endihlezi kuyona lo mzimba ubonayo. Ekusho ukuthi umuntu ongibona ngempela ngumlaleli. Ngoba uyangizwa ngiyafika ezindlebeni zakhe.
1: Oh.
0: Yindlu le engihlezi kuyona, le ndlu mayekhathala ibuyele emhlabathini ngoba yayivele yakhiwe ngumhlabathi.
1: Okay.
0: Yabo. Umoya wami ukazi wakhiwa ngumhlabathi. Umoya wami wakhiwa ngamanzi. Because umoya wakhiwa ngamanzi. Ngakho ke ngizobuyela kokhokho bami la bephila khona ngokukamoya. Ngasemanzini. Emanzini. Yabo. But umoya wami ngesikhathi umzimba ungakagqitshwa, umoya wami unalento ukuthi kusengenzeka ngibuyele kulo mzimba.
1: Yeah.
0: Uphinde umzimba uvuke uqhubeke ungithwale.
1: Yeah.
0: Yabo. Ngalezo zikhathi uzokhumbula bakhona abanye ekubekwenzeke ngempela umuntu athi seshonile aphinde avuke.
1: Yeah.
0: Yenzeka leyo nto. So abantu ke ingakho abantu ekuhlakaniphini kwabo kudala wabenaleyanto ukuthi ethuna makungcwatshwa aligadwa. Ligadwa izinsuku ezi-10 lokho kwenzela ukuthi inyongo yomuntu ithi mayesiqhumile inyongo lapha esidumbini phansi emhlabathini la embelwe khona. Mayesiqhumile kuqala iprocess yokuthi siyabola isidumbu. Uma ke sesibola isidumbu lapho la umoya sowuneqiniso khona ukuthi ngoba kusuke sekunuka manje thunini kuqala iprocess yokunuka nayo yonke leyo. Uyishumi lensuku lavela kanjalo ukuthi na kanjani mase kuphela seziphelile insuku zilishumi. Ngeke ke lo moya usaloko ulalela izinto eziningi. Sesiyawubiza siwufaka ngembuzi. Elokhuzini emndenini ngethi umsamvelo wakusesibayo correct motho sibayini umsam kwakuvele kusesibaya lento yokuthi umsam ungena endlini wangena esoba ubuthakathi ngesikhathi sekukhona ukuthakathana umuntu avela uthwala umsam bathi hayi ungcono ngiyokukhiyela endlini umsam la kungakuze kungalowo kucaluza wonke umuntu so kwakuyiwe sibayini makufike sibayini nalembuzi afika acelelwe ke manje ukuthi umndeni umamukele kushiwo ukuthi nangu ke usibanibani simletha kunina emacaleni ke nasemaphutheni nakuzona zonke izinkinga engenze ukuthi zingamvimba ukuthi angangeni kahle emndenini ngalembuzi siyamcelela hayi lento yenziwa manje yokungenisa isidumbu ngembuzi masifika sisuke emakhazini.
1: Okay.
0: Umuntu lembuzi yenziwa after 10 days engcwatshiwe umuntu. Esengeniswa yise esengeniswa emndenini wakhe. Lento ukuthi mayiphupha umuntu ephupha izinkomo sithi lithongo isukela kuthenini vele abantu abadala babeyi understand lento ukuthi umoya umuntu udinga ukuhlala enyameni nasegazini. Ngakho ke okwalesikhathi kungakaqinisekisi ukuthi ungenile umuntu emndenini nakuphi nakuphi bagciniswe la kube nenkomo ekugciniswa ukuze imoya ithole imfudumalo nentokomalo ihlala kuleyo nkomo le. Inkomo engasengwa, inkomo engaboshelwa. Uyayibona? Buze ke kube ukuthi ethongweni umuntu uya because ethongweni akuhlaliwe endaweni eyodwa khona abalindile endaweni abanye abasaqolisa amacala abanye abanezinto ezithiza abasadlula kuzona lowo muntu akakamukeliki emndenini ukuthi usengene ngokuphelela now uzobona ke into ebengifuna ke ngoba kumdlalela lo into kuyiyona ebengifuna ukuthi siyilungise iwuthuwe kuyiyona engiphatha kabi kakhulu
1: okay.
0: Esiyenzayo enza ukuthi abantu mabeshona ba bangabuyi

0: asibe lapha emgquba sinomnyango manje
1: emnyango nje straight
0: la zophuma khona
1: yeah
0: uma ephuma ngezinyawo right mangathi uyavuka ngavuka engapi
1: futhi angavuka
0: aphambe
1: yes
0: uma ephuma ngekhanda maye ngavuka ngavuka angene endlini
1: angene ngaphakathi
0: right
1: yeah
0: ileso sathu ke esenza ukuthi sikusekusho ukuthi kufanele akhishwe ngekhanda hayi ngezinyawo esidumbu kumele sikhishwe ngekhanda ngoba sibheka lento yokuthi mayevuka uya ngapi uyabonje mungaya ngiyazi ukuthi nakhona sebeya lokhu zabantu basendoda kuyokuthoka ukuphucuka lento but ke nayo unayo ukuphucuka sokuchaza ngendlela no abantu bayakusho yabo umuntu mayethi uphucukile hayi ngathi bangabe uphucukile isikhumba angathi
1: kubuhlungu
0: yes angathi ubuhlungu uphucuka
1: yeah
0: but thina si understand ngendlela ehlukile yayibo
1: okay
0: ngakho ke ayikho ilokhuza impucuko ethi amasiko kumele alokhuze ayekwe ashintshwe mhlambe singawashibeka ngokwezikhathi zamanje ngithi ke endodo ke ngaye ngabona into engaye ngayithanda ukuthi bona babuka baze babuke nalaye kuthenini umuntu maselala ethunini
1: yeah
0: akalala abheke phezulu ulaliswe ngeside kumbuya lento okulala ubheke phezulu idalwe ibhokisi ukuthi abantu bafake ibhokisini ulaliswa ngeside ngecala abheke ngasekhaya umzimba wakhe ulala ubheke ngasekhaya ngecala kanje uhlangothi so iyakutshela inhlakanipho kubantu abamnyama ukuthi ingakanani so umuntu wayengakazalala manje ke unomuntu ekhaya othe mayikhishwa wakhishwa ngezinyawo ake sithi mistake niyena angayiqaphela lento engisho ukuthi
1: okay
0: maye ngase kuthiwa uyavuka angavuka engapi right
1: futhi angavuma aphume ngomnyanga ha
0: yes sekuyaba ke manje lapha ethunini umuntu ogcina okhuluma lapha ethunini uthi lala la ngokuthula ulinde usuku lokukhala kwecilongo
1: yeah
0: lapha abantu aba beyovuka abantu bonke abafileyo ekusho ukuthi ngenye indlela ungabuyi uze ekhaya hlala la ethunini uyanetha ubhudlwa imimoya kwenzeka zonke lezi zinto uhleli lapha ahlezi khona kwesinye isikhathi ihlahla leli lomlahlankosi lifakwe khona lapha elukhuzini ethunini ekuyona transport umoya wakhe
1: yeah
0: obukade uhamba ngayo ayenziwa ngalento uma sekuqeda ukungcwatshwa besihlahla liyohlonywa phezulu elukhuzela emsamu lapha selendelene kulabo bantu lokhu ke kufana nako lokhu kokuthi abantu bahlale emafrijini o-2 weeks aphuma umuntu eayisile efrijini lo muntu ucabanga ukuthi uyangena inedluzini efike angethi wena ukuthatha inyama nje muyikhipha efrijini ubheke ukuthi uyakwazi ukuyibamba for 10 minutes uyigcinela ezandleni zakho if awukwazi then abantu abadala bamisa kanjani lo muntu ofike njalo nokuthi uma efike ethi umuntu uyagodola siyakwazi ukuunderstand ukuthi lokugodola kuyahambisana nalamakhaza asuke ihamba nawo njengoba sibangcwa ba benginama ice bengageziwe yabo emsamu yethu ife yafa yaphela ngenxa leso simo esikanjalo sokuthi ngisho so themeleza empepheni ukhuluma into esemoyeni ngoba umuntu lo the last thing a weakness abantu abaningi abazi ukuthi kwakule nto yasemakhazini umuntu ubuye ngasaphelele lapha uyahlinzwa umuntu uthole ukuthi uzigulele nje washona ahlinzwe kodwa uyabuya umuntu asenamathumbu asenabuchopho uzoba idlozi enjani lo muntu. And umthetho wase South Africa awukho umthetho ophoqa ukuthi umuntu ahlinzwe oshone ngokugula. Umuntu oshona ngengozi kuphela ekuphoqwa ukuthi kwenziwe i-postmortem esuke bekuzama ukubheka ukuthi kungabe kuqale kwamehliziyo noma kubuchopho. Ikuphi ekufike kuqala i-postmortem esuke kuyokwenziwa ama-analysis e-lab ukucheck ukuthi umuntu ubulawe yini. But umuntu oshone ngaphansi kwalento okuthiwa i-natural death, lezifo lezi ezijwayelekile, akwenziwe i-postmortem because udokotela umhlolile washo wathi ushone kanje. So lowo muntu akahlinzwa, but umndeni wakhe mongazange ukusho lokwelokhu zini kulimasingcwabisane ukuthi lona ingamhlinzi, uyafika ahlinzwe because bane-interest kule nto yokuhlinza abantu.
1: Emkhulu, xola ukuphazamisa, kukhona le nto uhambile amagubuha wena uhambe kakhulu nombolo ley'nsizo nendlavini emakhaya, khona nibike ivakale bekhona andazi wena nsizo njani njani ngeke uphume emnyango kobhodlo zindlu apha ukhutshwa apha ma ungcwatywa wena ikhona into enjalo mhlawumbe uqala mkhulu
0: yes lo khoza umuntu ma eshone engaganiwe angithi usho leyo
1: yes
0: impohlwa.
1: Okay. Ikhona kodwa nenja.
0: No,
1: I
0: akulona isiko but ngumkhubo omuhle. Ungumkhubo omuhle ngoba kusuke kubula ubumpohla, kulwane spirit sokuthi angabikho omnye umuntu ozoba impohla kuthiwe kungene lo. Kuthiwe makakhishwe ngemuva angaphuma emnyango. Ngoba akazoba lidluzeli indlela yelokhoza. Kusoshwe.
1: Lendlamkhulu, siye kanjalo sibe nosukulwayo lonke.
0: Yeah, so ngilana ekuthenini mina imisami yethu sinenkinga ethi omunye umuntu athi kwenzeka kanjani umuntu afika sefuna ukuhlatshelwa inkomo wafa engenayo nembuzi
1: ibengafuyanga.
0: Yes, idlozi elifika kuwo lingena buchopho elingena amathumbu lingafika lithini yebo. So zilokhu zile le zinto ziningi zinkinga and asifuni ukukhuluma ngazo. Uyabona kunomali ukuthi umuntu mayeshonile ahlale 2 weeks emakhazini.
1: Yeah, yeah.
0: Then mayolandwa ahambe olandwa omunye uthi walimala ngengozi somewhere washonela somewhere emgwaqweni but maseyolandwa kulanda isidumbu lokhuzini
1: emakhazini
0: kuyagoduka nalo phethe ihlahla uhambe ezixoxela nabantu nje la endleleni la ungcokolana labantu abanabo la emotweni. So namhlanje into bengithi asizama ukuyibheka ngeyokuthi sinalento yokuthi sithembele ekuthenini ithonga lizosisiza ezinkingeni esuke sinazo, sithembele ukuthi sizophuma ezinkingeni esinazo ngokusizwa lithonga, bese silibala ukuthi kunezinto eziningi ekufanele sizenze ukusiza ithonga nathi ukuze likwazi ukuba namandla ukuthi lilokhu ze libe right. I mean umuntu uyagezwa.
1: Yeah.
0: Umuntu uyagezwa njengoba sebefakwe emakhazini.
1: Likhaya.
0: And kuwrong ukuthi kukhuluma umuntu okugcina elokhuzini ethunini okungayena wasekhaya. Le nto ngiyaza nibheke because usuke nidabukile la. Mina ngiyazibuka lezi zinto.
1: Yeah.
0: Ngiyazibuka lezi zinto. That is why nginale nto yokuthi bekufanele izinsizwa zike zishintshe. Izinsizwa zike zingavumi ukungcwatshwa ngokwale ndlela lekungcwatshwa ngayo. Insizwa ibhilonge ezinsizweni nje, ingcwatshwa zezinye izinsizwa busuke umzimba wayo. Inkonzo ithi noma iqhubeke ibakhona inkonzo kodwa umzimba ungcwatshwe ngoba insizwa nje, ukwenzela ukuthi umoya ungalahleki ngoba amalokhu zamaningi alahlekile. Khumbula ukuthi anginandaba ukuthi into yokuthakathwa uthi ayikho mina.

Kusayi sekuseni ke siqala nje usuku kamnandi ke awu he ngiyazi sebusuku cha phela ngithi na ebusuku kuyayifanela nje ukuthi kuse ngoma wayifake ekhanda ukuthi sebusuku kosiyami vele budonse ngenye indlela asihambe ke sibheke ehoreni leshumi nambili asihambe ke nawe siyogoqa usuku sibheke osukwini olulandelayo siphetheni namhlanje Dodo.

Ake nje ngibiza imbizo namhlanje nisondele bakithi ngicela bandlo hayi namhlanje khona ngibasondeza sondela ngisho kuwena impela ngisho wena wena impela wena othi makwenzeka izinto nkosi yami kubizwa wena kuqala wena mangabe kudingeka imali kubiza wena kuqala sondela makukhona oxakekile ngisho kuwena impela sondela nawe kuthintwa wena kuqala ngisho wena impela ogijima kuqala uyokhipha sondela ubona le ngikubiza namhlanje lwesithathu lasuke sikhulisa umuntu ngayedona sibheke izinto ezithinta abantu ezigcina ke kugcineni either ziyakukhulisa noma-ke ziyakuyisa noma zikwenza ukuthi ukhale wena onenyembezo ukuthi awunkosi yami ngaze nganganakwa ngalesi sikhathi mina abantu ngibanaka ngasondela ngifuna lo othi mina ave ngikhipha nginikela ngakho konke uzunikele nangokuqobola kusondela wena impela lengikhuluma nawe namhlanje sondela impela ke namhlanje ungabisadeda sizokhuluma nawe kuhlaba kunjalo hayi bo ngikhuluma kumanje kade unenkinga wena uxakekile kodwa usizwa ngomuntu sondela ngisho wena impela wena kade nje uxake ngale ndlela wazama nkosi yami ukuphuma uyofuna usizo ukuthi nabakuboleke bakusize lapha nalapha khona kokuxinile uthi ukuphesha lutho sondela impela sondela uyazi wena kumande kunelesi sikweletu esiqinile nje esidinga ukuthi nje ukuthi udinga usizo nkosi yami uzolutholaphi mothi uyacabanga akukho la ongalithola khona sondela eyibo sondela kodwa wena nkosi yami ma ngabe zenzeka hayibo kubizwa wena kuqala and ufike ukhiphe ugijime kuqala ubadlule bonke nkosi yami sondela namhlanje ngibiza imbizo uyazi bakithi ngibiza imbizo ngiyanisondeza sondelani bakithi silana nje ngoba khona omnye wenu ukhala miy'nyembezi andakuthi miy'nyembezi uyakala mamdodo yabo manje kukhona imali engiyidingayo ngishoda kancane inkinga lento engibambile ngabe kungcono ukuthi ikumina kuphela inkinga i-affecthe nempilo yomntanami ngidinga usizo mamdodo ngidinga usizo sengisabathe ngiyamemeza kwengibaziyo ngihlale ngibanikeza nkosi yami ngibaphesha ngibakhava angazi niyibiza ngani kodwa manje bakithi naku ngizibona ngingedwa mina sondela nkosi yami sondela yaze yakho le show namhlanje eyakho ukuzobambisa nangu udade ngapha obhekene nenkinga yazi ukuthi nawe iyakubamba-ke le awugijimi awumhlola go makuthiwa unganqama ukungaphuka makuthiwa nangu udade noma nangu ekhaya badlile naku ubani uyashodela awunkosi yami omunye akanasho imali yapetroli uwe hhayi bo kuningi lalela abafundayo abafuna ukuqhutshezwa wena ba-right manje lapha wena lutho nakumanje ngathi sunenkinga akusasondela umuntu sondela nkosi yami sondela yazi ukuthini nawe wedwa ngizokutshela ukuthi namhlanje awedwa and lalela awedwa mina ngikutshela ukuthi njengamanje ngibhalelwe hayi nokuthi ngibhalelwe wenza i-VN yabo uma seningithela ngenyembezi unkulunkulu isiphambana yabona le eniyenza kumina unkulunkulu ngiye ngisho ngithi eyi iy'nyembezi zenu hhayi bandla ngazi ukuthi ngothini ngazo mhla kuphela mi uthi ingcono sisidoda into eshaya mina mina sihlale zingishaya zinginetha kuzweli vele ngoba ngiyazi ukuthi angisizwa umuntu kodwa inhlobo engileqwa ngayo makufuneka something hhayi le engidinga usizo ngayo ing-affecthe kakhulu ngoba

0: Phinda Nkulunkulu Jesu ngizoyiphinda. Hayi ngoba ngifuna ukwazi inxeba ngoba ngithini ngizoyiphinda mntaka baba. Uthi uprofessor kunabantu abakufonela bekubuza impilo ngoba kukhona abakudingayo. Bazofike bakuthinte eli then later uzolandelwa hi malo malo malo uthi uzolandelwa i message noma i follow up izothi mhlambe sisi bengisacela ukuthi ngeke azakubuza impilo kungekho kuzolandela ngemuva wababa ushwele Ngeke nje akusukela ukutheka inkosi yami izinto zeziningi kangaka. Dodo uyaphila. Yeso, kusahamba kahle. Yayizo nto engishoyo. Abesephela lapho full stop. Nkosi yami, awingane yakithi. Ingibuza impilo noma uba awungibuza impilo. Lutho mntama, wololo. Azo kwabhlungu konamhlanje ngisho ngoba amaqiniso phela. Awuzo wagcina nje ukuthola ucingo oluphuma ekhaya. Ngisho kulabo impela obanaka daily bekubuza nje mntaka baba ukuthi kodwa la usebenza khona kusahamba kahle. Bela bazama ukutshekha ukuthi Nkosi yami nje wabehlale bedla kahle kanje ubanakile nawe. Usayithola kahle akukho la kunokukhala khona ukugedla kwamazinyo uma usemsebenzini. Ngoba kithi imsebenzi sikuyona. Ungabona sikhuluma, ungabona sihleka, ungabona siphuza amatiye kunjani kusemnyango. Kodwa kuyashisa ngaphakathi. Angithi lapha emsebenzini, ibambene kumanje. Khuluma nje kumanje khona bangakhulumisani lapho kulowo msebenzi. Kushoda ukuthi ubani ozogadla kwenkulunkulu. Inkinga phela manje kusemsebenzini and i-protocol ithi-ke awukwazi ukuphamisela omunye umuntu isandla. Sidubulana ngehlo nje mntaka ma, sidubulana ngehlo zezinye, sidubulana ngemigwexo. Hey, sidubulana ngemgwaqo uziyadosana inkosi impela. Hey. Omunye uthe emsebenzini abikelwa ukuthi awungiyohlangana nalo. Kubi nje mntakama. Kodwa abakhona baye bakubuze ukuthi kuhamba kanjani emsebenzini. Hayi ma ngiyayibuzela nje, hayi ngani ngoba ngikunyakazisa mntakama. Ngiyazi kunzima. Kodwa waye abantu esibathandayo nesikind kubona. Esam not ukuthi usukufuna ukupraise ayikho ke into enjalo i appreciation nje khona usiso wathi umntana wakubo omlamayo wathola umntwana esamncane she told me that that usiso wami wathola umntwana esamncane so ekusafana buyela esikoleni yonke loo nto okay uthi nje ngabona ukuthi ayi i-responsibility yami nansi ngani siyifikile usisiyona osebenzayo uthi by the grace of God noma ayediniwe kodwa wadinwa wabuyela ngenene wazenza izidingo zomntwana and so forth i-problem ayikho nhlobo uthi the way usiswami appreciate ngakhona ngendlela akwazi ngayo ukubonga uthi kuloyo grant ayitholayo le engekho yalomntwana uthi uzokamthengele nje into eyisipho uzothi uyafika nansi into yakho sisi uyaluzalo lothando uthathe kuyona le engekho wacabanga usisi wakhe lo mthwele njoba namanje wakwazi nokubuyela esikoleni uthi hey iveli ngivala umlomo ingani kama wayizinda niyange ngapho monge ho ngobona kuya sebenza sefuna sim ah ama ngilala ama VN ake ngilala ama VN ngoba ngiyazi 0638208448 0638208448 Ake nishare ke manje ake nithulule sengikhona uma mdodusela
1: sanibona emsakazweni ngane yami kodwa dodoni yashiyasi uthi manje

0: ngaze ngasenkingeni ngabakwathe ngabakwathe ebantwini phele ngibaziyo ebengima nabo iminyaka ngibasiza hey umuntu angeke umconfirm wahambe shilo Brenda kodwa ke ngiyabonga ngoba bengizoqhubeka ngibe imbongolo yabo ngigqoke insizi zabo ngibasize ngibatshele imali engazali beyibuyisa sebethanda kanti mina ngeke bangisize ngomuso ngiyabonga ngoba ngibangisheshe ngababona angikhulumanga lutho umuntu yozwa ngamhla seyifuna naye ngiyophendula ngalolu hlobo hawu ngakungcono ukuba ukhuluma ekuseni hawu sengiyisebenzisile ngakungcono ukuba ukhuluma izolo hawu sengiyisebenzisile ngakungcono ukuba ukhuluma last week uyabona hawu nami ngisenkingeni hawu kwamina angikhokhelwanga kwamina nginjani abantu engaqaze ngibanikeza i-excuse uma benenkinga bona for years kodwa kulo nyaka mina from July bangikhumbisile ukuthi bona bawobani ayolala iboneneke ngoba sengidlulile kuyonke inkinga ebengikuyona mina bekuyinkinga yesikhashana mina ngoba ngunogwaja obhajwa uzikhumule iyolala ibonene ngoke ngizwe naye iminyaka iyeza ngibhitha ngikwazi nokuchaza ukuthi nginjani ngibhitha akekho umuntu ophinda ngixhaphaze ngoba kanti bebekusho bekuyi-free right bengixhashazwa nje yonke le minyaka bebenesilima sabo engabe bebengeve betshelene yini ukuthi nginesilima sami lapha umuntu umexakekile athi yalapha umuntu umexakekile athi yaphana yalapha hhayi lutho-ke ngisho imana yagcina yehla lapho yehla khona yagcina iphinde angangizwa kuthiwa kuyindawo nje ngiliphexa impela ibhayibheli angizwa ukuthi yabe yabuya imana hhayi bebeyigcina hawu baze banenhliziyo ezibukhuna abantu hey inhliziyo enhle emsebenzeli umnikazi wayo mncamile ngincamile yabona iBhayibheli malithi ukulunga komuntu wonke okungenayo lukhona ulunge nje ulungele ukudlala abantu bewumata wabantu ayinonsense yonke leyo ngincamile ngani yami eyewazi wayikhuleli yazikhuluma izimanga wengane hey uyazikhuluma izimanga imina ngoThamara waseSeptemba awema emlazi kwa emi hayibo hayi bangifundisile ngishilo ngathi bazobona untando wayiseke manje hayi bazobona igama lami engangiliqanjwe ubaba ukuthi hey ngiyakwazi nami ukuyibopha inhliziyo hayi bazongibona ngiyabonga sisi ngiyabonga nje ngiyabonga
1: Alright, umsakazi lo mzansi ku 98.0 FM. Asike sithathe zingcingo ngapha. Sithathe zingcingo sithathe. Alright, sithathe zingcingo zakho ka 0604807164 nomuthi 0638208448. Umsakazweni izinto mzansi ku 98.0 FM. Sawubona. Sawubona uthi usaze wayeqa ngichaza mayisebuyisa igama lakhe aliqanjwe aqanjwe bengingalazi ngiyaqala ukulisa namhlanje babuyise ngisho igama lakhe mayisethi nje unogwaja okozifika yifasa bento ayikhumuni hayi ngoba ngihleka njalo ngithi niyazi nani kuyahleka noma kufika ubuyena uyazi nje sitikadikana nenkinga ngapha naye uthini mesho kanje kodwa ngikhuluma sikhuluma izinto ezi and thank you so much for sharing ngifuna ngampela nishare namhlanje le nto ye-kindness iyalimaza it goes a long way iyalimaza umuntu ukhohlwa nje kanjalo babeka ama-excuses m angcono ukuthi usho ngesonto edlule hawu bandla kodwa ungekuthathe onake uhlephule ukhumule unikezele uthi uyiveza ukuthi hayi nansi enginayo uthathe uyithathayo ngizobona nami ngoba uyamazi ekuthwala phela

0: Thinki somehow siyafakwa nathi ekhinsini just ukuthi uzokwazi ukobserve isim. Observe nabantu abaseduze kwakho, hloboluni labantu bagcinile eduze kwakho. Mhm. Ugcine hloboluni. Abakuyuzayo noma enibambisene nabo. Mhm. Hayi, siyothi siqamba kushawuthwa lofu. Kosi impela sobe sikhulumile le ndaba. Ukabe kudingidiwe 0604807164 nomuthi 0638208448. Umsakazi izilo mzansi sawubona. Mole khaya. Hayi, asibalanse yonke indawo. Kuthi obhalile imina lo wesisidodo akekho ongisizayo. Kodwa bona bebenza inkinga babiza mina. Mengikhumbula bebe nezinkinga kuphela meke ukuhla bangazi obangikhumbula mebe nezinkinga kuphela lebe ngisho ke sithandi bangikhumbula mebe nezinkinga kuphela meke kahle abangazi abakubuzi ngisho impilo sithandi abakubuzi ngisho impilo kahle mina ngingasho ukuthi khona abantu osafanele nje ubafake ku block hayi for isikhathi esithi Uje 3 months usaba phose lapha engumeni. Bathi bethi ngqulu lutho. Bathi bethi ngqulu bezokubuza impilo ehamba nomfayele kugcineni ukuthi hayi manje sisinxakini noma bhuti inxakini. Vola uphose le.
1: Yeyimingelele umsakazi lapho kwizilo mzansi. Ngicela ungazishiya igama. Noma kona ngene uhlelo seluphakathi nje yabo. Kodwa yabona umduduza nje lo umdoguzana umlaleli lo hey ngaleso simo engabhekana nazo ekhaya so shuthi ekhaya imini omdala angisebenza ke shuthi nje ngisebenza nomsebenzi onganginikeza imali engakanani umfowethu omncane esebenza kahle kamasipala yabo wase kushona uma ekhaya angitshela ukuthi umfowethu wabukisa kabi ngami sokeke ehlangene no aunti kodadewabo bama yabo kuthiwa yimina omdala ngiyibonele naye imali ahlanganisa kuloo mali enganginayo encanyane engangiyibekile ngamfihla umane ukuthi akakhiphe isenti ngisho ukuthi wasekulayithwa amakhandlela lawa engafuni ngisho ukukhipha lutho etheni yathi engangosuku lomngcwabo ngazabalaza ngazabalathi uba kuphela ikhanda bafanele lithengwe imina ngibe ngisazothwala nomngcwabo yonke into jezi ngumngcwabo into ayicabanga nje yena wavele uhambe othenga amagesi awu-4 abhiya namabhodlela amabili agologo ngoba yini nawe uyaphuza waphela kanjalo-ke lapho ngazabalaza ngingedwa aza ngamfihla futhi uma wayehlangene-ke nomndeni-keke o-anti kuthiwa yena umdala uyena inkosana uyena ufayela lokhuzana lokhuzana amfihla uma wakho aphelanga sikhathi kuyena waphela umsebenzi angidiniwe ngiqhubeka mina ngiyibambele ngiyiqhubeka nalo msebenzi lambo ngangikwenza nganginikisa imali engakanani ngamduba hlambe inyanga embili sehlele ekhaya ngamthengela ukudla kodwa buya ngishaya inhliziyo msakazi kumanje wendliwe mina thengelwe mina nje ukuphaqa ngishoni ngisho kwabe into yangaphansi yonke into ngishiye inguvu ngoba phela umuntu wakini so inkinga ebhekene nalo ngiyayibona ukuthi abantu basize wena bangakusizi mina ayenzeke endlini ekhaya mfowethu ngilamanana kumanje meshotelwe into uyifuna kumina mangine enga ngithi ngiyangeke ngize ngimenzele lutho kodwa kuvumangayo ngoba wasekhaya wathi uphelile umsebenzi kuyena amdube inyanga ey'mbili kwangavuma kumanje wenzelwe mina yonke into nje kugelwe ingubo ngishiye ukudla ikhosi wenzelwe mina yonke into ngiyabonga umsazi cela ungazishika
0: awu uNkulunkulu Jesu mayesethi nje ngaqale ngamdubu 2 months kwangavuma nkosi yami kodwa niyayibona into eniyenza ebantwini siyakwamukela ezweni sawubona siyaphila unjani kodwa
2: wangifuna lokuhlela ngesikhathi ngenamali esetime kodwa ngizobe kukunani ngafithi ubani nami ngenzi inyaka ngithi yonke ngakhe ngashona abazali bami

0: 굉장히 있으면 자막 굉장히 무거웠다. 그리고 그때는 제가 못한게 그분이었어요.
1: Hayi kodwa bese sikuzwile. We malo. Ya ubagithi. Hayi bagithi. Eh angas bakunje izwi sawubona.
2: Amen njani?
1: Siyaphila.
2: Siyaphile intaba bangayazi lo phathi. Ngiyazi isontweni.
1: Ya.
2: Ngiyakhaya kuyimanje yenzeka.
1: Hayi wena nasesontweni.
2: Yebo ekhaya kunomakhodi kunomfethu. Ngathi ngaqashe sisebenzi sekushona uma babengambhengisha kumbheka kodwa lo muntu walotshelwa ngeenkomo ezayilobole mina lo makhodi. Umuntu okusizayo ke ngane yakwethu uma edeka abantwana bevakashile ngazi ukuthi umuntu uyaedelwa imali. Akuthiwa sisikhipha.
1: Imali kuvakashise wena uzoqhubeka uthenge yonke into. He wena
2: ufika ngemoto yakhe ishaya futhi umkahle kodwa afingisho nanephilo kuyimanje zikhona. Angathi nje khona into ezitshelwe yona. Kuthiwa afone ke fonela usisi lo ngisizayo athi ngicela unginikezela odado bami kuthiwa khuluma ngihleli kanjani lapho isimo sinjani hey ngiyabonga dodo ngiyabonga ngani yakwethu usisi somkhulekisa akayedwa kuningi esontweni nje mina ngangike mangabe mhlawumbe ngibonthe nginemali ngiliqashi itekisi kodwa kwabe ngathi angikaze ngenze lutho. Ngaphuma mntaba bangihlehla ngilo muntu othi mangixakwa into kayi ngiyakwazi ukugwinya into mpela ngihlehle angingeni emsakazweni ngize ngikhulume itori ngivele ngithi basi bayabuza omama bona laba awumama kwenzakalani esontweni ngathi ayikhululekani bazalwana hayi ngi-right kulalithi igama ngiyayibeka lapho ngikhokhela abantu abathi abanalutho.
1: Mai ubeka kanjani uofarisha endlini yankulunkulu uofarisha ukusiza abantu?
2: Hawu kwathiwa ngiyayibeka namanje mntaba ngilo muntu othi methi umuntu uxakekile nje somama sibawu-11 methi umuntu uxakekile sithenga ukudla futhi asibikeli abantu futhi asikhuluma isibongo samuntu omunye athenga i-rice omunye athenga 5 kg wenyama omunye athengeni sihambise kulowo mama hhayi ngoba sifuna ukuthi kubuye sisuke simupha ngoba senzela ukuthi aqhube impilo azathola uma sethola umsebenzi siyazamelana futhi abanye-ke nje ngikhuleka nabo labo ngase nje eceleni hhayi esontweni ngaphuma ngane yakwethu hhayi ziyabuya kwathi seshonile umango onyaka odlulwe ephethwe ikhensa kwathi umfwethu hhayi phela sisi yeyi mtakababa hhayi lungisa sisi ngoba phela ngenhlahla umawe udlala umshwane zami ikhona engiyibekayo imali akukhona nje imali engiyibekayo awasonga izandla benomakhoti wakhe behla ko-4 doors wasonga izandla kwathi wasisi ngathi kumanga uba besegule kakhulu ngathi kulungile sombeka ngathi ibhutu mfethu nani wathi hhayi sisi sithembe wena angikhuluma ngalutho uyambona-ke manje dodo ukuthi uyambona-ke manje ukuthi uyalwa kade ngisho ngithi fane ngike ngithukuma kwakona umuzi ukulungisa ngike ngibuke ngoba kusho ukuthi manje seyalwa ngithi uma ngilungisa lo muzi ngiswele imali ukuthi ngoba kusho ukuthi kufane ngiphume ekugcini ngakhe inxiwa lami ukuze ngibe nephisi hhayi bandla usisi nkosi yami akabekezela yi unoza kwabo baningi maningi bandla kubuhlungu hayi nami ngiyasiza nami bandla ngifonelwa uma kuthiwa sisi hayi nami
1: angifonelwaimpilo mntakathiko
2: ngake nje ngagula empilo ayikhohlwa ngesikhathi uma ngabe ngibuziwe khona okulandelayo
1: njengoba ngisho nje ukuthi khona okulandelayo
2: ngoba-ke ngumthandazi ngumama nje ngumthandazi yebo ngisebenza abantu uma ngabe nje uthole ngelanga kwa

0: izwi lomzansi, izwi lomzansi. Yizwa umehluko.
1: 13 after 10 ngumsakazi izwi lomzansi ku 98.0 FM. Siyabuya sizokhuluma nawo 0604807164 noma uthi ke 0638208448.
2: Esilalele. Ugogo yey wazi wayikhuluma indaba. Sengaphuma ngaphele bantwini lapho akukho engangabenzeli kuna iy'ngane zikhulike namhlanje nazo wo-driver mntakwethu azingazi nokuthi ngangiwusozibani wesicathulu endike ngiyabatshela-ke mina angidlali ngibancenzancenze kancane ngantu uma esethi nje ngithi ukhumbule phela ukuthi ama-ships ami nami ngangiwafaka lapho nje ubuyibona ungakashe ngithi ukhumbule esikoleni ndingangikunikeza imali yokudla esikoleni njengoba uyibona ungaka nje ngibona ukuthi kuyahlaba kuyazwela kunina kodwa anginamsebenzi ngoba nabo vele babenza into efanayo hhayi gogo ngeke dotosis sithathele ngiphumile nje ebantwini manje ngiphumile nje ngihlelele ngedwa ngiqhathele usizi lwami ngedwa anginasikhathi namuntu manje banesidinga abantu.
3: Yebo, sanibona, sanibona izinomzansi, sawubona mamdodo. Ya, usulapha kwamaphumulo emthandeni ezibandleni isigodi, ukhuluma nomzukulu kamagwala uKhathiwa kaDuka. Hey mamdodo, isihloko sakho hey siyangithinta, siyangithinta mami ngoba mina-ke noma kungekho kumina straight but kunomalume wami okuyena umagcina, kumagcina. Yo mamdodo, yo uthwele, uthwele. Abafowabo uyena uma wakhe osisi wakhe even ngisho iy'ngane izalwa iy'ngane zodadewabo uyena omele ukuzondla yena ngalana uma kuwukuthi unenkinga kuvele kushiwo kuthiwa ubo kanjani ngoba phela nje unawo magoteshi unayo futhi naleyo nto leso sidodlwana lesi sincane anaso akekho umuntu ocabangayo ukuthi even ngisho imabhizinisi kahulumeni ayehlelwa indlela ekwenzeka ngayo uthothi nawadinga uxhaso hhayi hayi kunzima kunzima kunzima loya muntu kwala ngisho uthi wena umuntu oseceleni uhlala naye mina njengami nje umali impela kodwa-ke uyakwazi ungizwa ngoba indlela akhule ngayo akakhulile kakhulu futhi akayikhukhumezi akayikhuphuli unenye inhliziyo nje uye straight nje yena unenye inhliziyo futhi mina ngiyazi inhliziyo enjeya ngoba loya muntu angimazi noma uyakuzwela ubuhlungu noma akakuzweli angimazi angimazi angimazi lonje loya muntu unjani ayona khona umamdoda kunzima kunzima ngempela bakhona nje abantu njengoba ngisho njengaye nje umalume.

0: engikhuluma ngayo bakhona abantu ngempela othola ukuthi hayi akanqandeki yena wenza mengithi wenza yonke into ngisho yonke into angaba abantu bafuna ukuya ematriphini ubikelwa kuyena hayi bo khona sekushoda kulanjiwe phakathi nenyanga kade ethengile inyanga ivelile uyena hayi bo kukhona okufanele ehambe nami kufanele uyohlangana uye uyashoda iy'ngubo esikoleni hayi bo heyi hhayi kunzima ngomdodo khona kunzima kodwa-ke njengoba ngisho ngithi khona abantu iy'nhliziyo zabo ngekwayishintsha ngiye ngiyitshele mina ukuthi mhlawumbe umvuzo wakhe mhlawumbe ungale esingabonwa ngakhona ngingazi noma ngabe ukhona yini ngiyabonga kakhulu ukhathi wakadube lo umzulu kamagwala lapho emthandeni kwamaphumulo ezibandleni isigodi ngiyabonga
1: sawubona mama udodo eyi lo sisi loyo lobo buhlungu abuzwayo ubuhlungu obuziwa yimina sisenkingeni eyodwa naye ngihlushwe kakhulu abantu abeza kimi bezofuna usizo beboleke imali mase fanele bangikhokhele bangangikhokheli abanye bakupostpone ukungikhokhela umuntu angibikele ukuthi manje kuvele inkinga imali ithathwe ukuthi nokuthi kuqhamuka inkinga enjena wayisebenzisa kuyo imali obefanele ayinike mina ucela ukungikhokhela ngenyanga ezayo lapho leyo mali leyo inesikhala sayo ofanele ngizivale ngayo sengiyalimala mina angisakwazi mina manje ukuthi engisebenzele le mali ngoba sefanele ngilinde manje sefanele ngilinde mina angikhokhele ngenyanga elandelayo okusho ukuthi mina akubalulekile okwami kubaluleke yena lezi y'nkinga lezi ahlangabezana nazo ngikhuluma mina ngumuntu ebengisebenza naye eminyakeni edlule sisebenzele inkampani eyodwa sisebenze ku-workplace eyodwa kwafika la ngishintshwa khona sengisebenze kuma-workplace ahlukahlukene unenamba yami lo muntu akangikhulumisi njengesikhathi esasikade sisasebenza ngaso naye ubemfonela nje mayithanda ma engikhumbulile ngaleso sikhathi mina ma ngithi ngiyafuna ukuxoxa naye abona njengakunasikhathi sami kodwa ngayiyala ngokuthi ngimvakashe ngiye kombheka la esebenza khona ngithi ngiyomqalaza oba kade ngamgcina awungafike ngayithela umuntu bathi heyi kade ngicabanga njena ufuna ukungifonela ubhekene nenkinga lana ngazi ikhadi lenzeke njani ikhadi lilimele lakhe waboleka imali kimi engithemba ukuthi uzongikhokhela uma kuphela inyanga ngikhuluma into yango-April kuze kube manje imali yami angiyitholi akayibuyisi abathembekile abantu mamdodo bangilimazile kakhulu and sengize nganquma ukuthi ngiyawuvala lo mnyango wami womusa ngoba ngiwenza nakubantu abarongi bayahlupha abantu abamnyama ngokungathembeki ngicela ukuba u-anonymous Toto.
2: Nkosi yami ayi mhlampe kuzomele ngithi ukuqeneza kancane ayi ngeke nami seyangisinda-ke le show manje ayi mhlampe fane ngithi ukuphosa kancane umucu ngeke unjani sisidodo eyi wayithinta indaba wo yimina lo sisi sisidodo mina angibagonanga abami abantwana ngikhulise bonke abantwana babo hayi bo ngizitohozele mandiyene majaldini ngifukuza kanzima today angisasebenzi kuhletshwa ngami sengiyinto nje inhlekisa ongilamayo uyasebenza still ngisabafida ngo-350 abanamahloni awu sisodwa kunzima emndenini yethu hawu ngilozi yokuphila

0: uJehova akasizwele-ke manje. Hayi uJehova akasizwele.
1: Sawubona namdodo nabalaleli. Mina ngithi Nkosi yami kulo sisi oxakekile kepha ekade engusizi wabantu. Yimina lowo nami ebengumsizi wabantu kemina basekhaya. Kunodadewethu okhule ehlala kwami engiphathele iy'ngane. Awakhula wafunda, afundisa umyeni wami, samfundisa. Namhlanje wathola umkhwenyana washada, namhlanje uthisha. Kuthe kusuka lapho, sashonela abakhwenyana sinodadewethu sigane ndawonye. Kodwa mina akazange anginikeze ngisho isenti, kodwa simfundisile umyeni wami. Wajika wondla udadewethu, mina wanganginikeza lutho. Ngathi kulungile, angimzondi futhi, ngoba ngiyazi ukuthi ushuthi uNkulunkulu okwami wesakuhlela, efuna kuqhamuke kuyena uNkulunkulu kungaqhamuki kumuntu. Namhlanje iy'ngane zami zikhulile ziyasebenza. Bathini namhlanje kumina? Bathi sengiyithwele, bathi ngiphakeme. Yena lo ehlangene nodadewethu abanye. Sisi, uNkulunkulu kukhulu akuhlelela kona. Linda, bazohlala phansi bemhlale phezulu etafuleni, bayeke labo basizile, bayeke futhi ungabazondi. Khululeka, uNkulunkulu ufuna ubufakazi bena. Mawuthula ubufakazi, izwa ngami, ngiyayazi le nto eyishoyo. Ngiyabonga unomdoda ungamnyisa la ifonini.
2: Yo sisidoda nabalaleli, ninjani? Ngiyaphela. Hayi, umuntu wesifazane engizwana naye, eyi, akeve basiza kubo bandla. Uyabasiza kubo sisidoda ngayo yonke indlela ungayicabanga. Mayakhola impesheni, odadewabo omunye wathathwa umuntu wesilisa kahle wamkhokhela. Kusele udadewabo yedwa naye uyasebenza. So bashiye iy'ngane kugogo. Kodwa ngitshele ukuthi isibhatho sikhala kulo wami. Ngebhadi-ke angizali lezi ngane anazo. Asinangane thina sashonelwe ingane obekungeyami. Njengokodwa phela nazo ezami ngoba ngiyamthanda. Kodwa nje udonsa yedwa kubo, udonsa yedwa kubo. So uhlalela ngasemsebenzini. Umeke wangabuya nje kokhala incingo. Awu manje ukudla kuyashoda, kwashayacima, abuyanga ngani, kwashayacima, yo. Ubhuti wakhe uyasebenza. Kunalokhu ukuthi alekelele lapho kwimpesheni kama wakhe. Naye ubhuti uze afonele umuntu wami. Lapho ubhuti wakhe unemoto lapho. Athi akamphathele upetroli ngu-5 litre. Amphathele lo wami, angifihlele mina. Afike lapha athi imali uzothola ekhaya. Imali ekhaya asamnikezi. Imali asamniki, useshona le nale nale nale. Athenga ukudla lo wami phela obushiye nabantwana lapha kugogo wathi afake ukudla, afake ukudla, afake ukudla. Useyangibuza uthi awazi le mali ekhaya, mina uma ngingabuya nje. Nifona nifonile kodwa ubani? Naye ushiye iy'ngane la. Afonelwa yena, akafonelwa yena. Nobhuti wakhe naye futhi uney'ngane la ey'hleli, kudliwa impesheni kagogo. Ubhuti lo uhola isonto nesonto, uyibhuza utshwala, uyavurivaya ngemoto. One day ngizethathela.

0: mana idoan. One day ngivithathela into yami ngiyisondezela eduze kwami. Sesi nabantwana bayo ngithatha konke. Ngiyabonga ngoba uyaxhaphazeka. Ngiyaxolisa ukusho leli gama. Sekubuhlungu ngisho kumina. Bese angikwazi ukumboyisa ngoba into yakuba angingakangeni kakhulu owamanje ngoba sisazwana ongakaqondi kahle ukuthi ngikwazi ukuthi ngibe namandla.
1: Bengilele bananeli, bengilele kusidodo. Unosipho okhulumayo, siyabonga sisi ngesihloko sanamhlanje. In fact nje ihloko zesonto lonke nezansuku zonke. Siyabonga, siyafunda, siyaconnecta, siyarelata. Siyabonga kakhulu, siyakhula. Ewe sisi, uyazi lesihloko sanamhlanje si-very touchy. Cause sithinta le kude enhlizweni zethu kwesinye isikhathi. Ufikelwa yinyembezi nje uma usucabanga ukuthi hawu. Kanti kuyenzeka ukuthi ngingathandwa kuthandwe ingalo yami kuphela. But ke sizobuya sizela ezwini laNkulunkulu lethu khona. Sibusisiwe isandla esiphayo kunesamukelayo. Now ithinto ukungasizakali kwakho uma ngabe usiza umuntu. Akufuneki ukuthathe ukusiza kwakho njenge-waste. Ukungasizwa abantu akukhombisi ububi bakho, kodwa kukhomba bona ukuthi bawobani. Because ukwenza kahle into edingekayo and umhlaba uyabadinga abantu abenza kahle. Indaba iqala sekuthenini akufuneki ume ukuba yilo muntu oyena, but into efunekayo ukuthi usize ngoba ufuna. Ungasizi ngoba u-expecte ukuthi umuntu uzokusiza back. Because if usiza kanjalo, uhlala uphoxeka. Siyaphoxeka sisidoda, ngifuna ukudlala ngawe. Sibaningi and kuvamisile ungathi kwakona nje ukusiza umuntu kuyinto eyibhadi. But into edala ukuthi ngingavumi ukuthi kuyinto eyibhadi, ngibuka leli zwe elithi eBhayibhelini. Noma ake ngibuyele kuleli lesintu elithi ophosa isinkwa ngenhla uyosithola ngezansi. Ukube isinkwa wawuyosithola la usiphose khona, kwakuzothiwa usiphosa ngenhla uzosifica khona. But kungani usithole ngezansi? Ingoba usizo lakho aliqhamuki la ulise khona. Abantu abazoshowa apha empilweni yakho kubona labo basizile. I think leso sisho sasizama ukusibonisa lokho ukuthi i-life ayihambe ngalendlela esicabanga ngayo. So ngaso sonke isikhathi uma usiza, you have to put it in mind ukuthi lo muntu engimsizayo kungenzeka ngingasizo yena, because i-life ineyiphethini. It's just that nje sisuke sidinga u-thank you. Ngicabanga ukuthi ngayengakusho nasekuqaleni ukuthi just i-recognition ukuthi umuntu akhumbule ukuthi wake wangisiza, but unfortunately abantu abanjalo. And uma ngabe kwenzeka ungawisetha ama-limit. Akuyona i-problem ukusho ukuthi namhlanje ngeke ngize ngikwazi ukusiza. Awukho mubi ngalokho. Abantu abeza kuwena ngoba befuna usizo kuphela bayashesha ukuyikhombisa. And ngiyathanda le oyishilo ukuthi ake umuntu atry umuntu amsizile akabone ukuthi uzobuyisela yini. Ave besheshe ukuyikhombisa abantu. So akukho wrong ukusho ukuthi namhlanje angeke ngize ngikwazi. Ukusetha ama-limits akho la, ukuba nemikhawulo and unothise labantu laba bangasizi nabangaveli uma ngabe usubadinga. Ukuthola ukuthi usiza abantu mhlambe abahlanu kodwa umuntu uzoshowa phambili noma babili, laba bathathu cha. Engifuna ukwazi ukuthi sonke siyamazi umuntu. Uma kungathiwa asenze nje i-conference sixoxe ngomuntu ukuthi uthe musumsizile ece

0: Ngikulalele ngezo wagcwalisela ngomthetho kaJesu Christ, okay?
1: Yeah. Manje isibona kamay sengathi manje kufanele manje umthetho waMose ucishwe. Bese ngathi manje konke kuwumusa noma umuntu eyisa edelela ebona abantu enza ukungcola. Ngabe efela izinto zashumi.
0: Mani bakithi sakhuluma ngento eyodwa kodwa.
1: Cha, kunjani sithule khuluma nje kodwa eh. Kuphi lokhu manje barakela iqiniso.
0: Mhm.
1: Yeah. Ta simanje sithule akhulume into eyiqiniso sithule kuze isimo sikafana kube yinto eyimpilo isiphile emhlabeni. Ngoba manje sithule akusizi ukuthi njalo sikhuluma isithule njalo into engathi manje njalo engathi mhlampe laphazo kusichina ngathi manje noma yini kuze uba
0: Wondaba bangibuzwa mina sikhuluma iqiniso angikuzwa ngempela ukuthi siqale kuphi siyangakuphi siyophetha kuphi angangitholwa ngempela ke manje
1: iqiniso doke manje iqiniso akunabo kanti sikhuluma into engathi kuba uthi impilo nje njalo sometimes ngasikhuluma siyancengana kanti isimo siyaqhubeka siba impela enzima.
0: Usungcenge bani?
1: Sisters, isima stressona manje, singuthi masikhona maqiniso.
0: Hayi bakithi uzinqamukele, uyazi impela kaNkulunkulu usiphambana, smart angimuzwa nhlobo uthi sisuke kuphi? Siya ngakuphi? Kodwa uthi sisidoda, usho ukuthi ungene kahle impela ubeshayele la kulokuhlela. Ubiza mina. Hayi. Asikhobeke nohlela. Isikhombisa imzuzu liyobumbani ihora eleshumi ukusem eleshumi nomuvu siyakwamukela ezweni siyaphila
2: hayi khona ukukhuluma la siya
0: ngiyakuzwa
2: hayi sabona ukuthi
0: siya uyanqamuka.
2: Ibangxaki. Angazi mina kodwa nje cabanga ukuthi ubeqonda ukuthi
0: ubeqonda ukuthini?
2: Ukuthi asingabancengi labantu
0: baba
2: babukeka bewuhlupho kanje laba abatshebeka iy'mali bangaisi abangafuni mhlambe ngiyacabanga ukuthi ngathi ubefuna ukuyasha.
0: Ayi
2: ngcono lento lokusuza abantu isuke ikuwena egazini khona umuntu mangabe uxatshela into ukuthi inginesimo la angazi nokuthi ngizodlala khona abantu abangenanda ongamxoxela leyo nto umbone ngihle emehlweni ukuthi ayimthethe kabi leyo nto
0: akaqhisikanga
2: ya yabo so kube khona umuntu mangabe etshela ukuthi inenkinga la ewukuthi ezwele kube buhluku kube ngazuthi le nto uyayifila yena enhliziyweni
0: kunjalo
2: yabona so labo bantu labo kaba kanjalo ibona laba abayithola sebesenkingeni yokuthi ngoba bayakwazi ukukubona bayakwazi ukukubona abantu mangakuyi leyo nhlobo enjalo ukuthi usibanibani unomusa yabona so bese bakusebenzisela ikalokho ukuthi ngoba siyamazi bani hamba utsheleke kubani yazi uzokunika ume nayo nje uzokunika yabona so leyo yokuba nenhliziyo enhle kusuke kuyinto edalwe nayo ekungelula futhi ukuthi uyishintshe kodwa mhlawumbe ngicabanga ukuthi into engakusiza uma ngabe umuntu onjalo ukuthi ubaqaphelisisa baba
0: ya
2: ngoba akuyena wonke umuntu okhuluma naye oyokuklozi kuwena owumngani wakho
0: ngiyakuzwa
2: yabona singasondelana nawe sixoxe kanti mina hayi ngisondele ngisondele kuwena ngoba vele ngiyakwazi ukuthi umuntu onje uzobuya ungisize singasaphathani sikuthanda yabona so kuhle ukuthi abantu abaseduze kulethu sibazi ukuthi babantu abanjani kanti umuntu owumngani nawe mhlawumbe siwumngani ngokuthi sahlangana emsebenzini azikho izinto ey'ningi esifundelene ngazo nawe ubungani babo nawe akugcine ngezinto zomsebenzi
0: ngiyakuzwa.

0: noma kukhona into ozobanika yona abanye abantu. Usise ngiyamzwela le nto le, ngizwe ngilalela ubhuti lo ophumayo ethi umoya womusa useyawunqamula, and usho le nto le mina ngisanika sisidoda usiza, ngisaluningi nomba, ngisaluningi nomba, because izo zonke lezo zinto lezo ukuthi kwesinye isikhathi ukufile shame ngomuntu, kanti yena ukubukiswa kwesilima, ukubukiswa kwapopayo ukuthi hhayi ningivese ngiyazi le silima sami uma ngifika Nkosi yami khona esizongisiza ngakho, yabo. Kodwa yena futhi ngale kukhuluma kubantu ukuthi uyisilima wena, akuboleke imali angikubuyiseli futhi wena konke lokho, yabo. Abantu banjalo sisidoda, yabo, abantu banjalo. Khona abantu othi uma uhleli nabo ubone ukuthi hhayi lo muntu njengoba ngihleli naye, there's no need ukuthi ngaze ngilokhe ngibuze into eningi, ngizombona into eningi. Nawe neyakho i-understanding ngomuntu ngoba useduze kwakho, uyabona ukuthi there's no pressure. Kodwa khona lo mbona-ke ukuthi yabo lo ngenza isitima lo ndlala ngami. Khona umuntu obona ukuthi hhayi lo ngobona ngayo mesekuwu-right ukuthi uyongisiza kanjani noma kuyokwenza kanjani. Kodwa khona nje labo babona ukuthi hhayi laba badlala ubuso, yabo. Sesingiyamdabukela kodwa kuzohamba kuhambe kube-right naye, kodwa fanele abe aware ukuthi wenzani nobani ngasiphi isikhathi. Ngiyabonga.
1: Sawubona sisidodo nabalaleli. Mina ngithi sami isilingo, ingane yami ishayisa indlu irumu yami yokulala, yangena phakathi imoto kumsombulukuzulukuzu mhlaka 14 September. Kuzobe namhlanje, kodwa imoto wayilungisa 2 days, kodwa kuzobe namhlanje irumu yami ngilele iminyango akanandaba, uthula kakhulu umlutho. Ndicela ningikhulekise isilingo sami, ingane mayifundise isebenza kahle uthisha, kodwa izokwenza into enje kuye mhlabe uhlange. Ngiyabonga.
2: Sawubona Msakazi, ngu-Anonymous. Hhayi mina Msakazi, bangixhaphaza ngaze ngayidayisa imoto, nganile moto eyiveni. Hhayi Msakazi, kwangathi batshelene. Ubona umuntu uma kwalunye wayenja izinja zimluma njalo. Hey, hayi manje mangisebenza beqala ukuthi ngi-offer nini, bengibuze ngisho ukuthi ngibone umuntu nami ngizofuna imoto. Umuntu uthothe uyifuna ngesikwenithu, angivuse ebusuku ngo-3 ngo-1 ngo-2 angitshela i-date, mase kushaya i-date umuntu avela ngisi. Hayi khona abanye angeke ngibathathe besikwa, kungihanjiswe nabantu, uthothe umuntu sengabeletha noma yinini. Hey, ngifike lapha uthothi ngizofika lapha kokhe ngedwadi, ngiqhamuke ngemoto, qhama sengiyifaka endaweni ye-emergency, sekuthiwa hayi ngeke ngiphuthumise lo muntu sekunzima kakhulu. Hheyi, hhayi ngiyakutshela Msakazi, hhayi uyabona-ke kwemali-ke, hhayi nganginake ngifunwa abantu iy'mali, ngimnike umuntu kanti angazi ukuthi umuntu ongakhokhi imali, angizayidedeli. Hayi nganikeza omunye ethi uyekhenani, ngamnika hayi wavela umuntu wangayibuyisa imali yami. Ngathi ngithi ngisacabanga nje nginganamali, kwachamuka omunye, kwachamuka phethe imakharoni ngesandla esitolo, wathi heyi manje umsize la uzobusiswa, manje ngiyodla ekhenani, manje anginayo imali, R27 le makharoni. Kwathi ungangicasha ulo wampendula kabuhlungu, ngiyayisola nami, ngathi mina heyi uyangazi noma ngabe uyegiphitheke, uyangazi kodwa khona sengihlukumezekile. Angizame unika umuntu imali, angizame ulokuthi ngaze ngayidayisa imoto, ngiyidayisele umhlufi wabantu. Angisadedeli even abantu bakithi engilamana nabo, bengimnika imali umuntu asho i-date emva kwalokho ngabe sanginika. Mina ngaze ngayitshela ukuthi mina kusho ukuthi imali mina ayingifanele, ngaze ngathi mina nokusho ukuthi imali ayingifanele. Akwazi ukuthi njalo mina ngizoboleka umuntu imali, imali mina ngiyitholi, angiyitholi imali. Uma-ke ngayikhipha nje ngathi nginika umuntu.

0: isidalwa sami esingafuni ngimolekise, hayi ukuthi futhi ngumashonisa angizalisi ngemali, kodwa noma ngabole kumuntu, hayi angibe ngisayithola. Hayi le nto isingithelela ngisho ke kumuntu omama wengane, umuntu omama wengane uma ngumnika imali akaboni kwasidala. Akamizi ngisho isithupha ukuthi hayi ingenile imali noma injani, ngiyangifaka imali ayithulele nje. Ngivele ngibone usho ukuthi ikhona inkinga yami nemali. Ngiyabonga umsakazi we-anonymous lo okhulumayo.
1: Ngiyabingelela wesisidodo nabalaleli. Ngiyathemba ukuthi niyaphila nonke wesisidodo, saze sangisinda isihloko. Ngicela ukungasisho kusami. Wesisidodo, ibuhlungu lento yokusiza umuntu bese thiwe uba yisitha kuyena. Ngikhuluma ngento engiyaziyo sisidodo eyenzeke emndenini, iphinde yenzeke nasemsebenzini. Inqaba yabantu engabafaka emsebenzini, I think emsebenzini ngaqhela 2016 until last year 2025. Kuze yaphela nje last year 2025 ke umuntu engimfake emsebenzini sisidodo. Wasala wesisidodo wahamba mina. Kumanje ukhona uhleli usalile emsebenzini, kodwa mina engangimfakile angisekho emsebenzini, angisana msebenzi namhlanje. So nje ibuhlungu lento sisidodo, njengoba kusho ukuthi inhliziyo enhle ayingisizi umnikazi ekugcineni, ayingisizi wangempela wesisidodo. Sengikhuluma ke okwasekhaya, nginodadewethu la, ngisho ukuthi indlela engidale ngaso isidodo, ngoba ngisho ngiyitshelele ukuthi hhayi angikwenzi ukuthi kule nyanga noma ngikwenzi ukuthi manje. Kepha uma esekhulumile kuyazwela sisidodo, kuyazwela. Ngigcina sengikhiphakele yokugcina ngenze. Kodwa manje uyambona umuntu oselfish ukuthi ukuthi ukuthanda ngoba nakho kukhona ukukhipha ephaketheni. Ngoba uma kuzale iy'ngane zakhe bayazi ukuthi umamkhulu ukhona, umamkhulu uzophatha ama-present, umamkhulu uzokwenza ukuthi. Kodwa mina namhlanje zami iy'ngane ey'khulile zingaka azazi ngisho i-anda yakhe sisidodo, kodwa lo muntu uyasebenza. Uma engabona mina into esitolo ngayithanda, bangithengele zami iy'ngane, ngenza sure ukuthi ngiyakuphatha wey'ngane zakhe. But ngithi mina i-anda nje le yasemgwaqeni ka-5 rand aziyazi i-anda eqhamuka kuyena sisi wami. So nje isisidodo ibuhlungu leyo nto, kepha-ke siyathemba ukuthi kuba isifundo kwento, kuba isifundo kodwa esibuhlungu.
2: Ngibingelele sisidodo, ngibingelele nabalaphezi omzansi uSandile Wandlovu Nanda e-Woodfoot Plaza. Yabona sisidodo, le nto yokusiza abantu ngicabanga ukuthi namhlanje iyanokhondolo nje ukuthi uma usiza umuntu ujwayele ukuthi umuntu umsize, bese emva kwaloko yena angakucabangeli kelanga ukuthi akusize wena. Uthola ukuthi ujwayele ukusiza abantu kodwa futhi awuyiboni i-benefit yokusiza abantu. Abantu basizile bangakuboni okuhle okwenza kubona. Akwenzileyo imoto ishiwe abantu bena, nabantu abaningi la bengibahambisa bekhulelwe. Thatha umuntu umphuthumise ebusuku kuthiwa hhayi sokubona ngoba kwenzekabi imali bengalindelekile. Sizalwa iy'ngane zizibe ndala koze kuphinde naloo ngane naye kwenzeka same thing. Lothi ukhokha kunomakhelwane nje mina la othola ukuthi kangaba ngenza mina ngenza ugesi, khaya ngingacelwa kulo umuzi kushone uma wakhona kunesitofu esisha esithengiwe. Kwakucela usicela ukuthi ngizobaxhumelela isitofu khona bezokwazi ukubhaka. Ngahamba ngabenzela, ngasebenza le sitofu asesingenawo, ngisho iswitch ngafaka iy'ntambo kuqala zothi sibe ne-isolate iswitch yakhona. Ngasika amakhabethe efakiwa, ngafakela amakhabethe, ngasika isitofu lesi singena amabhilthini ihubhu, ngasifaka, ngasiqeda. Sokwaphela mhlambe 15 years akukaze sikhokhe lowo mali, yabo. yabona sekunjini ngisistoto.

0: izwi lomzansi izwi lomzansi yizwe umehluko
1: yebo sawubona sawubona umsakazi wami unjani kodwa sisidodo ngithemba ukuthi uyaphila umqala lo hlela amazenze hayi sisidodo lethe lami sisidodo umuntu ey uyinkinga sisidodo umuntu ey uyincwadi engafundeki uyinkinga sisidodo into nje mina engiyibonayo ebalulekile mawumuntu zazi wena ukuthi ufunani empilweni zazi wena nje ngaso sonke isikhathi nje mawuboleka umuntu imali okwazi irisk yakho leyo mawulift umuntu emotweni okwazi ukuthi irisk yakho leyo ngoba isikhathi uyamlifta kanti sephethe umuthi uyamlifta asephethe isibham uselimaza wena njalo kodwa ekuthe ngathi uhluphekile umuntu uyincwadi engafundeki it's very dangerous sisidodo kodwa futhi at the same time siphila nabo but nje sisidodo uma umuntu ufuna uhlezi uwise nje that way indlela abantu abangathembekile ngakhona uzalwa nabo omakhelwane abasemndenini abakuphi fanele kuzazi wena empilweni ngoba baze bakuthande nabo ngoba nawe usudevelopha wena empilweni abakufake ngisho emsebenzini abakwenzeli lutho phela nje bafuna ukubona uyisicathula nje ungenalutho inyathelwa njengesicathula kunjalo nje sisidodo ngiyabonga ezindlu emzansi dankho mqafa.

Yaphila sisidoda ngaphindlela nokubalalile. Isihloko sakho siyathinta nje kakhulu. Shuthi nje kule sikhathi samanje siphila kwi-generation yabantu abangakwazi ukubonga. Ukuba ngathi uyabakweleta uma wenzela into. Bacela ugesi uze ubuze wena ukuthi ungenile. Sicela ukusendela imali bafuna nokufakela ey'tolo. Hhayi. Abazi ukusho ukuthi sitholakele noma njani. Kwanje umngane amade ngitshele ethi yena ubabalayo ngoba bambuzi nempilo. Ubafake imali angayishi iphini. Bayofuna bonke becela iphini, cela iphini. Ukuthi waphila noma njani. Bangendaba bafuna iphini. Eyi kunzima nje. Ade kukhala nje nomunye umalumekazi. Ezinye iy'ngane zashonelwa abazali. Akanalutho. Namanje into azoyidla kule nsuku kodwa unama-graduate wafica bezingane wabashayeli iy'tifiketi zama-granti la aqala phansi mabesezingane oyintandane phela wabasebeshonile usikwiza wakhe. Manje bafundile abamningisha isenti but bafundiswa uhulumeni kodwa uyena waye ebehlenyele babhalisela lezi mali egibela ngey'mali zakhe ephindele ey'khungweni kwakusabhaliswa kanzima kunzima nokuthola lezi mali. Kumanje akanalo ngisho isenti akanakho ngisho ukudla zokudla kodwa nama-graduate aseyihlalele ey'ndaweni zawo. Abanye seba-extend-a imixhaso bayashiwa omama babo ngoba bayazi yonke le nto umali umekazi akazange abenzele izinto. Isisidoda ngempela usinhliziyo enhle nje umnikazi wayo imsebenzele ngempela iqiniso le. Uyisizelwa uNkulunkulu nje kwezinye izinto nawe eceleni. Njengoba sho nje uSisinozipho hhayi ukuthi kodwa khona ukuthola kulabo bantu ubasize. Kunokuthi bakusize ubabhala izitha zakho nje labo bantu ngiyabonga.

0: akungazalwa. So ke umuntu wayebonakala engakhali wayebulawa. Uma ngabe nje umuntu engakuthandanga wawumpimpo athi ngimbonile uLady M engakhali, hawu konakele inkosi iyakhambisa. So ke kwanakho sekuze kwe kuyijuba kinsizwa ke ugala mfoka nodade wakwabiyela ihamba kuyokhuza umhlola ukuthi hayi bonkosi akuwena wedwa oqala ukufelwa umama, baningi abantu abafelwa onina kodwa bayenzi le nto yenzayo. Ngikhumbula ukuthi ke kuthiwa ke emlandweni wabe sethi ke yena hawu mfoka nodade wensizwa ngokuthi ukwazi ukungivusa lamadoda engithi abalule kubami ethule engasho lutho engibuka ngiqeda isizwe sikababa, wamxoshisa ke ngenkomo. Namanje emlandweni ugala umfoka nodade wakwabiyela ayakekho ongamkhumbuli ngokuthi wasiphungela umlilo wawuxakile ngaleso sikhathi unyaka 1827 iqala inkanyaka 1828. Inkosi yayisithathwa njengomuntu ongathi wayese engaphilile kahle ephazamisekile ngokwengqondo ngokwezimo ayayibhekene nazo ngaleso sikhathi, ngoba kuhanjelwa unina kwafana nokuthi kuwe ikhetheni lenkungu emnyama emehlweni nayo, yayingakazi izibona iphile ngaphandle kanina intombi yaselangeni. Ngosuku lomhlaka 24 September 1828 okuwunyaka 198 namhlanje inkosi Silo sakhothama sakwabulawayo sibulawa abafowabo laphaya kwanyaka mubi esibayeni laphana ke kwadukuza ngo 1828. Namhlanje unyaka 198 Isilo sakhothama ushaka senza ngakhona ebulawela laphana ke kwadukuza kwanyaka mubi eneminyaka engu 41. So umxhama amabulawa nayo wakwaSibisi kanjalo futhi ke nezinye zezikhulu okwathi ke umzala wakhe wabe sembongela qede evula indlela yakhe ngeqwa wabaleka uNgunuza kaNsiyana waselangeni wabaleka kwabheka le kwelamampondo. Namhlanje umhla ka 24 September not 1828 2026 ngalesi sikhathi ke normally kwakungu 5 past 1 ukhona ku Lady M la ephuma lapha kwa Unica Wellness Center noma kanjani ke la uzosiphakela ukuthi kahle kahle ke kum kanjani ke sidodisana sicushisane sibheke iphi. Ungakhohlwa ukuthi kwake kuthi enkundleni amadoda amayihleli ebukusana ngezwe bese kuthiwa cha ukhona ukhona okamthembu mhlambe kukhona angazokubeka la bese kuthiwa awubhede inkosikazi sikuze ukuthi uthini, awubandla umama ke naye abeke bese kuthiwa nilizwileke igama elikhulu elibekwe inkosikazi ukuthi uthini. Nangampela izwe lakheke, izwe lakheka lekhwa besifazane uma ukhuluma ngomkabayi kaJama ukhuluma ngomthaniya kazingelwayo wakwaSibiya abantu laba babaneqhaza bonke oQueen Nandi ngokwehlukahlukana kuzokuzongena kwipolitiki. Kodwa masikhuluma ngobuzwe ukhuluma ngomantantisi ukhuluma ngabantu abaningi khulume ngomama waseKenya ekuthiwa ke Wangari Maathai, bonke labo bantu babaneqhaza elikhulu ekuthweni isizwe sakheke isizwe sasike sibe khona ngaphandle komama. Ngikubingelele Lady M kuwumhla ka 24 September.
1: Ngiyakubingelela babudlame, uyaphila.
0: Kumele siphile ngoba ukuphila iyona nto esiyaziyo, akukho okunye sikwazi ukungali.
1: Ngiyathokoza. Angiphinde futhi bese ngibingelela nomlaleli wezi loMzansi. Sithathe leli thuba nje sokuthi sibonge uNkulunkulu namhlanje. Sithi wena wedwa umuhle, wena wedwa inkosi, wena wedwa uyabusa. Sibonga umusa nje wakhe asathe wasenzela wona. Saphinda futhi sahlangana kade shilo nje izolo ukuthi siyeza kusasa. Kade shilo izolo ukuthi siyeza kusasa. Na umusa wakhe umkhulu kabi manje osesenzele sase siyakwazi futhi ukuhlangana. Akukho okunye nje mlaleli, ikona lokho kwaziyo. Selokhu kwaba u 2014.
0: Yebo, 2014.
1: Selokhu kwaba nje u 2014.
0: Unyaka wes 12.
1: Unyaka wes 12 lo.
0: Am I right? 2014. How 2014 to 2026?
1: Exactly 14 years. So kulo 14 years ngimakulo lusuku.
0: Yeah,
1: kusukela ngo 2014 kuze kube inamhlanje ngisuke ngikhona. Asimbongwe kuNkulunkulu kakhulu. lesikhathi lami kuyisikhathi eside ngendlela eyisimanga ukuthi njalo ebusuku ngo-12 I mean ngo-1 ngisuke ngisemsakazweni.
0: Ayafana ngoba athi suvele ngo-12 usovukile.
1: Usovukile yabona ya ngisuke ngisemsakazweni sizo dotisana.
0: Ehhe. Yeah.
1: Sizo dotisana.
0: Yabona awukho wrong because indodakazi iphume endodeni.
1: Oh okay ngirayithi ne niyese suke sizodotisana. Endleleni nje yokwakha imindeni. And ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi sidotisane ngingakazi lutho ngokudotisana.
0: Yebo.
1: Yabona. Ezinye izinto uthola ukuthi ngangisizwa uNkulunkulu ngobuhlakani ngoba I strongly believe ukuthi la ngihleli khona ngihleli ngenxa ukuthi isandla sikaNkulunkulu noma umuntu wakhe wangikhomba. Ngoba kuzona zonke lezi zinto njengoba sibala isikhathi sithi 14 years uma ucabanga lobuhlakani obungaki ngabe babuvelaphi? Yabona
0: umusa
1: yes. Yabona so uma ngabe sikhuluma uyasilekelela ekuthenini ke singayakha imindeni singayakha kanjani sibancane size saze sakhula ngempela saba womama usho njalo umunye ubaba entsukwini wathi umntanami ngiyajabula kakhulu ukuthi ngikubona usukhule kangaka usumama yabona
0: usuyi AK kapi volovoli zolo lokho
1: ngoba mina nje izolo lokho ayibekimcanyana ngendlela ke eyisimanga kodwa namhlanje sengikhule ngaze ngaba la kunamanye amazwi akasho baba ngicabanga ukuthi ungilalele umkhulu kahle kahle umkhulu Kikini so usenda imessage there's something nje bekade yenzekile so usengisendela imessage umkhulu kujwayele ukuthi mesen message asena message nje amade kodwa kule message yakhe ngibambe nje into eyodwa kuyona ethi mntanami ungashintshi kulento oyiyona ungashintshi kulento oyiyona uNkulunkulu nje aze asigcinele wena kusho ubaba omdala omkhulu sekhulile nje kakhulu ngawuzwa umoya wami ujabula ngazizwela ukuthi yazi inkosi ngiyabonga ukuthi nginikwe isibusiso umuntu omdala angazi lokho kusho ukuthini nginesikhathi eside ngimazi umkhulu kepha ubengakazi akhuluma amazwi amakhulu kanje phezulu kwempilo yami kodwa uthe uma ngabe ewakhuluma lamazwi ngayizwa lento yazi ukuthi ngifunde imessage yakhe bese ku late kodwa ngizwe kukhona lento engigulisayo nje ngale message yakhe ayi kabi ingangulisi kabi kodwa ihlala lento ethi inkosi ngiyabonga ukuthola isibusiso somuntu omdala yabona soke nje ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngamazwi akhe angithobisile ngendlela ke eyisimanga ngokujwayelekile uma ngabe sikhona sisuke sizoxoxa ngendaba yokwakheka kwemizi.
0: Impela, ngujalo.
1: And lami angazi noma ngikhuluma iphutha yini uma ngabe ngithi into esisuse emakhaya. Into esisuse emakhaya nento eyenze ubaba wangafuna ukuhlala yedwa. Inye.
0: Yeah.
1: Yinye. Lame ekhaya uma umfana uyakhula nosisi khona omama khona wonke umuntu. Kube khona isikhathi sokuthi sekuyawasha uma sowasha thina isikhaya sikhule nje sidonsa yonke iwashing.
0: Yebo.
1: Yabona siwasha. Uma ngabe sesipheka siyapheka nje siphakela wonke umuntu. Uyabona. So kusho ukuthi lo bhutwa la ekhaya akayizweli vele nenkinga yokudla.
0: Yebo.
1: Ngoba vele uyaphekela ukudla
0: aniki
1: ukudla kwakhe uyabona awashelwe futhi ayinelwe uma kufinyelela leso sikhathi sokuthi kuyenzeke until ke mhlambe aze aphume ayofuna amatoho kwenye indawo uyabona futhi nakhona kwenye indawo meyofuna amatoho ubengalibamba itoho ambambise omunye athi ngiwashele ngiphekele bese uya
0: impela ngaba njalo
1: uyayibona lonto le kanjalo futhi nathi singabantu besifazane ngenkathi sisemakhaya siyawasha siyapheka siyanikwa uthando ngoba ayikho into eyibe mnandi kakhulu njengothando olinikwa umndeni ubobona uma ngabe kade ungekho ufike ekhaya
0: wamke

0: ukuthi lokwamukela kukhulu kangakanani bahlangise yonke into so ke ngenkathi ke sesiphuma ke dlami sengidecide ukuthi uyabonake njengamanje isibongo sami sengiyasishintsha ngiyoba owakwaMsimango uyabona so ukushintsha kwesibongo sami kusho ukuthi njengamanje sengiyavuma ukuthi la engiyakhona sengiyoqala manje ini umndeni
1: omusha yes
0: uqaleka komndeni omusha dlame kuhlanganisa inkonzo yasekamelweni
1: ake nje ziyahle emoyeni qobo
0: ukuhlangana komndeni noma ukwakha umndeni kusuke kubalwe inkonzo yasekamelweni yingakho noma ngabe kuthiwa laba bantu bobabili bebengakazi bahlangana uyabona kodwa the danger beqeda ukushada abalindi kusasa
1: hayi hawo bazonshonele
0: uyayibona lento le
1: nilinda 12 for you
0: abalindi kusasa ingakho ngalezi ayikhathi noma ngingazi kahle ngingawazi kahle umlando kodwa uma ngabe leso sigaba senzeka obona abantu abadala kwakuze kube yibona abakundlaleli ishide limhlobo
1: kuze baqinisekise ukuthi
0: into ithela iyo yini uyayibona lento le so ke abantu laba baziyo vele ukuthi namhlanje lamanqaba namhlanje elamanqama so ke nazi ke izinto ezigcina sezenzeka ke njengamanje abanye abantu bayayikhohlwa leyo both side
1: yes
0: uthola ukuthi abantu besifazane sebezoqala manje bagolozele inkonzo yasekamelweni
1: layizelela
0: layizele
1: hayibo
0: Hawu. Uyabona aqala kugolozela inkonzo yasekamelweni eliqale leligama lokuthi angifuni ngikhathe lo muntu aqala khathale njalo manje.
1: Wakhathale fika.
0: Uyayibona le nto le. So ke ukhathala njalo umbuzo uthi uma sengikhathala eli kangaka.
1: Kuyothi kuphi
0: ube? Kuyothi kukubi kukuphi njoba ngimncane kangaka.
1: Hayi usheshile ukukhathala.
0: Sorry, yabona.
1: Usekhathele
0: zibekwa nje
1: hayi
0: hawo zibekwa nje lo muntu senjani usekhathele
1: efika nje
0: efika nje usekhathele efika nje kube ubani ukuthi night ukuthi morning asawufuna
1: hayi uyaganga
0: uyayibona lento le lapho uhlangene nesishoshovu
1: asilali kade savifa
0: uhlangene nesishoshovu esithi nje uma ngengafika ngiyokwenza u1 no2 no3 no4 uyabona so ke utholeke futhi ukuthi lo wesilisa naye ngokunjalo ekufikeni kwakhe lo wesifazane uzomfunda ukudla kwakhe mhlambe kanye nje maqede futhi angabe saba nandaba ahambe uyoba sathe uyasondela lo nesipuni sakhe hayibo phela ngifuna ukudla kwami uthole lo ukuthi athi ngikhathela la labhekele uyabona lento le uba sathe wesifazane uyagaxa isandla phela uyayisondeza siyasinda lesandla uyasithatha siyajikijelwa phakathi kujikijelisa lesi So izandla zalaba bantu bobabili yabona bobabili kakhulukazi abesifazane abajwayele for sure amadoda angazi for sure khona isandla singasebenzi kahle ngoba njalo uma ngabe sithi siyalahla jijelwa kabuhlungu yabona so ke lento bezalwane ihamba ihambe besidala umonakalo
1: Yeah.
0: Ihamba ihambe lento bese iyawudala umonakalo phakathi kwalabo abantu bobabili.
1: Yeah.
0: Yabona. Ngenxa yokuthi lento esukusiqala ukwenzeka phakathi kwabo kahle kahle yona into sobabili esenze sahlangana.
1: Otherwise ngawukho la.
0: Otherwise ngaba sikho la because ekhaya alukho uthando ebengilithola olodlulo lasekhaya. Uyayibona lento leyo ngayo yonke indlela yobe bengichaza. So uma sengilana ke yona ke into ebingekho ekhaya.
1: Engizele.
0: Eyodwa nje.
1: Yebo.
0: Ongeke
1: uyinike
0: umuntu. Ongeke uyinike umuntu. Laba banazo nabanazela ayikho kodwa mina ngifuna le ngiyifunayo. Iyona engilethe ngaze ngeza lana. Kanjalo futhi nawe. So uma ngabe sekufika lesigaba sethu sokuncishana sifika kanjani? yini le edala ukuthi ize yande kangaka lento yokuthatha kwesandla sithi jikijiki lapha.

0: njalo jikijiki lapha njalo wena ungena empedeni ubheka le
1: ngena igqoke imbili jesus
0: yoba le nto le
1: enebhani
0: so bekwenzeka kanjani ngoba eqaleni besithi uma ngabe singena sobabili asidinwana ukulala sibhekene
1: yes
0: uyabona asidinana ukuhlabana ngamadolo manje sokukhona ukuthi ungihlaba ngamadolo
1: sengibandiswa izinqa zakho
0: manje uhlehle lezinqa zakho ziyabanda ngobani uyabona so ke yila okufanele siqale sibone khona ukuthi le language iqale nini ilanguage yokujikijelwa kwesandla sami iqalwe nini
1: silahlelwani
0: lesandla noma ngabe kuthiwa ke silahlo ubani noma ngabe kuthiwa ke wena baba usumuntu ngempela ngempela ovela ngene empedeni ungazi nanokuthi kambe ubani lo wawumlethela izokwenzani uyabona because lo muntu owawumlethela wawungamlethelanga nje ukuthi akakuzozalela abantwana kuphela yazi kunabantu besifazane othola ukuthi uthi inkonzo yasekamelweni angiyazi ukuthi yinto enjani angikaze ngiyithokozele kodwa ngabona senginomntwana
1: eh nomuntu khona umuntu othi akaza afike ejikeni
0: akaza afike ejikeni akakazi nokuthi kambe ijika kwakuyini ngoba owesilisa nje uma yena ike yathi bhavu uvela sheshe aphuthume ngapha achithe lento alale futhi akhohlwe
1: angamcabangeli
0: angazange amcabangeli uphathina wakhe ukuthi njengamanje izinto ihamba kanjani and ngokuhamba kwesikhathi ke lesi simo somuntu sihamba bese siyashintsha indlela asuke ezizwa ngayo nemizwa yakhe imizwa yomuntu wesifazane iyaduba imizwa yomuntu wesifazane iyaduba iyakwazi ukumduba umnikazi sigcine manje sengibona umaluma wami nje engihlala naye la ekhaya sengibona umkhulu nje engihlala naye ekhaya yingakho uthola ukuthi ngaze ngasho ngathi abanye bethu sebabizwa ngomkhulu kodwa ba understandanga ukuthi kungani ukuthi umkhulu wenu khona
1: yini indlela yokutshelwa ukuthi kahle kahle wena
0: uyayibona lento le because indlela yokutshelwa ngenxa yokuthi vele kwezinye zeyikhathi ulidela lapho ukuthi lo muntu yazi sokwaba umkhulu nje weyingane la ekhaya uyayiqonda lento le akasaperform umkhulu khona lalela umkhulu ongenani umkhulu wakho ukhona bathi mina kuyena umkhulu wami akuyena umkhulu wami so ayikho into ebalulekile njalo njalo ngiyengithanda ukuthi uma ngabe sikhuluma ngale zinto ezithinta inkonzo yasekamelweni bese ngibakhumbuza abantu uma behlangana ukuthi ake siyekeni ukuhlangana kwethu okungenangxoxo
1: yes
0: asihlukaneni nokuhlangana nabantu abasha singabi nazi ingxoxo kodwa ingxoxo kube umalalana
1: ifile yonke lonto
0: ngoba once sangabi nazi ingxoxo kuningi okuzokonakala la Ngoba enkonzweni yasekamereni dlame sinama issues ngokwehlukana kwabo.
1: That's true.
0: Indlela esikhule ngayo asikhulanga ngendlela efanayo sonke. Abanye bethu bakhule behlukunyezwa even nangokocansi.
1: Impela.
0: So ukuthi ukhula uhlukunyezwa ngokocansi akuyona into okufanele le uhambe uyimemezela ke manje kuona wonke umuntu ohlangana nayo okweshelayo. Uyabona uyabona nje ubungishayela nje mina ngakhula ngihlukunyezwa ngokucansi umalume wami noma ubaba wami noma ubani no akuyona into le ongakwazi ukuthi uyisherele umuntu ohlangana naye
1: ongakamazi
0: ukuthi ubani unaziphi inhloso ngawo uyabona so okubaluleka kakhulu nawe wena owesilisa kunabantu besilisa abakhule kukhona abantu abadala besifazana abadlala ngabo
1: kunjalo
0: Uyabona leyo kudlwengula noma yokuhlukunyezwa ngokocansi ngisho inqwaba yabantu besilisa and leyo nto namhlanje ibalimaze ngalendlela yokuthi abasakwazi ukuenjoy inkonzo yasekamelweni ekukhuleni kwabo uyabona lento le so lezi zinto ziyayifana ezobabili ukuthi indlela esikhule ngayo indlela bekubhekwa ngayo izinto sikhule kanjani so nalokho futhi awukwazi wena ukuthi uthi umuntu wesilisa uthi hayi njengoba ngibona mina ngangikhula nje umalume wami idlala ngami
1: No.
0: Noma ngangikhulu anti wami okanye ubabekazi edlala ngami nokwakungenzeki lonto lo but ngokuhamba kwesikhathi the more ukhula kunezinto dlame ozizwayo ngawe ozilalelayo ngawe yabona uzuyibuza ukuthi kahle kahle ngumuntu onjani mina yabona lento yabantu besifazana anginaki nje kakhulu lento yabantu besilisa anginaki nje kakhulu Uma ngabe kwenzekile ngathandana nomuntu uma sike salala one round kimi mina ngisuke sengi right yabona
1: kwesikhathi uthola ukuthi

0: ugcina kuphelile kwaphela kwa relationship
1: kwamini uyabona iyaphela so ke umuntu onjalo dlame umuntu onjalo othekhula wakhula naloko okuhlukumezeka into ebalulekile nala uNkulunkulu asuke efuna kufanele ukuthi amlekelele kakhulu ukuthola exactly umuntu ozomesha negazi lakhe
0: oh yeah
1: yabona
0: yeah
1: imizwa izwane uma ngabe ngisondela ngingakhathali ukulala ngikubambile no matter what noma ngabe kuthiwa ngikubambanga kodwa ukulala usondele duzane akuyona inkinga kuthina sobabili abantu ke amagazi abo azwanayo yey basondelana ngisho bexabene uyabona ngoba ikhona lento ethi ngifuna ukusondela kusibanibani and ngiyamkhumbula abantu othola ukuthi amagazi abo ahlezi eshayisana ngalesi sikhathi umuntu lo dlame othandelwa kude
0: uthandwele lapha la ekhona
1: uyabona umuntu othandelwa laphana uthola ukuthi uyokhala ukhaliswa ukuthi uboyfriend wakho noma indoda yakho ayikho isebenzela le kude bese nikhumbulana la ifonini that day ebuya ngosuku abuya ngalo niqabane efika
0: hawu
1: uyayibona lonto le nicabana efika uzofika namhlanje ujabule mama hayi yonke into izohamba kahle nivele nilale round 1 khumbula lo muntu le kude la ihlala khona and ufikile ngenkathi nifike kuba u round 1 wena usafuna lutho oluhlanganisa no round 2 awusafuni lutho oluhlanganisa no round 3 hayi ke ngathi manje sengavela vuka thathi ikhiye ze truck ahambe
0: angiphathi khona mezofika amafutha engekho la eBhayibheli
1: o mezofika amafutha engeke eBhayibheli kuba wesi kakhulu
0: yabona uzobuza ukuthi uwashiye
1: kuphi ke manje lawo mafutha lawo ngoba bedingeka so ezinye zezinto bazalwane ziyadinga yabona nayo lento yokuzigcinisisa ibamnandi ngoba noma ngabe kuthiwa kuyashoda kodwa lokho okuncane kushodele ekhaya
0: mafima saphethe
1: ukuthi uyayiqolota le akushodele ekhaya ngoba kunamadoda othola ukuthi ngempela vele sebenenkinga yawo
0: okay
1: yabona ihambe vele lento iphele
0: kungeve ukuthi
1: no akenzanga lutho akenzanga lutho kodwa vele nangendlela esidalwe ngayo sidalwe ngeindlela engafani akusho ukuthi uma uyindoda wena ulayisha amafutha agcwele uza nephandi nje lamafutha wena ligcwele no akusho njalo so ke kuyenzeka vele nabesilisa kukhona abantu besilisa othothi inkonzo yesekamera nabayithandi uyayenza kodwa ngeke uthole ukuthi manje sekoba yisimbela mbela yabona nayo nalento ethi uma uyenze kanye that is fine so sengiy right igazi lami ikhiphe yonke lento then sekufanele ngendlela
0: cha lo usafuna
1: kanti nalo usafuna so yingakho ngithi kwezinye zeyikhathi uma ngabe nihlangana ayikho ke into ebalekile ukuthi engqoqweni yenu fikani lapho
0: ngoba vele yonto enhlangana
1: ngoba vele umbuzo uthi sizibelani lesihlanganisile ngoba vele sizoyenza
0: vele ngithandanela yona
1: sithandanela yona vele futhi ngizoyifuna so ke manje sizibelana ethenini singangakhuluma ngayo sikhuluma ngayo kanjani Lady M yabona
0: that's true
1: kuamahloni khona ngazi ubani ufanele ayiqale ngoba engqoqweni yothi yonke akumele isale yona akumele isale nayo kufanele ingene ngaphakathi so ke uma ngabe kuthiwa iyangena yila ke manje sekufanele umuntu azazi khona ukuthi uhlobo olunjani lo muntu ngoba akekho umuntu ongazazi
0: that's true
1: uma ngabe wena waneliswa u round 1 ayikho into ebalekile nje ukuthi ke ey no kodwa ngibona ngazi ukuthi khona inkinga mina engiswe nginayo angazi leyo noma sisuke sisatshiswa ukuthi sesizotshela umuntu ukuthi sesike sayithola vele phela kahlangananga nentombi into
0: ngaphandle mawa umtshele
1: uyayibona lento le ngaphandle mawa umtshele lokho kwasekuqaleni uma ngabe kuwukuthi wawumtshele lokho kuzoba nzima ukuthi lalela mina u round 1 noma u round 2 kimi usuku su enough and iqiniso vele dlama ngangitshela bangisafundisa ngenkonzo yasekamereni kakhulu kubantu besilisa ngithi mina andisozani ngithi into esuke yasilimaza kakhulu dlami ukuthi uthi nje ngibonwa yini
0: uthi ngibonwa yini
1: uyabona le ligaba elithi ngibonwa yini silinyazwe yilona into uma ngabe kungeyakho sibe nalento dlame yokuthi u-ice cream akuyona into ehlezi ikhona

0: ekhaya.
1: Manje nudla ngisho lina, nudla ngisho
0: umakhazo. Shiya nje lokuthi siwudla ngisho lina noma siwulanene. Ngivele ngidonsa igumnqa lonke ngithatha ispoon ngibeke la. Ngilolubeka eda.
1: Ah.
0: Uyayibo lonto le. Ngenkathi ulwela ukuqeda dlame ngesikhathi esisodwa. Angeke uthande lo ice cream.
1: Ya ngizocikeka.
0: Ngizocikeka.
1: Udle mawala.
0: Uyayibo lonto le. Udle mawala. Udle noma leyanto ingasekho. Ingasasho ukuthi ngiyayifuna leyanto. Kodwa wena ngenxa yalothulitho phambi kwakho, wabona kungcono ukuthi kufanele uqede lo ice cream. So lento kahle kahle yinto le ewugabigabi. Yinto okufanele ukuthi ngibe naleyanto makufanele ngiye kuyona. Mangingayi ingekho into engithuma ukuthi angi. Mangayiswa ngamehlo kodwa ingekho lento engithuma ukuthi mina angi.
1: Yabona nje kulelo phuzo likhulu kabi. Lento ekuthuma lento mayingithuma kuwena. Kufanele into yokuqala efanele ifike futhi ekhanda lami ukuthi na umuntu oyicabangela ngokwakhe. Akusho ukuthi ngoba mina ngiready.
0: Now so ready. Cha, why fanele sihambisane?
1: Yabo. Angikulungise. Ube kuze sibe sesimweni esifanayo.
0: Esifanayo nesami.
1: Yes. Futhi uma ngabe imizwa ikaphathini ingavumi, ungamphoqi. Ngesikhathi ungamphoqi, wenza kunyuka ukuthi akwethembe.
0: Ukuthi ngempela ngempela ngihlele nomuntu ofanele ngihlale
1: naye.
0: Yes. Ngangiye ngithi ke dlame lapho. Uqinisile futhi 100% ukuthi imizwa iyashiyana.
1: Exactly. Yeah.
0: Ngenkathi uzizwa ngalendlela omunye umuntu akazizwa ngalendlela. Uthi omunye sixoxa esingenze ilokhuzana umngani wami. Uthi ey nina abantu besifazane anginazi ukuthi nabanjani. Ngithi mina sichaze.
1: Yep.
0: Chaza thina wena ngilalela. Uthi ngelinye ilanga sikwenye iconference yamadoda.
1: Okay.
0: Uma ngabe sifika kule conference yamadoda bese kukhulunywe uma kukhulunywa kukhulunywa ngabantu abawuthu kusho ukuthi kukhulunywa ngalo oyintombi nje bese kukhulunywa ngonkosikazi.
1: Okay.
0: Isigebengulesi yabona sengu nonkosikazi. So ke engqoqweni yabo kuze kufinyelele la okuthiwa into edala ukuthi mhlambe ngigcine nginalo yilento engizoyenza njengamanje.
1: Oh.
0: Oh yino zoyenza bese kuthathwa ifone bese kuthiwa wonke umuntu manje akathatha ifone yakhe asendele unkosikazi wakhe i-message i-message ethini ethi ngiyakuthanda nkosikazi wami futhi ngikukhumbula
1: ya uzoyiza impendulo
0: uyabona so ke bese esendwa ke lama message ngiyakuthanda nkosikazi wami futhi ngikukhumbula.
1: Zabuya
0: zibuya kulabo abantu bobabili intombi nonkosikazi.
1: Okay.
0: Uma ucabanga
1: usenda ama message
0: usenda ama message afana kulabo abantu abangafa laba abantu bobabili.
1: Yes.
0: Uma ngabe buya ama message ngibuza ukuthi iyiphe yafika qala ephendulayo yeqhamuka nonkosikazi noma yeqhamuka entombini. Abantu abaningi noma u 90% kwabuya eqhamuke entombini.
1: Hawu,
0: i message. Uma ibuya eqhamuke entombini ithi I love you too and I miss you.
1: Okay, that's nice.
0: Uyayiqonda lento le. Iqhamukaphi leyo? Iqhamuke entombini esigabengweni. So ake silindeleke ephuma kumama. Uyayiqonda lento le. Ephuma kumama iningi labo yabuya kodwa yabuya ngesinye isikhathi.
1: Injani
0: yabona uma ibuya ngesinye isikhathi ngizothatha nje iyodo ngoba naye wathatha iyodo yabuya kodwa le ithe uma isendwa akuphelanga ngisho 2 minutes kwabuya impendulo.
1: Okay.
0: Akuphelanga ngisho uma 1 minutes kwabuya impendulo. Eka mama kwaphela cishe u 30 minutes yayisibuya impendulo. Uma ibuya impendulo ithi ungakhohlwa ukuthi amana buke njalo aphelile.
1: Hawu
0: uyabona nje le ungakhohlwa ukuthi amana abuke kanjani aphelile
1: njengoba lokuthi ukhumbule
0: njengoba ukhumbulane nami ungakhohlwa ngikhohlwa ukuthi amana abuke aphelile. So njengamanje ke sekubangwa lama message kuthiwa uma ngabe nicabanga yini edala yonke lento. So ke kusho ukuthi lo mina engikhuluma naye kakhulukazi ubukeke sesayidini lo wesifazane lentombi.
1: Okay, let's get back.
0: Ukuthi ya naba abantu ukuyibona.

0: siyaqala saqala ngalo ngalo mhlambe ka angifuni yingakho ngithe egcineni uma ngabe lamagama anda ake sibheke manje ukuthi iqale kuphi
1: yes
0: lo muntu njobe seloke laqaza isandla sami kabuhlungu kangaka yaqala nini leyo laqaza isandla sami
1: ngoba akuzange
0: ngoba ayizange nje yaqala wakungonakelela ukuthi ikhona into eyenze kwalaqazwa esami isandla and abanye ke abantu besifazane bana lento dlame yokuthi ngiyazi khona kunzima futhi kubuhlungu kodwa sikhumbula into eyodwa ukuthi uma ngabe sishada vele siyazibophezela kwezinye zezinto singasalike nathi sesiba abantu abangafuni ukulungisa imishado yethu ngoba njoba sesingenile sesingabantu manje nathi esesi willing ukuthi asilungise
1: yebo
0: yayiqonda lonto le awuseyona intombi lama challenge azohamba ufaceane nawe emshadeni asedinga wena mama wasekhaya
1: phela umama mhlambe they need to understand this if ngikuthatha uba unkosikazi wami ngiswe upgrade leyo ngiyak upgrade ukuthi usuma wami kwaqobo lwami qobo
0: nganithani so uma wethu
1: no nje uma impela laba bancela ngishincenge
0: yobe uwile nje loni situka nitoka dini la madoda abadala
1: azayiseke
0: Ya dlame lapho you right ngenxa yokuthi le esikhuluma ngayo kakhulu ingabukeki sensitive kakhulu ngoba kunabantu dlame abangeniswa emshadweni kwethemba umuntu wakhe yabona ngimshadiswa ukuthi bengimethemba kakhulu and bengimbona mina amehlo ethu dlame kakhulukazi Siya sibone abayeni bethu ngamanyamehlo sibabone njengeingelosi. Noma bewazi mhlambe before ningakashade kodwa bese uyasithemba isinqumo sasemshadweni. Ngeke aze ingakho uthola ukuthi noma izinkinga sezikushaya uma mhlambe ukhuluma mhlambe nabasemzinana bavele baktshela into eyodwa bathi waye ngeke emntanami akushade kanti akakuthandi.
1: Yebo.
0: Uyayiqonda lonto le. Uzwe nawe leli gama lithi icosolo. Kodwa manje pho yini le ayenza yonke uma ngabe sengenza. Umuntu wesifazane ayikho into elimaza ubudlelwane bomuntu wesifazane emshadweni mhla ebambe umuntu wakhe emchithelile. Ngoba usuke esekholelwe ethenini bese ngingokugcina ke manje. Yayiqonda lonto le. Entweni zonke bezenza. Kodwa at the end of the day ubese khetha mina. Mhla ke kwathu siyakubamba. Abanye imshado yabo noma izandla zaqala lapho kuloko zinqamuka.
1: Ngoba manje kusuthi ayisabambi
0: mina. Ngo yayibo lonto le. Inalento ethi akasabambi mina ngedwa.
1: Ngale zandla zakhe.
0: And okubhlungu bazalwane lento thina sifuna ukuyi understanda. Owesilisa akakaza afuna uku understand ukuthi eish kodwa lento khona ngingayibuyisa kanjani kunokuthi ayi understand wenza iphutha elifanayo again
1: wenze be
0: wena abasathe uyazama lo wesifazane ukuthi ayi angisale sengicicela ngoba phela vele nje bese ngikhona kumele ngizame ukuxolela umyeni wami kumele sizame ukubuyisa izinto avela phindu sobaba kusukela lapho umuntu wesifazane use uyabona kwa California owesifazane uzothi sekuyintombi yakhe wathinta iphone useyamthexela waphuma wengale useyomfonela kusukela ngalelo umbuzo uthi uyamblame yini ngoba wena unqamule ukwethemba kwakhe waqala lo muntu wesifazane wakubuka ngenye indlela ngake ngasho kudala ngathi mina yingakho dlame abantu besilisa bengakwazi ukumelana nomuntu wesifazane umchithelile abakwazi uma exolelile yazi ukuthi kubeka umkhuzo
1: uyakukhumbuza ngelinye ilanga
0: uyabona futhi ekukhumbuze hayi nanokuthi uyakukhumbuza dlame iyaphela le yanto ngisho kuthiwa bengaganga aqala hamba yoganga ngenxa ukuthi usehleli nomuntu vele angamethembi ukuthi usazokwazi ukuqhubeka ahlale naye la uma ngabe kuwukuthi niqhubekile nobabili noma owesilisa engatholanga enye intombi kodwa okwazi ukuthi kusukela ngalelo langa senoxabana njalo

0: even namhlanje
1: kuzoshisa kakhulu
0: yabona so ke ihlobo liyangena njengoba ihlobo seliqala selingena lezi imvula nje ziyahamba kuzobe siqala ukushisa detoxa kipi nyongo bazalwane awungathi uhambe emgwaqeni ubona dia dia dia dia usuyawo abantu abayikhiphi inyongo abantu abakhiphe ukungcola emzimbeni wabo bazizwe be fresh abantu abangena emshinini bakhiphe iacid ngokwenze njalo impilo izoba ngcono kakhulu ngoba imzimba yethu iyangcola njengoba ungcola ngaphandle umzimba wakho kanjalo nangaphakathi uyangcola the more ungcola umzimba ngaphakathi yini la kwenzeka khona ekuthenini ke even imthambo yegazi iblokheke igazi lingakwazi ukuhamba ngendlela okuyiyona yona uyezwa iinyawo zakho sezihlezi ivuvukele kwesinye isikhathi kuze kuphazamise ngisho isibindi nama kidneys uma sekwenze njani inyawo ihlezi ivuvukele inyawo sezibuhlungu ziyahlaba kuningi okwenzakalayo uma ubaba induku iyafinyeza nje iyafinyeza ubasathe nangu mama iyahlehla ubasathe nangu mama iyahlehla induku uvuka phela vuka lutho nje hawo na ubhokoloshi uyithulela nje uthe du ivila leli uyabona so ke ngokwenze njalo yenza sevisa umzimba wakho ngendlela e-right nangendlela e-natural njoba ngishilo ispecial zethu oyokwazi ukufika namhlanje uzozithola
1: okay
0: uzoba senhlahleni ukufika namhlanje uzoyithola ispecial uma uthi cha impelo lady M ushile emsakazweni yabona umusho njalo ngiyobona ukuthi wena kade nginawe uzwile yabona lady M ushilo wathi ispecial uma ngifika nje na kanjani especially ngizosithola mlalelo wezilomzansi ke ake ngibonge kakhulu ngesikhathi sakho khumbula ukuthi ke emafamasi ikhona imkhiqizo yakwa Unica Wellness Center ngicela ungayi pharmacy ufuna ispecial please